0: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Sandon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Sandon Coffee Mix. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tingnan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pag ano sa anumang uri ng sakit.
3: Sandong Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng adunay mangosteen o kamungay. Sandong Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Sandong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang.
4: Mahalagang paalala, ang Sandong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magsanton Plus Herbal Capsuna.
1: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Bacchia, 55. Santan daw sigo. Masiyot akong bumo. Siging masiyot. Nagwakog magbumog. Kasi kaayo po, di nagwakog. Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit po po Santon Plus po. Bako po, kayuhan po akong lawas. Bako po kayo, isa pa bang papantang lawas. Ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sit-on. Kahit na ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Go Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa imong panglawas o mas maayong kaugmaon, ang Red Era Incorporated na himutang sa ilang lokasyon, barangay Northern Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-9899 or 09-53-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Sa XFM.
8: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Gila sa paa. Exciting.
9: Exciting.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
10: Alas 8.11 na itong oras, mga katropa. Balik kita sa ito ang programa nga Bullseye.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Katropa, kung ikapoy ka sa pagtrabaho, kada adlaw, hago kayo muhang lawas. Kulang ka sa energy, basin katropa, o nagkulang ka og vitamin D3. Katropa, pagtumar o premium D3 capsule, gama ka na katropa sa virgin coconut oil con VCO o adunay sangkap nga vitamin D3. Makatabang arong palikon sa imuhang kaunuran o sa imuhang kabukugan, mga katropa, ma-energize ka sa imuhang pagpanarbaho. Dili ka daling kapuyon kung naka-premium D3 capsule ka. Dili kita, mga katropa, sa to ang hisgutanan karong nga kabuntagon. Ay, di ay. Ah, may buntag na din ni Tristan Yat Gulay na tanos nung programa karon. O si, nakadaog di ay kumam. Ah, waday ka ning tiwas kagahapon sa imo hangitan aw nga programa. O, oh, kadaog kagahapon, oy. Mga katropa, dili kita sa to ang hisgutanan ning adlong Webes, mga katropa. No, di ay napila ka mga adlaw ni circulate sa social media, katropa, ang kasikatan ni ining balde niya. Doon na pagkali color, color blue. Sikat kayo ang balde, mga katropa, tungod sa, kining ato ang problema, laging ato bangunon, ang Super El Nino, unyang ato ang gobyerno, pinagi sa itong Presidente Bongbong Marcos, nagsugyot nga kitang tanan, palit ang balde. Atong paminawon gali mga katropa ang iyang pamahayag. Palihog ko og sunod-sunod na og ready anang kuan ro nato Tom. Ato ang attachment diha. Ato paminawon ang iyang statement mga katropa para dili ta sigig bash lang unsa dai ni. Sigurata og panawas tong presidente suportahan sab nato. Kamunukay. Sugihan ra mo mang bash ba? Tama man ay hang sugyot god nga magkuanta magpalita og balde basin dai umoy balde sa inyo ha. Kami ang mga balde diri kay gipang kuan na gipang agit-it. Ah, bisan og wala nay kawo mga katropa, wala nay hawiranan gamit magihapon. Oh. Unya. Oh, nagdako pud ko katropa nga daghan puming balde. Ato paminawon katropa ang pamahayaga ni President Bongbong Marcos.
9: Part of the public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, nakolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. Part of that public service, those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
10: So maulit ito yung putpasabot! So, mupalit ta og balde to collect water and then takaan ta og kanang gamot daw or unsa pa na ibutang sa tubig in tabangan po ta unsaon ang tama nga filtration. Nakong second video diha katropang Rostov, mao na ang filtration. So, gidemonstrate nila mga katropa no unsaon pag-filter at pag-filter.
12: May kasama siyang washer, nilak na natin. So, drinil, may kasama siyang washer, nilak na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years. Basta huhugasan lang na maayos. Nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan na sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so, ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody, ito, clean water, obviously. So, nilagay natin. Ito, hinalo na nila, pero... Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Nilagay natin, or wala dagdag flavor.
13: Okay.
12: Ito, gusto ko yung basa
13: kanila. Yan.
12: Ayan, okay. So, wala na. So, lahat nilagay na namin. Kailangan natin dagdagan ng tubig, hindi. Very chunky.
10: Tanaw mo, Bob. Tanaw. Paminaw mo para makabalo mo sa pag-filter.
12: Okay. Okay, kaya, Leah, pupunta na tayo sa harapan.
10: Negosyo tag water filling na yun.
12: Okay.
10: Okay.
12: So,
10: ayan. Mga kawani ni gikan sa DSWD. Oh, gibubo ang tubig. Gibubo ang tubig na ay color brown.
14: So klaro-klaro naman yung kanina nilagyan namin madumi yung tubig. Madumi.
10: Pagdali dugaya po.
12: Alright, so gravity kasi siya eh. So the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso.
10: Oh, sige daw, be. Sige daw.
12: Okay.
10: Oh, gisalod na. Gisalod na ang tubig, mga katropa.
12: Just to make a point na comparative, kunin natin to,
15: yan sa loob.
10: Gatulo!
15: So yan yung difference nila. So it came from the same
10: yung gaya, path. Gusto na kuminom mag tubig, pasado gaya kayo, mapunong baso.
15: Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay. Yusek, shall we, do you want to have a try? Leo?
10: Oh, inom muna nila, inom muna. Tanawa. Maratani ka ng high school student, natanaw ka ng nagtanaw mga og experiment. Oh, nawala lagi tingog. Amo ra to? Mao na dito mga katropa so. Ha? Gidala ni Claire, Auntie Claire mga katropa, kawani sa DSWD. Para katropa nga i-demonstrate unsaon pag-filter. Kani magod si Bongbong Marcos ko, kani magod kumplitoho ng iyang statement. Mayroon na magod ang palit o balde niya, tagaanta mo ka ng tambal o niya, tuluan mo unsaon pag-filter. Ana ramanggod? Oh. Kani pag pinatapaw bitaw nga istorya mga katropa, dili pinagi o ka ng patawag tao preskon, kaya ato anang i-present sa ilaha. Ana ba? So kita po daon, mutaas na tong kilay. Hoy BBM, ay gimi tuloy palit og balde kay gadako mi nga balde amo gamit sa mua. Tarong niya. Unya, BBM, karon panahon na ang katundunay mga kaya dili na balde ang paliton, basinuwa ka na sayod nga pwede na sila magpalit og katong tanke, unya do na sila kay ugalingon nga filtration. So mga katropa, gipakita ngadto mga katropa tol sa press briefing ni press officer Claire Castro. Kauban ang DSWD, unsa katropa ka mahinungdanon ang filtration nga kini mga katropa matud pa makatabang aron nga ma-purified ang tubig ug pwede na natong inumon. Pero kini lang mga katropa nga ato ang ato ang maglagot man tani makasaway man ta oy mura man tag ingon nagali ko sa galingon nga di na ko magsigig pangaway di na ko manaway pero Ginoo ko paliw kong pangita atong pare nga gwapo ka tong nagviral bigay eh, magpakwanta magpabindita ta ato. Ang ato ang hisgutan mga katropa umaabot nga super El Nino. El Nino ang ato ang gihisgutan dere. Kining magpalita og balde kay sudlan og tubig, pila ka balde ang paliton? Ha? Asa magkuha og tubig, tubig ulan? Pila man ka tubig, pila man ka balde sa tubig ang ato ang kinanglanon nga ipunon? Papuy-an atong waya-waya. Daube, kung wala nay ulan, asa man ta magsalod og tubig? Kini nga mga suhestyon ba? Kanabi itong maingon nga, palit mong balde. Kini ba nga suhestyon, gikan mismo sa itong presidente? Presidente mismo ha? Gikan mismo sa presidente mga katropa? Gikan sa iyang ba-ba, dili ka kantikler na. Kini ba nga suhestyon katropa? Ang makasulbad sa ato bangunon sa nasod Pilipinas nga El Nino? Ha? Makatabang ba ni sa El Nino ni iyang suhestyon? Wala mo tagitudluan, hinon, na mahimutag ato ang negosyo sa balay nga ato ang kompetensyahan ng mga namaligyag ka ng water filling at ng tubig. Tubag mo diyan na nag-iya o ka ng water filling, be. Muagi pa og pila ka stages, 24 stages, 30 stages ang tubig. Pagkahuman every month, ipa-check na ang kanang na-filter na nga tubig dalon na dito sa laboratory, i-check ang potability ana. Naagali uban nga dili pa makapasar, nga pila na naka-stages ang giagian, pila na naka-asin diha gibutang para ma-filter na diha. Do na pay carbon nga mupatay sa kagaw mga katropa o sa baho sa tubig. Oya, kini lang gibuhat, balde lang, gibutangan lang unsa diya, sulod sa balde niya, gipatulo ang tubig, giinom na diretso, come on. Eba, ang mga nanag-iag water filling katropa, magkatawa ni ini. Magkatawa yun. Hala, kamo na lang inom anan yung gifilter ng tubig. Eba? Gifil, mas may pag dito na lang kumainom, siguro sa kanan ko, ang tubod. Morang mas limpyo pa siguro.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Kini nga sugyot mga katropa, muratag tan-aw mga katropa o mga high school students nga nagbuhat o experiment sa ilahang chemistry class. Tinudloan ni Juvelin Castillo nga mga estudyante, nagbuhat o kanang experiment mga katropa, how to kanang water filtration.
11: Bullseye!
10: Ang ato ang gikinahanglan mga katropa, long-term intervention gikan sa gobyerno aron katropa nga maproteksyonan ang ato ang unsaman katawhan, mga kahayupan, ang ato ang mga pananom, ang ato ang mga mag-uuma.
11: Bullseye.
10: Kung kini nga hulaw mga katropa, giingon nga mas grabe nga kahulaw kay centuries mga katropa ni agi karon pakta makasinati in ani mga katropa kahubas kaugas atong yuta kawalay ulan mga katropa. Unsay mahitabo sa ato ang mga mag-uuma? Unsay mahitabo sa ato ang kayutaan?
11: Bullseye.
10: Kami kita nga mga consumer, unsay na mahitabo sa ato ang wa na tay kanon kay wa na harvest? Kung doon naman ali harvest, gamay na lang kaayo hasta pong mahala ang baligya.
11: Bullseye! Bullseye!
10: So kini maka-add, makadugang ni katropa sa pagtaas, sa paspas, ng pagtulbong katropa sa inflation sa nasod Pilipinas.
11: Bullseye! Bullseye!
10: O niya, igno na tamo palitag balde. Ingon ana nga klase level sa pangutok suhisyon gikan sa tong presidente, mao na iyang nakita katropa nga solusyon?
11: Bullseye!
10: Sige, mag-uuma, farmers, pahit mo baldi diya para ibu-buo na yung mga tanong niya itarya. Kung mahurot, mga katropa, ang tubig diya sa irrigation, unsay buhaton sa tuwang mga mag-uuma. Kana siya nga mga problema, kana siya dapat na-foresee na sa tuwang gobyerno, o dapat doon na sila'y lakang, mga katropa, unsaon nga malikayan ka na. Unsaon nga maalibyuhan ka na, unsaon nga matagaan ka tropa o tabang ang mga katauhan nga maapektado. Dili kay papaliton tagbalde.
11: Bullseye!
10: Wa pata na tawo mga katropa. Ako pa ko na tawo. Ang ako maginikanan ang gamit balde na. Wa pa na tawo si Marcos ang gigamit balde na. Tudloan pa ba ta magpalit tagbalde?

presidente, unta ang mugawa sa imong baba, assurance namo nga mga katawhan nga dili mi mahubsan. Assurance para namo nga mga mag-uuma nga naami maharvest gihapon bisan og El Nino. Grabe ka guol. Kung ikaw siguro mag-uuma nga naminaw sa statement ni President Bongbong Marcos, mga katropa, maghinuktok ka. Naglibog kag asa ka nga ahensya sa gobyerno mo dool. Kaya nga to ang presidente ingon ana ang advice niya. Oh. Balde Jodi ay mag-experiment mana sila. Francisco Alimoren. So, ingon ana ba mga katropa? Ano? Ingon ana ka ka mabaw mga katropa nga mga pahimang no gikan sa gobyerno. Dili man na mawatong gikinahanglan. Humayon ka og mag-save og tubig, magtigom og tubig, gikas tubig ulan. Tan-awa, Mr. President, na mga balay namo. Libot, gawas diha sa imuhang nindot nga sakyanan, pag-hike. Lilian ang mga balay diha sa imuhang palibot. Di ba dunay gutter? Di ba dunay gutter, Mr. President? Dili lang balde ang amo ang itiguman og tubig. Naami drum. Ha? Daghan kay may drum. Gipuya na magani guwaya-waya. Daghan kay may og drum. Unya, kana lang? Tudluan o ka ng filtration? Muingon pa ka nga. Excuse me, muingon pa na taga DSWD nga. Ito'y tatagal ito hanggang 5 years kung linisan, blah, blah, blah. Abangutan na ng mga water refilling. Ha? Everyday, pili magasto, manglimpyo. Maipay mo palit na lang ang tubig, mainom. Taka ka lang niya. Ha? Palit na lang ang tubig, ta 15, 20, 30 ang isa kagalon. Magpabuka na lang ang tubig. Mga pahina, pahimang no ba nga? Siyempre, kitang mga katawang Pilipino, di man tabugo. Di kita bugo. Usa kong istorya karon kabalo ko, nasayod ko nga kamo diha na minaw, maugihapon na inyo ang sentimento? Maugihapon ang naakaroon sa inyo ang utok? Diba? Pipila raman kabalay, mga katropang, walay gutter. Kung wala man galitay gutter, mga katropa, tanaw na ubandi ka ng sin, nga gipilo, bitaw, nga gibutangan lang ka ng gituklangan lang para di matumba. Hindi ginapaslide para masalod ang tubig. Hagbaran ang ginabuhat sa katawahang Pilipino. Kamu ang nag-mention di ang palit og balde, ingon ana. Unya, El Nino magod atong gihisgutan? El Nino atong gihisgutan ba? Kung El Nino atong hisgutan, papalit og balde, kay magsalod og ulan, asa ang ulan gikan? Bullseye! Bullseye! El Nino gani! Magsalod pag ulan! Naunsa di ay ka? Ha? Naunsa di ay ni? Kana ba ang level sa panghuna-huna sa presidente, mga katropa? Maghinuktok yun ka mo. Bitaw ka o ka ng... excuse me. Anong maminaw? Bitaw ka siyang atubangan? Ikaw, ordinary ka nga tao. Mag-uuma ka. O niya, ay mong atubang. Baka presidente, ignon ka nga. Maingon ka nga. Mr. President, hapit na ang El Nino. Unya, kanina ba ang pinakagrabe nga hulaw daw, pinakainit nga way tubig. Unsao na muna mo ang isa ka ektarya nga tanom na rin nga kanang kuhan. Mayroon si Presidente, bili ka ng balde para bigyan kita ng gamot, turuan kita paano mag-filter ng tubig. Nga, ikaw nga, mag-uuman, nag-atubang sa iya. Unsa imong buhaton, unsa imong reaksyon. Presidente, na imong ka-atubang. Marang mangutkot na lang siguro kasi imong ulo ay. Marang mangutkot na lang kasi imong ulo. Kay... pwede pala pamalikasan na tubangan, pamalikasan na nimo. Awa, pwede pala nimo awayon, gawin na nimo niya, Presidente, manguni. Uy. Marang awkward man kayo nga ikaw, mangaway ka sa Presidente na atubang sa imo, ha? Diba? Mura ka ba o ka nang mahimo kang hopeless, mga katropa? Mahimo kang hopeless kay wakay nakuha nga tarong nga kasulbaran sa imong problema. Ana karon ang gibati mga katropa sa itong mga mag-uuma. Now, di pa na ito na ma-fail karon ang hulaw ko, wala pa man yun. But November, matod pa. Sa pag-asa, magsugod na yun. Sigura mo ga-extend ya. So, di na samok. Unta lang yun mga katropa, nga dili gini madayo ning hulaw mga katropa. Kay kung madayo ni. Ah, madayo ni katropa, maraga. Sukad pa man sa una, puro sa mga batikos na angkon aning admin. Bisa unsa na ito, papangita,

0: pangita mga katropa og nindot katropa nga accomplishment program gikan sa tuhang administrasyon para masibya usab nato. Daw na ay mga pipila pero ang uban pun mga katropa kadudahan sab. Lisod kaayo higugmaon mga katropa ang trabaho sa kanitong administrasyon mga katropa kung naatay makita mga daghan kaayong mga buslot. Usaon na lang umabot ang hulaw mga katropa. Nag-create mo niya og statement nga maunay buhaton palit mo og balde. Karon gibash mo sa katawhan bisan pinakasimple nga tawo kahibalo na sinati og nasayod unsa na inyong ipang istorya diya, gibash mo kamo pa ang mga suko. Bullseye. Nga suko mo. But pasabot ni ana. Nagkaisang katawhang Pilipino. But pasabot ana. Kaming tanan nakasabot mi unsa gid ang tinuod nga needs nga wa ninyo nakita diha sa Malacañang. Bullseye. Bullseye. Diba? Ang pagkatawa sa mga tawo, ang pagbash sa mga tawo, replyan pag insulto ni Auntie Claire. Bullseye. Bullseye. Likayan gidungagan pa og insulto mga katropa. Gireplyan og insulto ni Auntie Claire. Ha? Paminawon ko na to ning statement ni Auntie Claire katropa. Ah, kaingon pa siya, kailangan natin ng baldi-balding utak, animalis ka! Bullseye!
1: Bullseye! Umupo sila at makinig. Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung baldi lang ang kanilang nakita at nabinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ah, hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung baldi lang ang kanilang nakita at nabinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ah, hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak.
0: Bullseye. So, ingon anak mang insulto katropa ang Malacañang. Spokesperson man is Malacañang. Press officer man is Malacañang. Unsa ni gawas niyang ba-ba, mapunay ba-ba diha sa tuwang presidente. Bullseye. Bullseye. Ingon anak ba, Auntie Claire, insultohon ninyong katawhang Pilipino? Obstructionist ba ang tawag nimo sa katawhang Pilipino? Majority of Filipinos ganing katawa ning bash mahitungod sa balde? Bullseye. Bullseye. So obstructionist di ay me. Ayaw mi ignaog sit down, listen, kulang na. Sit down, look and listen. Ayaw mi ignaog sit down and listen kay klaro kamara kamo man dapat ang maminaw sa katawhang Pilipino? Bullseye. Kamo dapat ang maminaw sa katawhang Pilipino. Unsa nga mo ang sentimento? Ning bash ang katawhang Pilipino, kay nakita nga top how kayo ang solusyon ngayon nakita para sa El Nino. Bullseye! Bullseye! Wala lang unta mo ning istorya. Iyon na lang untang ipa-istorya kining sa Department of Agriculture. Kani sa Department of Energy. Uban pa nga departamento nga pwedeng maapektuhan sa umaabot nga hulaw. Basin kini sila nga mga departamento dunay nindot nga mga plano basin sa ilaha kung kami maminaw nila mas makasabot pa mi. Kaysa maminaw mininyo ni President Marcos nga ilan raming palit og balde. Need namo makadungog og solusyon. Long-term intervention para sa umaabot nga dakong problemang atubangon sa tibuok Pilipinas. manginsulto man hinuon ka. Iingnan man hinuon mo ang mga Filipino nga nangatawa ning bash nga obstructionist.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ingon ana ba mo diha ka mga bagag na wo? Ingon ana ba mo diha ka mga bungol?
2: Bullseye!
0: Wala ninyo nadungog, wala ninyo nakita unsay tinuod nga gikinahanglan sa katawhan. Ano man, imong presidente wa man nakaagig kalisod, wa man nakaagig hulaw. Ba? Tibuok niyang kinabuhi, gapuyo man nagmalakan niyang. Pila ka years ga role ang iyahang amahan, pila ka years gapuyo nagmalakan niya nga no, nakatamak ba na diya siguro og... Nakaadto ba na siguro siya og ganang basakan nga ng liki na kaway tubig? Nakakita ka na siya o kanang karabaw nga bukog na lang og panit ang nabilin kay way mainom, way makaon? Ha? Nakashake hands ba na siya o kanang gaspang kamot sa mag-uumang naghilak diha kay walay income? Gauna ang utang sa inputs? Gauna ang utang sa abono og binhi?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nakaadto ba gina siya o kanang sapa diha? Nakita nga ang naglutaw-lutaw na lang diha kanang mga pito-pito na lang kay wala gyud matiti. He ba? Mga panghitabo, mga katropang, wa na sinati sa tuang presidente and yet basta-basta lang maingon palit og balde. Nakasulay ka na si Marcos og kanang balay nga pick on ang sin niya, human tukuran lang para makasalod og tubig padulong sa balde. Nakasulay ka siya ana. Ambot lang ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na ultimo magali pag Tagalog, ultimo magali pag istorya sa iyahang mga ipagawas diha nga press releases. Maglisod magali Tagalog. Balde bongbong dapat alalayan dahil ignorante.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayarin don diog. Ambot na lang yun. Kung ako ha, isara ko sa ning katawa. Wa may problema sa papaliton tag balde. Tudluan tag mga life hacks mo. Manitawag na to ana sa kanang basic skills training. Mga life hacks mga katropa. Gitudlo na sa ALS o sa TESDA. May problema ana. Ha? May problema ana kay tinuod. Daghan mga tapulan gud. Niya magsigirit lamang way tubig. Niya mga tapulan. Daghan yun, hinoon. Tamas bumbungan na, palit mong balde. Salod, tubig, kay para. Labi na sa malay-balay, huwag tayo agas, pero sige gaulan. Di o sa solusyon, palit ang balde para punduhan o tubig. O, mao man na ginabuhat na to, di ba? Pero naaging pipila ang mga tapulan po. Pero kung hisgutan man kung nato, dari katropa, ang Super El Nino, lahi na na nga level katropa sa pangisip unta nga dapat na tong madunggan ikan sa baba sa tong presidente.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kakapoy gud maminaw ana no. Ikaw daw Auntie Claire. Ikaw Auntie Claire na sobraan imo kanang tilap sa lubot diha. Kagadawat ka diha og 300,000 monthly sweldo. Mura kag katong kaila namo nga ning laya sa company nga nabot og 300 ang sweldo wa kabalo ang tag-iya. Ikaw daw Auntie Claire be. Ikaw kaha, dili ni mo need og balde-balding utak. Di ba? Harap-harapan magali kang harap-harapan gikasab-an magali kas presidente at tubangan sa media. Ito talaga si Auntie Claire o. Naiistorya ang presidente sa imo, bisag wa gaingon nga mao na ipagawas, imo nang gipagawas. Bisag chismis ra to imo hang gipublish. Anawa, di nakasab-an, hinuong ka. Easy lang kaysa mo, Auntie Claire, mo ingon nga, dapat magkaroon tayo ng balde-balding utak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Murag, Auntie Claire, ang amo ang pangutok siguro kung hisgutana na to ang kaning pagpalit og balde, pagsalod sa ulan, murag dili balde-balde. Dram-dram among utok, anak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dram-dram among pangutok, mahitungod sa pagsalod og tubig. Kanang filtration, hayaan na lang namo ng mga namaligya diha o ganang mga tubig sa water filling. Ha? Hayaan na lang namo na. Kasi mag-filter-filter mi diha. ang atong uban pa nga ahensya sa gobyerno, kawani sa gobyerno, manawagan magaling nga dita pa inom, dita patakag inom og tubig. Ha? Kaya diha ta makakuha og ameba, og uban pa nga mga sakit? Unya kamutod luan mininyo nga i-filter ang tubig gikan sa balde, tubig nga brown pagyud na. I-filter gikan sa balde unya inumon diretso? Ngano? Kana ba inyong filtration diha? Doon na ba na testing machine diha nga matest ang level sa PSI sa tubig kung kana siya potable ba? Mainom ba na siya? Dili, kana inyong ginabuhat diha pag demo-demo kunuhay, dili man amaoy kanang katubagan sa problema in town, uy.
2: Bullseye!
0: Wala man tagaingon nga galisod na taog mainom karon nga tubig. Ah, dili man mainom nga tubig ang atong problema, Auntie Claire, para ignore minimo nga kinahanglan mi nga dunay balde-baldeng utok.
2: Bullseye!
0: Imong utok balde-balde, siguro kinahanglan balde-baldehon. Amo ang gidram na, Auntie Claire, gidram na. Dram-dram among pangutok. Katropang sunatan, palit og balde dito sa kuwandi at bang. Palit og balde, katropang sunatan, kumatay balde. Guba na tong balde. Nangako na po tag-tubig kay gilisdan man tuod og tag-ianing prime water, pero different owner, same problem ang gihapon. Kami taga Malaybalay, naanad na miyan ang balde-balde, Auntie Claire. Naanad na miyan ang balde-balde, Auntie Claire, there is Malaybalay, kay wami tubig dere. Lahi naman tuod tag-iya aning prime water, pero parehas na magproblema. Kay tubig, yan ikabot second floor. Ha? Alam nga, booster man ka. Ah, wala di, wala di. Sorry. Di ka sa kag second floor ning tubig aning ano daw to? Still on yun. Dito sa amin, manager, dako among balde. O, ano? Dito lang, mami, Diyos, di nabunan, dili na sila mahutang tubig. Di hakip. Hay nako, Auntie Claire. Kana yung suggestion nga balde-balde? Eh, gipang lumutan na lang yung balde dira. Ay, wala mo ga-suggest, anak. Hagbayar mo doon ay balde. Kahuna-huna naman lang galing mig butangan na mong sandayong ng kilid dire mo ang building kaya para isalod na mong tubig palusot sa mong CR. Strategic plan and long-term solution ang gusto natong madungog, ma'am. Dili ng balde, matod pa ni katropang Romy Butlig Osho. Tinood!
2: Bullseye!
0: Mauna! Strategic plan o long-term solution, long-term intervention. Di kay DSWD diha ang padimuho ninyo. Pa-explain na ang kawani sa Department of Agriculture. Pa-explain na ang BFAR. Pa-explain na diha ang DOST. Sa pa ba? Ha? Sa pa ba diha? Basin ka na sila ng mga departamento. Doon na sila solusyon para sa Super El Nino.
2: Bullseye!
0: At least man lang ang mga mag-uuma makuha-kuhaan ang ilahang kabalaka. Mabalaka man punta sa mutan man itong kabalaka hinungunan ng strategist ng presidente nga magsalo drag ulan. Asa may mga tubig ulan nga El Nino man na. Hindi malis mo.
2: Bullseye!
0: Taka na mo diyang suggest. Taka na mo suggest diya. El Niño, dako, pasalurong tag-ulan. Musa na, magbutang ta diha o ka ng balde niya, mag-ampo ta, ludluhod ta, maghilak ta, nga ulan nami. Balik ta dito sa ganyatong panahon nga maghilak sila kay way tubig. Mauna, eh, sige magtanaw ka ng mga AI, good nga, palabas. Magluhod-luhod ta, mag-ampo ta, Lord. Tagay mi og ulan. Diba, sa unang panahon ba, makita mo ito na sa mga AI karon. Diha, siguro nakakuha, siguro ka idea itong presidente. Sa AI. Oh. Sabi? Sabi? Ay, naku mga katropa. Hmm. Maabotin yung tingog dere Jonathan. Bangka ka istorya na. Mas may pagmupalit ka dito kukumber kaya magkinilaw ta. Mga unta, silian ta na itong bakbaog daghan. Kung ato bitaw hisgutan mga katropa ning mga sami bitaw mga statement sa tuang gobyerno, mareg mahulog ita mga mahulog ta ba nga anti-administration, pero dili bi ana inana unta ato ang tumong mga katropa. Di man inana ato ang tumong. Kita sa media dapat na ratas tunga. Kita sa media mga katropa or kami sa media kinahanglan nga mapaabot na mo sa katauhan ang unsa tong dapat ipaabot. Pero kung daghang sami mga katropa, mora bunay butpasabot nga mas daghang sami ang mapaabot sa katauhan. Di pod pwede og dili batikuson kay basin nagtuo sila nga giganahan ta. Diba? Basin nagtuo sila giganahan ta. Kunya, basin di ayog sa tuang mga pamulong karon sa tuang programa, mga katropa na tong naminaw diya. Basin og makasuggest po mi sa inyo ang palit mong balde. Kasi Metro Manila, bitaw mga katropa, nintaas ang sales dito sa balde, mga katropa, tungkol sa statement ni Bongbong Marcos. Sa to pa dito lugar, daghan ang way balde. Daghan ang way balde dito. Napo to siya statement nga, ito, ipunin ang tubig ulan. Gibaha pabitaw ang Luzon mga katropa, dako halapad nga pagbaha sa Luzon. Unsaon man pagtapok pag-ipon anang tubig kanang tubig ulan baha nga nagilunupan na mangali. Do di magud sa katawanan ng katropa ang sitwasyon, pero katawanan ng pangutok pangisip sa tuang presidente. Bullseye. Ning adto sa baungon, asa na baungon gay banda ng baungon? Alibuna dai na abi na ko ang baungon is part sa lantapan. Baungon, bukid nun. Ning ato bitaw si Inday Sara Duterte dito gahapon. Kay ika-70th araw ng baungon, bukid nun. Mas maayo pa. Diliingon nga nilaban ko ni Vice Presidente. Kay wako ka. Waputa kahibalog kung sa punaiyang kinaiya. Kunya, di puta mo ingon nga limpyo na. Kay wak may politiko sigurong dili kurakot. Pero kagahapon, iyang gi-explain katropa atol sa iyang speech. Unsay mahitabo mga katropa kung dunay grabing kainit. Mawad-an ta og tubig. Mahurot ang tubig sa irrigation. Kung mahurot ang tubig sa irrigation, wa nay supply ng tubig alang sa itong mga farmers. So maglisod na ta og patubo sa mga tanom, maglisod og harvest, nihit ang supply sa pagkaon, mumahal ang pagkaon. Doon na pa ito yung nangayog aircon. Nangayog aircon. Unya, ang aircon katropa, matod pa niya, kinahanglan ka na og energy, electricity. Unsaon katropa, kung wa na'y tubig, dili man katropa, 100% nga, ang atong electricity, doon na po tayo, some part of our kanang electricity na gamit ta og tubig. Tubig ba? Hydro. What if mga katropa, og wa na'y supply? Sa tubig, tarong supply sa tubig. So, kung kita diri sa Bukidnon, naka-experience ta o ganang brand out whole day, na-permente na lang, kung saan nalang mahitabo mga katropa panahon sa hulaw, sobra pa mga katropa. Karon gali, doon na nagali tayo gitawag katropa nga mga yellow alert. Diba? Tungod kay kulang ang supply sa kuryente, unsaon na lang kung doon ay hulaw. Gibinuangan pag ito ni Sara Duterte, pero huwag kang mag-alala ma'am, meron marami namang daghantag balde. Diba, giagi ito upasaring ni Vice President Sara Duterte kay isa siya sa mga tao nga nagtawa about aning balde. And in connection sa iyang topic, dili balde ang solusyon. Katropa, sa hulaw. Diba, matod pa ni Romy Ocio. Long term intervention, long-term solution ang kinahanglanon alang sa atong mga mag-uuma magbuhat og strategic plan.
2: Bullseye!
0: Diba? Unta kini mga alipuris nga nagpalibot sa itong presidente. Mag-advise po ni siya. Sila. Oh? Kani si Trillanes kay 60 to 70 kabuok man iyang mga advisor o ka ng mga consultants, ipahulam na dito ni Presidente Marcos. Oh? Oh? Para, doon na ba maka-advise mga Mr. President kani ang ato ipagawas ng statement? Mr. President, mana si Mr. President bito sa mga consultant nga, baldi ato ipapalit sa mga tao. At least, doon na ba yung mga tarong utok nga, Mr. President, dili balde ang solusyon sa tuang atubangon nga hulaw. Wa gyud. Instead, suportahan hinuon sa Malacañang ang statement sa tuang presidente and to prove nga tama sila, gapapreskon, gadala og DSWD, nagdemo.
2: Bullseye.
0: O giinsulto ang katawang Pilipino nga kinahanglan dunay balde-balding utak.
2: Bullseye.
0: Demo-demo mo diya. Ang among ikinahanglan, tubag sa mga ahensya, labi na ahensya nga adunay kalambigitan sa itong mga mag-uuma para itong mga mag-uuma dili mag-uol o doon na tayo makita ang solusyon. Balik-balik na lang ta.
2: Bullseye!
0: Kung dili ninyo na mahatas katawang Pilipino, halapang naog mo diha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe yun mga katropa! Grabe yun! 8:51 na itong oras, mga katropa. Balita sa ato ang katapusang bahin sa ito ang balita na kalapsulod sa 24 oras. Kapulisan na sa Prosperidad, padayon sa investigasyon sa lalaking gipusil patay dito sa barangay Lucena. Ang detalye ni katropa nga Ray Allenton sa XFM Agusan.
3: XFM Report.
4: Padayon ang imbestigasyon sa Prosperidad Municipal Police Station kalabot sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki sa barangay Lucena, Prosperidad Agusan del Sur niadtong Oktubre 12, 2026. Giila ang biktima nga si Ganggang Menedes, residentes Procono, barangay La Union, Prosperidad, nga giingong gipusil sa ulo sa wala pa mailhing suspek. Samtang namalit sa usa ka tindahan bandang alas 11:30 buntag, human sa pagpamusil dali nga mikalagyo ang mga suspek, hinungdan nga gilusad sa kapulisan ang hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang mga responsable. Gipasalig ni Police Major Jerry Fernandez ang hipi sa Prosperidad Municipal Police Station nga ilang paningkamutan nga masulbad ang mong kaso og madakpan ang mga suspek.
5: Pasi sana recover nga kuan spin cartridge or basiyo. Aduna siya tama sa ulo o duha sa likod. Mga hinungdan siya ang hinanalang kamatayon, pero ang duha kasuspitsado, gilayo ni sakayo motor din padulong sa San Vicente or Talakogon. Sige ko ang manamo sir ang initial ang kuhan ni si kining personal grads. Di namong gikuhan po ng background ani niya. Mahiman siya ang mga kaila, kayang mga amigo. Sige kuhan kay sa pagkakaroon, doon nga naan na tayo kibali POI ng person of interest, pero identified pagit siya ang kwan mong suspitsado kay nakakwan nakahod o nakabunit.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Jerry Fernandez, mga katropa, aron karunay ang abtik o tinaw ang imong pananaw, kanunaya ang pag-inom sa Visionix Plus. Alang sa nakiyos ang Pilipino para sa Pilipinas, hini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: XFM Report.
0: Alas 8:55 ang atong oras sa mga katropa. Aron dili ka tulog-tulogon sa imong pagtrabaho mga katropa, labi na pag-abot sa alas 3 sa hapon, gusto na kamuli. O nya nagpaabot man ka nga maka biometric, hindi ka kauli. Pangapi diha og premium D3 coffee mix mga katropa. Ang premium D3 coffee mix pwede kini inumon alang sa adunay diabetes kay kini katropa. Ang sweetener niini gama sa natural nga tanom, mo kana ang stevia. So pwede good kayo mga katropa ang premium D3 coffee mix alang sa adunay mga diabetes. Plus ang premium D3 coffee mix adunay vitamin D3 makatabang aron mapalig-on katropa imong mga kabukugan, lakip na ang imong mga muscles. Premium D3 coffee mix. Katropa ang Rosto, mili kita og winner sa tuang katropa leta. Kisay makadaog karong adlaw sa tuang katropa leta mga katropa. Doon na tayo pahigayon katropang papremyo o raffle mga katropa ha. Umaabot na ning raffle na to. Pero wala pa tay mga drop boxes sa mga pharmacy. So pwede nyo ihatod lang dali sa amuang sibianan sa 101.7 XFM Bukidnon. Raffle katropa, makadaog ka og 2,500 pesos matag simana. O sa tuang grand draw mga katropa, mamili kita og pulo ka mananaog og 5,000. Ang third prize 10,000. Second prize 20,000. Ang first prize 30,000. Ang grand winner mga katropa makakuha og 50,000 pesos. Unsay buhaton? Kung nagagamit ka katropa diha og Zanton Plus capsule, duha ka blister lang no, duha ka kanabitong pack mga katropa sa empty nga Zanton Plus capsule, ibutang nimo sa sobre kana isa na siya katropa ka entry. Kung nagamit ka og Zanton Gold coffee mix, katong kape na to nga Zanton Gold, pulo ka empty sachets ibutang sa usa ka sobre, usa ka naka-entry. Butay pangalan, address o ga number. Sumao ka na mga katropa, nga to ang para-raffle. Puhon-puhon mga katropa. So congratulations to our lucky winner. Atong lucky winner mga katropa, congratulations to Cipriano Loloy Morelos Jr. Cipriano Loloy Morelos Jr. Congratulations! Nakadaog ka Kuya Loloy og 50 pesos nga load or GCash gikan sa XFM. Katropa, wala ko igong oras. Salamat kasi nyo pag-uban ka na ako sa toang programa. Again, mayong buntag sa toang mga class coordinators, class members, sa toang mga class officers. Good morning ka ninyo. Salamat katropa sa inyo hanga pagbulig sa toang tulumanon. Ubay-ubay ang itong natagaan katropa og hinabang ning bulan sa Oktubre. Niabot katropa og upat no, ang itong natunulan na og hinabang 5,000 pesos mga membro og mga beneficiary nga nitaliwan mga katropa nakadawat og 5,000 pesos. Salamat kaayo mga katropa. Salamat sa pag-uban ka na ako sa ito ang programa nga Bullseye ning adlaw nga Martes naman hinoon ning adlaw nga Webes Oktubre 15, 2026. Ako si katropang Mariko Dino, usa ka babaya pan dili babaya lang. Kini ang programang Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
6: Assalamualaikum. Mga igsoon.

0: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan na bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-asa na mag-tumis.
1: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Lupa Street, Barangay Nueva, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-989 or 09-53-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa atong hospital, nga ay mga bubong nga kabarangaran na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa atong Santon Plus Herbal Capsule. Mawag pa, wala na yung kwa na, ngayon na siya, magkamele siya, nagkawala ato, nawala ko dyan. Mawag ko nito na kredibis na kinawala, magod. Basta ka ako, sa rin ko matisting mo ninyo, alanga, minot dyan.
3: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule. In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakinan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot.
0: Sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa
0: lamig
3: na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Kuya, Pake, Lamawan, 53. Kanong among country, 1976, Panusia, nagsugod. Dili naman sa naayo of antibiotic na ang dito na kutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus na iyan, hindi ayok ko muna akong sakit. Umabanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

D3 Coffee Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi

0: Nationwide.
1: In-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nga kaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Rock 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumog, siging masiyok. Nagwakog, mabungog. Kasi kaayo po, dinong akong Santon Plus lang. Marti akong dumintin. Maayo, kaayo siya. Gamit po Santon Plus po, dapo po, kayuhan po akong lawas. Dapo bigay, itatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: ng Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Welcome po muli sa pag-ibang edisyon ng ating po programang The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hati po rin po sa ito ng Santum Plus Herbal Capsule at ang ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy, at sa ngalan po ni Dr. Algie Bacala, ito po yung ko, Dr. Michelle Hines, makasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, makakapalam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler. Dr. Ron, malusog na araw po.
1: Isang magandang morning po sa ating lahat mga katropa. Welcome po muli sa morning edition of The Secrets of Health. At mamaya is interesanting mga simple tips and at the same time, basic principles kung paano mapapanatili ang ating kalusugan. Ito mga simpleng bagay pero napakalaking tulong, Doc L, para mapanatiling healthy ang ating katawan. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang.
0: Yan, kaya samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating po talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo na isipaabot dito sa ating po mga programa. Pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Sa mga kabayan na gusto makasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede yung puntahan ng ating pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at ganyan rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makaiwas tayo sa mga counterfeit at sa mga fake products, mga ka-wellness. Siyempre, pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating pong online shopping store, sa Shopee. I-search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, lahat po ng mga produkto ng Yes to Health available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Of course, sa mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness, eh, meron po tayong discounts, lalong-lalo na sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Dalhin po inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng discounts sa lahat po ng mga produkto natin dyan po sa ating mga Yes to Health clinics kung saan po kayo pinakamalapit. And of course, mga services po natin, meron po tayong libreng konsultasyon from Sunday hanggang Friday, mga ka-wellness, from 8 a.m. or 9 a.m. sa ibang mga clinics po natin hanggang alas 4 ng hapon po yan. Bukas po palagi ang ating mga wellness center. At meron po tayong mga naturopathic modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized para po mas mapabilis ang inyong mga karamdaman. Kung gusto po kayong magpakonsulta at bumisita sa ating mga clinics, ay meron po tayo dito sa South Luzon po, mga ka-wellness, sa atin pong bagong branch sa Makati, yes, branch, mga ka-wellness, MP Paz Building, Unit 1A, Guadalupe Commercial Complex Building, Guadalupe, Makati City. Nasa ano lang po yan, sa Guadalupe Stations ng MRT Northbound. Pagbaba po ninyo ng MRT Northbound, mga ka-wellness, is nasa left side, katabi lamang po iyan ng Cebuana Luelier. Meron po tayong free consultation dyan at atay nyo po ang announcement para sa ano po natin, sa launching po natin ng Yes to Health Makati branch po natin, sapagkat lumipat na po, nalipat po ang ating Quezon City branch, papunta po sa Makati branch, mga ka-wellness, para po ay aming maservisyon at hindi po mahirapan ang ating po mga kababayan ng mga senior citizens, sapagkat doon sa nakaraang clinic natin sa Quezon City, Doc L, second floor pa sila.
0: Akyat pa sila.
1: Na second floor. Doon, nasa ano na po, nasa ground floor. And of course, pagbawa ninyo ng Guadalupe, Guadalupe Stations, East, Northbound, pag mabali nyo mismo sa hangdanan, yun na yun. Yan ang ating Yes to Health clinics. And of course, atabayan po ninyo ang announcement sa ating monthly seminar. Of course, yes, every monthly seminar, nandyan din po kami. Kami tatlo ni Doc L, si Doc Algie, at saka ako po sa ating po monthly seminar dyan po sa Makati branch. And also sa Santa Rosa branch po natin, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Tapat lamang po iyan ng Max's Restaurant. Well, makita niyo ang napakalaking signings ng Yes to Health clinic po natin and pharmacy. Schedule ko po dyan is every Tuesday and every Friday from 9 a.m. hanggang alas 4 ng hapon, 9 to 4 in the afternoon po ang schedule po natin. Every Thursday si Doc Wendell, other days is si Doc Beato, and also sa Batangas din naman natin, ang Batangas branch po natin. ay matatagpuan po sa Block E, City Mart, GF City Mart Caido Plaza Complex Calicanto, Barangay Calicanto, Batangas City. Ang schedule naman po ni Doc Algie po dyan is every Thursday. Well, ngayon, nandyan po si, ano, si Doc Algie ngayon po. Sa mga gustong humabol at sa mga nakikinig ngayon, is schedule po ngayon ni Doc Algie every Thursday po. And also, pagka gusto nyo pong mas mabigyan kayo ng ano ng attention, pwede po kayong magpa-book ng ano ng appointment kay Doc Algie every Thursday. Kasi kalimitan, pagka nandyan si Doc Algie, maraming tao.
0: Yan nga.
1: Minsan, inaabot ng hapon, minsan yung iba hindi na ano,
0: hindi na accommodate.
1: So mas maganda magpaano po kayo, magpa-book po kayo ng appointment. At pwede po kayong magpa-book ng appointment dito po sa sa kanilang contact number 0962-349-1256. 0962-349-1256. At sa Palawan naman natin ang branch.
0: Yes, okay. Mga ka-wellness natin dyan sa Palawan. Well, marami-rami tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan na pwede nyo pong puntahan at mapagpakonsultahan, mga kaibigan, ano? Especially sa Puerto Princesa po natin, branch, pwede nyo bisitahan ang ating pong Yes to Health Wellness Center sa dating location pa rin natin. Dyan po sa Unit 28 DZRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Along, ano yun siya, North National Highway. Right side po tayo. So, kung papunta kayo ng norte, dyan po sa Barangay San Manuel. Harap lang ng Kainato Restaurant. Nandyan po yan yung wellness center natin. Second floor lamang tayo mga ka-wellness. Ano? At nandyan, nandyan po si Doc Gemmer Ibet every Friday and Sunday. Yan yung kanyang schedule.
1: Friday and Sunday.
0: Ano, consultation dyan.
1: Kasi tatlong clinic yata ang pinag-
0: dalawa.
1: Dalawa.
0: Sa Puerto and Rojas.
1: Rojas,
0: yeah. So sa Rojas naman, matagpuan po tayo sa Veronica Gabriel Building, dyan po sa may Barangay 2, Rojas, Palawan. In front naman tayo ng ASMES, beside JNet, mga kaibigan. At ang schedule naman ni Doc Gemmer dyan ay Monday to Wednesday. Mula Lunes, Martes, Merkules, nandyan si ano si Doc Gemmer Ibet sa Rojas natin, mga kaibigan.
1: Ito sa mga taga Quezon, punin nyo yan.
0: Ito sa ano naman, sa Nara and Brooks Point natin, ay pwede yung bisitahan ng ating pong Yeswell Clinic sa Nara. Same location pa rin, dun po sa may Caltex compound, dyan po sa may Barangay Panakan 1, mga kaibigan, ano? Ang schedule ni Doc Alvin Briones po dyan ay every... wait lang ha. Nara branch, ito. Ang schedule ni Doc Alvin Briones dyan ay Sunday to Thursday and Friday. So, pwede yung bisitahan yung ano dyan, wellness clinic niya sa Nara. At sa Brooks Point naman, ang schedule ni Doc Alvin Briones, sa Nara, ang schedule ni Doc Albe, Sunday, Monday, and Tuesday. And then, Friday na uli. So, sa Brooks Point naman, ang schedule ni Doc Albe ay Wednesday and Thursday. Yun. So, sa mga kabayan natin, sa Brooks Point, same location pa rin tayo, sa likod po ng Unitop Mall, mga kaibigan.
1: So, every other day ang schedule,
0: yes,
1: schedule ni
0: Doc nila, Albe. Dyan, kasi, ano yun, medyo distance din yan, Nara.
1: Ang galing Nara, papuntang ano, mga halos 2 hours yata natakbuhin yan.
0: Malayo-layo din. So, bisitahan nyo yung mga wellness center natin. Well, ang mga wellness clinic natin, open naman po tayo Sunday up to Friday, mga kaibigan. Ano?
1: And I think you can book an appointment also doon sa, kasi ang ano ang home base ni Doc Albe is nasa Nara.
0: Nara.
1: So, pwede kayong makater kahit na abuting kayong tapapsilim. Pero pagka dyan po sa Brooks Point, is kailangan mas maganda po makapag ano makapagpa-appointment kayo para maano para ma-cater kayo.
0: Ang contact number nila sa Brooks Point, pwede niyo sila i-contact mga ka-wellness ha. Sa 0907-794-7571. Same din sa Nara branch natin, ano? So pwede niyo silang i-contact diyan para if gusto niyo makapagpa-book ng appointment kay Doc Albe, ay maano po ninyo, makontakt po ninyo sila, ha? Sa ano naman natin, sa puerto naman natin, Doc Ron, pwede silang kumontak, ano, sa ating pong numero. Ito, sa, I think same lang din, ang puerto, magkaiba pala. sa Puerto Branch, pwede nyo sila i-contact 0975-842-4832. Ulitin ko po, 0975-842-4832. Sa Ross naman, 0938-786-2814.
1: Ayan. Diyan po kayo pagpabook ng appointment, mga ka-wellness, para po kayo ay mag-cater. Of course, lalo na sa mga senior citizen po natin, meron po tayong discounts doon po sa ating mga produkto. And libre po ang ating konsultasyon sa lahat po ng mga Yes World clinics po natin nationwide. And of course, huwag po ninyo kalimutan ang ating papromo sa ating pong Yes World Vitamin C. Buy one, take one po tayo sa Yes World Vitamin C. And 50% discount naman pag bibili kayo ng Santon Plus Herbal Capsule. And of course, ang programa po natin ito, hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Arlon Irkin, ayong buko nga sa puwit ng mga piso siguro. Ito na yun, aromais mo lang. Ang kapalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa bibig ko sa kayo, ang nawawala. Maraming maraming salamat sa Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Cold Coffee Mix.
5: Nakaposisyon sa akin pa talagang dahil sa Santon Cold Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Dagdag kalaman naman para sa atin pong mga katropa na nakikinig sa atin pong programa. Well, this morning, pag-uusapan natin, Doc Ron, ang mga basic principle kung paano po natin makakamtan ang malusog na pangangatawan.
1: Si Kalimitan, Doc L, pagka basic, basic lang
0: yun. Yun nga, oo.
1: Basic lang yan. Kung minsan nakakalimutan natin, but these basic principles, these are the foundation. Kumbaga yun yung pundasyon para mapanatili po nating malusog ang ating katawan. It was formulated by Dr. D.H. Kress, isang well-known doctor, early doctor sa panahon ng 1900s, na kung saan isa siya sa director ng tatlong sanitarium ng Seventh-day Adventist, and also one of the director ng pagpasimula ng Lumalinda. Well, we all know sa Lumalinda, isa po yan sa sa blue zones, na kung saan napakarami pong mga centenarians. So, at ito ang pinaka-basic na mga basic principles na sinusunod ng mga taga Lumalinda. First thing is, ito sa mga tatlong araw natin itong pag-uusapan.
0: Tatlong episode
1: natin pag-uusapan kasi masyadong maiksi. And we want, gusto namin ma-share ito sa inyo na ma-instill and also ma-recall ninyo sa inyong memory. Para of course, kalimitan kasi pag hindi natin nare-recall, hindi natin nagagawa.
0: Oo, dapat nare-refresh sa isipan natin.
1: Nare-refresh at mapapanatili sa ating isip. Number one is cheerfulness. Kalimitan ay si ito ay parang basic na basic. But then cheerfulness should be cultivated at all times. And especially mga ka-wellness, kapag ka kumakain or during meal hour. Ang good rule or principle, sabi ni Dr. Kress, never eat when you're mad or bad or sad, only when glad. So kakain lang pala tayo, Doc L, kapag tayo ay masaya. Kapag malungkot kayo, it is better not to eat at all. Kapag kayo naman ay masama ang pakiramdam, ito kalimitan yung iba sa mga nanay, Doc L, kapag ay walang ganang kumain ang anak, ay mas lalong pipilitin ang pagkain.
0: Pinapagalitan pa.
1: Pinapagalitan, kung minsan napapalo pa. And alam nyo ba, that is a warning signal sa ating katawan. Na kung saan when our taste bud says something that do not eat, that means your body needs to rest. Kaya nga doon nagsisimula na yung tinatawag na autophagy. Kapag magsabi na yung katawan na you need to take some time to rest. Kapag masama ang pakiramdam ninyo, mas maigi na wag muna. It's better to skip a meal than to eat. And remember always, eat only when you are happy.
0: Malaki kasi ang Doc Ron, malaki ang kinalaman sa mga responses ng ating pangangatawan, especially dun sa ating pong mga mga
1: digestive enzymes
0: which is responsible sa pagtunaw na maayos ng ating pong mga kinakain, mga ka-wellness. And actually this is this is biblical. Mm-hmm. Yung cheerfulness, yung cheerfulness, mm-hmm, Lokron, kumbaga hindi lang siya doon nakaka-apekto sa ating pong proper digestion, mm-hmm, but overall health.
1: Oo,
0: ang laki ng ano niyan, ang laki ng epekto niyan sa ating pangangatawan, mm-hmm, yung pagiging masiyahin, magiging cheerful. Kasi bukod sa digestive system mo, isa pa na apektuhan niya yung immune system po natin.
1: Next, and also blood circulation.
0: Also cardiovascular natin. Mm-hmm. Ang laki ng epekto ng pagiging masiyahin natin. Oo. Kaya nga, halos buong katawan natin, halos buong sistema ng katawan natin, even our skeletal system, ha?
1: Yes.
0: Kaya nga, kumbaga parang lahat na, mm-hmm, saklaw niya. Yung pagiging masiyahin, mm-hmm, or pagiging malungkuti natin, naapektuhan nun yung buong pagkatao natin. Akala ng iba is, ano lang to, mood lang, mm-hmm, natin. Or yung ano lang natin to. Kumbaga,
1: ugali. Kasi meron na taong na talagang bugnutin.
0: Meron
1: taong bugnutin. Meron naman taong sadyang masayahin. Mm-hmm. At ito, walang bayan. Mm-hmm. Being cheerful, walang bayan po yan, mga kawalas.
0: Kaya nga, ito, nakukultivate din daw, mm-hmm, Kronay. Siguro hindi naman ako naniniwala na kung ikaw ay isang tao na malungkutin, mm, or magagalitin, hindi na nababago yon.
1: Yes.
0: Pwede namang
1: It could be a change, or yes, it could be trained. Our mind, kailangan, mm, lang kasi kung minsan ng training, mm-hmm, ng ating.
0: Tama, Doc.
1: And sometimes also, Doc L, ang happiness or cheerfulness ng tao is nagdidepende din doon, mm, sa kanyang kalusugan.
0: Tama.
1: Nobody is happy when you're sick.
0: Tama, tama.
1: Lalo-lalo na pong
0: meron. Pero meron din ibang tao, ha?
1: Uh-huh.
0: Pero, yun nga, bilang lang din. Pero mga tao na despite sa nararamdaman nila ng mga karamdaman, mm-hmm, as long as yung medyo tolerable pa naman, mm-hmm, lalo na yung hindi naman namamalipit sa sobrang sakit, mm-hmm, ng pangatawan, they can handle it well. At naipapakita pa rin nila na parang pa rin sila, cheerful pa rin sila.
1: Meron kasi yung tinatawag natin na neuropathway, mm-hmm, sa ating brain na parang daan ba, parang kalsara. I don't know, mm-hmm, kung doon sa mga nasa syudad, siguro hindi ninyo ma-imagine ito. Mm-hmm. Pero kami sa bundok, kapag meron kami pupuntahan tapos, mm-hmm, walang daan, dadaanan mo yun talaga damuhan. Mm-hmm. Dadaan ka doon sa damuhan. So, magsisimula kang lalagay ng daan. Mm-hmm. So, kung isang beses mo lang dadaanan yun, mm-hmm, hindi masyadong visible. Mm-hmm. Pero the more na pabalik-balik na dinadaanan yun, mm-hmm, nagiging visible yung magka ng daan. So, nagiging malinis kasi palaging dumadaan. Mm-hmm. The same thing with our pathway sa ating brain. So, cheerfulness is something you can cultivate, mm-hmm, when you train your mind. Merong principle or cognitive behavior, mm-hmm, or CBT, uh-huh, cognitive behavioral training principle sa Biblia, na sabi ni Apostle Paul na only think with those things which are good, mm-hmm, which are of good report, mm-hmm, which are of virtue.
0: Mm-hmm.
1: O huwag nating isipin yung mga bagay. Though there are things that are totoo na nangyari, mm-hmm, but if it gives bad impact to you, mm-hmm, it is better not to think of it.
0: Mm-hmm.
1: Think of only good things. So pag palaging let's say for example, if the person is already healthy, mm-hmm, and he always thinks about good things, even though he gets sick, mm-hmm, wala naman sa atin hindi magkakasakit
0: pag wala naman immune.
1: Well, lahat tayo vulnerable. That is the reality of life. We are all vulnerable to diseases and sickness because diseases are napakaraming factor. Mm-hmm. Environmental, also emotional, mm-hmm, the way you eat, big impact dong lifestyle natin, sometimes stressors sa paligid natin, kung minsan yung environment natin, those affects our health. So but then if you are in a way that you train your mind to be cheerful, mm-hmm, at all, mm-hmm, times. And I remember yung mga Bible heroes,
0: mm-hmm,
1: and when we already talk about Paul and we talk about Peter, if you can recall in the book of Acts, mm-hmm, and they were in prison for wrong accusation, mm-hmm, because they were called as troublemakers, Dokele, and then they were imprisoned by the people that are against the faith of the Christians. Nagtaka yung yung warden na supposedly those were the chamber torture chambers ng ano ng mga Romans and they could only hear doon sa yung ano yung tinatawag na cursing
0: agony
1: and also yung pag-iiyak simply because those hamato mo naman iano nakataas yung maa mo and then nakahubad ka I don't know if they were totally naked but but they were naked I think they were off of some clothing
0: strip
1: off of clothing and then yung higaan nila nakakita na kayo ng ano yung batong buhay na tiniktik niniltin, meron yung mga grooves na napakatulis.
0: Masakit yun.
1: Masakit yun. At doon nakalapat yung likod nila. So, tayo nga lang, uupo. May maupuan ka lang na parang munggo na mailagay sa ano, sa upuan natin. Masakit na yun. But then, one thing that ano, nakaiba dito sa mga tao na ito, that they were praising God, they were cheerful, even though amidst yung tinatawag natin hardships and yung tinatawag natin tortured. Sa biblical history din sa panahon ng ano ng Inquisition John Hus and Jerome they were burned alive but they were singing so those are yung mindset na kapag kayong pathway natin that we choose to we rather choose the good side of life than the bad kasi meron tayong choice yung ano kasi yung circumstances it could affect us if we choose those circumstances to be affected by it.
0: Ibig sabihin, Doc Ron, kinakailangan mo lang i-train yung sarili mo na ulit-ulitin sa ganong estado ng pag-iisip para masanay yung katawan mo.
1: Yes, mapili. Kasi yun yung sinasabi natin na neuropathways. At ang sabi sa ano, sabi sa science, you can make new neuropathways every day and be na magiging ano yun, magiging kumbaga automatic na switch na yun ng katawan mo is by 21 days. And you could cement it for 3 months. So, para maging parang ano ba, parang highway na makita mo yung daan and then malinisan mo. At kung gusto mo talaga na konkreto yun na mas mabilis yung pagdaan doon is kailangan mong gawin na sementado. So, it could be cemented. So, choosing to do to be always cheerful on kasi marami pa dyan mami to be cheerful at all times is napakaganda po
0: mga kaya parents. Sabi choose to be happy
1: cheerfulness especially when you are eating when during meal
0: yun, sa mga kaubayan natin dyan ha, na gustong mapakinabangan yung mga sustansya mula sa inyong mga kinakain as well as Doc Ron dun sa mga iniinom niyo ng mga supplementation ha. Ito malaki din ang kinalaman ng being happy while taking supplementation. Malaki ang malaki ang relationship noon para mas maging effective, mas maging efficient yung mga iniinom po ninyo ng mga supplementation or even yung mga medications ninyo from your physicians or doctors. Kasi ito ayon sa mga articles, sa mga pag-aral, doon sa mga tao na even marami silang mga medications na iniinom.
1: Pero doubtful.
0: Yung kumbaga nag-aalangan or malungkot, very little yung benefits at saka yung makikita mo ba na recovery sa kanila o yung kaibahan noon sa kanilang pangangatawan mga kaibigan kumpara doon sa mga tao na they are taking less medications or even less supplementations but they tend to be more happy than other people mas ano sila mas nakitaan sila ng mas improve yung kanilang health mga kaibigan mas mabilis makarecover sa mga karamdaman at mas mabilis mag-improve yung kanilang well-being ganun ka powerful ang nagagawa nito pong cheerfulness or happiness sa ating pong pangangatawan mga kaibigan.
1: Kaya pag mag-take po kayo, pag mag-inom po kayo ng Santon Gold Coffee sa umaga mga ka-wellness and also sabay nyo din ang pag-take ng Santon Plus Herbal Capsule is be cheerful mga ka-wellness.
2: Marami na ang natunuhan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Kaya is na piso po. Allergy sa kamay. Dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Nagingira ako ng pinso ko. Narinig ko ng Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagan ng mula. Ang tinding nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Cold Coffee Mix.
5: Ako po si Jules. Akin pa talagang dahil sa akin ng Santon Cold Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswa. Kaya sulit talaga ng Samsung Gold Coffee Mix.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Ang gaganda ka pa. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Ito, Doc Ron, meron nag-text dito sa akin. Ano? Mm-hmm. Doc, ako po si Manny ng Kalatagan, Batangas, isang senior. May problema po ako sa kidney. Mm. May kidney stone po ako. Mm. Ang tanong ko po, bakit lagi ako nahihilo at madaling mapagod kahit wala namang ginagawa? Mm. Ano po ba ang gamot na dapat kong inumin para mawala ang pagkahilo at madaling mapagod? Salamat po sa kasagutan.
1: Pagka may kidney stone, kalimitan, of course, apektado yung ano, kidney functions. And one of the functions of our kidney is to produce hemoglobin, which is pagka mababa ang hemoglobin. Ang hemoglobin kasi is carrier ng ano, ng tinatawag natin oxygen.
0: Oxygen
1: is very essential for the metabolism of energy or yung mga pagkain or mga sources, especially glucose and fats or protein, to be turned into energy. Ngayon pag wala yun, hindi siya nasusunog. Parang ano ba, parang gatong ba? Para din yan mag-ano, nagsisiga ka na kapag walang hangin, hindi mabilis ano, lumiyab yung apoy. So those are energy. So kapag ka wala yun, mababa yung hemoglobin. So it's better to check po sir kung ano, kung nasa tama ba yung hemoglobin niya.
0: Normal level.
1: Yes. And having kidney stone, it is better to address that as soon as possible. That the kidney stone, alam nyo ba na ang ating katawan could be able to, our kidney could be able to break down kidney stones when the kidney is healthy. Isa sa pinaka, kung nasa Kalatagan kayo, please visit our center, Batangas branch.
0: Batangas
1: pinakamalapit sa inyo sa Batangas. Pwede din sa Santa Rosa, pero medyo malayo-layo. Batangas branch, bisitahin po ninyo. Every Thursday, nandyan si Doc Algie. He will give you supplements that would strengthen your, ano, strengthen your kidneys para matanggal. Kasi kapag ka, mapanatili kasi yung kidney, madadamage yung mga cellular, mga wall doon, makos ng scarring, later on would be turned into chronic kidney disease. Huwag na po nating antayin dyan.
0: At isa sa mga, ano, Dr. Ron, isa sa mga well-known signs na pagkakaroon ng CKD, especially kung ito ay advanced na, ay yung fatigue sa katawan po natin.
1: Yeah. Kaya kasi apektado ang ano eh, apektado ang kidney. So mas maganda magpa-consult na po kayo. And if you want yung pagsimula or start up po ninyo, Santon Plus Herbal Capsule at saka Premium D3. Tag-iisang kapsula tatlong beses sa isang araw. And then huwag po ninyong kalimutan, pumunta po talaga kayo sa ating clinic sa Batangas branch. Kung makahabol kayo today, kasi live tayo today, makahabol kayo today, nandyan po hanggang alas 3 or alas 4. Or banggitin ko muna yung ano, yung ulitin ko yung number, numbers doon para pwede pa kayo makaiswain kung habang nandun pa si Doc Algie, baka mamaya nakaalis na. 0962-349-1256. 0962-349-1256. Yan po mga sir, hi, contact po ninyo para makapagpakonsulta po kayo. If you want to schedule it the next Thursday, mas okay din para magpa-appointment kayo ng mas maaga.
0: Yun, no? Sa mga kabayan natin na meron ganitong problema, wag pong basta-bastahin, ha? Pagka-kidney na ang nagkaroon ng karamdaman, dapat agapan ka agad yan, mga kaibigan, ha? Okay, Dr. Ron, ako, napakabilis sa oras natin. Baka ipahabol ko pang mensahe, Dok, sa ating po mga tagapakinig.
1: Ito, mga ka-wellness, ingatan po lagi ang ating katawan and be always cheerful, especially kapag ka sa panahon ng mealtime po ninyo. At huwag pong kalimutan ang supplemento po natin, Santon Plus Herbal Capsule and also Premium D3 at sa kape naman, Santon Gold Coffee Mix. Mga ka-wellness, ingatan po ang ating katawan. Yan po ay pamana sa atin ng Diyos.
0: Okay, salamat, Dok. Ron. Sabi nga, choose to be happy.
1: Choose to be happy.
0: Dahil marami ang nagagawa niyan sa ating pong pangangatawan. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yung nagkawal Doc Michelle Hina, sinasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
4: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula.

0: Say ding.
1: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron ilang problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, uno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa mga...
4: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iya buni.
5: Unya na ma, kay dulaan pa na muna.
4: Kahibalo ba ka na pwede kining itlogan sa langok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
5: Dili ma, unsa man akong buhaton?
4: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
6: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang na pwede mapunduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
7: Mix user, atong paminawan.
8: Ako si Janelle Parang, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santong Plus Coffee Mix. Isaway ko pala, inugay, hindi makahilaw sa tiyan. So,

0: Nag-office ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Pogtres, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Duol lang sa San Jose National High School. Duol ra tultulon ang

0: Nationwide. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, sorry sa kong atlobo. 25, bumili ko na sa case na yung muto ni Emanso o Santon Plus na wala siya.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Progress, Kalasungay, Malay-Malay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abad. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Mag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
2: Premium D3 User.
3: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Ngayon, may na lang. Ay, night premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tanon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: Pag-ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Si Michelle is a fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure ko na ako may healthy gig kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy.

0: Mas Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Tayong lahat ay gusto mamuhay ng masaya. Walang problema. At nagagarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng puto sa kulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kaday sinil kaniyero, gasit yung pagkapa, barangay bungabong, antuka, nabaw di oro. Sa akong test atong niyaging mga kabuhan, taas kayo akong sugar, rani. Undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, bansa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dilit na ko diabetic. Ako kayong tabo, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated. Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Pagkatibalo, ano kino problema ko yung underarms o din yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.

0: kawawa na naiuyab ng Dinis Anyos. Apoan sa pagsuta sa asawa, 23 anyos na di ay!
1: Ang gumbumo, triple ng higala.
0: Hamad!
2: Mga kadupa,

0: na rin. Kamusta? Kamusta? Kamusta? Kamusta ang ato ang mga tapay-tapay? Ay, tanawa ko rin ang mga maring ang ato ang mga tapay-tapay diya. Basin oga. Mara na nagtrabong ko. Ay, naku, welcome, welcome, welcome mga ikalas doon para ko ba, Andrea, sa XFM. Alas 10:39 ng ating oras. Mga inumura mo kung gigi ko ano ni Uy. Lalagin na si Colonel Bahan. But anyway, salamat kayo sa ato ang mga listeners karo, mga orasa. Welcome ka mo sa Tumparang Oban. Kung ako, ikaw. Ako kaya pa rin si Maring Inday, Erika, Deligwa, Padalimis tayo sa apat ni Makopian sa Antungod Guy. Nangunay, oh, silingan. Hindi po niya makapiansaan tungod kay mamarang sa ating silingan. Siyempre mga igala, good morning, good morning. Sa toan mga suki nga namati diri sa Dakbayan sa Muga. Pag siyempre particularmente usap mga maring, good morning. Sa toan mga suki nga mga pinalangga. Hanggaon ginato na ito ang mga suki kay kung di sila mo kuhan sa toan mga produkto kay wada, di ginta mabuhi ani. Mabuhi tali pero wala gamat ang tapay. Salamat sa ito mga listeners, mga boys and girls all over Mindanao. Tungod kay mga maring, mabati ta karon diri sa ito ang mga XFM, mga sister stations. Good morning, kaunaan sa pagtimbaya mga igalang ato mga suki nga namati karon diri sa General Santos City. Kamusta niya mga... Kamusta mga ulan-ulan, salmolitis? Kamusta mga tambasakan diya? Siyempre, kamusta ang atuang mga tuna diha? Ang apitig niya mga lamias, mga tuna? Siyempre, dahil pangamaring, ato pang welcome kini ato ang mga suki nga namati karon diri sa Davao Oriental! Sa lugar ni Kuan, lugar ni Maring Pikong. Ni Inday Tato, diri sa Mati City, maayong pagkisi-kisi, maayong pagpalagubo sa inyo mga nagkaraiya nga mga radyo, ang mga gakarat man. Mga radyo, mga igala, sa mga imuang kanang kahimtang sa imong kinabuhi, ikaw ba diha, ikaw ba'y unsan ni, ha? Ikaw ba'y? O sa kahimtang sa kinabuhi, ikaw ba'y?
1: Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Ikaw ba'y walang kasama? Di, wow!
0: Nakoy na bansin sila kay Murag Tindo, kay mo tapay-tapay karon.
1: Gani, lain mo din. Asa pa itong internet? Ano, i-off ko na itong imong date ko. Be, nakam sila kakuan ko sa imuhang. Uy,
0: na-off
1: ko na. Nakakuan na, i-kuan ko na kuan na, be.
0: Internet, ano ka kasuan sa
1: pagkasya? Hindi ko kasuan. Naapagili ay.
0: Ay, akong i-welcome na ang Mati o ang General Santos City. Ay, welcome sa nimo ang mga suki nga namati dari sa...
1: Yes, dari sa bahaya. O manang magkasabaya, except pagkali, Anna!
0: Otrohi.
1: Okay, sige. Ito na nga, di ba yan? Ito mga katropa dyan sa XFM Pagadi Anda!
0: Lagi ka, mura na lagi kay ko, nakapay... kanang after shock. Ang syempre sa mga igala, ito pong welcome ato mga suki na namati karoon diri sa probinsya sa Bukidno. Ni Michael Ricabo.
1: Mo si Michael Ricabo. Nada pa si Michael Whiteside Wall Ricabo.
0: Siyempre sa mga igala, i-welcome po nato ito mga suki na namati karon diri sa Tibuok, Agusan del Sol.
1: Okay, siyempre, ito ang sabi niya itong itibaya dila sa Agusan del Sol.
0: Si Ray
1: ang outgoing patient.
0: Og diri sa mga igala sa mga taga Cebu.
1: Aba, live ba ta sa Cebu Road? Live na ba ta? Ako itong tawagan si SM John Lee. Okay na ba ta sa Cebu Kane?
0: Okay na daw.
1: Okay na?
0: Wala
1: pa siguro.
0: Si Otrohe daw, Ken. Okay na sa Cebu, Ken? Awa.
1: Wala.
0: Di na tataman sa Tagumpo.
1: Aba.
0: Morning sa ato, welcome ato mga suki ka na mati ka rin sa tawag aning Davao City.
1: Yes! Saga siyempre ato mga katropa diyan sa Davao City. Ay mga suki diya.
0: Ang mga suka si Anabel Di Baloco, si Josephine Cagata, si Ima, kisa Ima Ria.
1: Si Lucy, marami ako may daong kasi Lucy.
0: Pero gina Ima, ako dapat ko'y malaing madaog-daog diha sa Davao. Ang ako'y amiga diha ba? Ako'y amiga si Kuan, si Nori J.
1: Si Nori J?
0: Ay, Nori J.
1: Kisa naman na si Nori J?
0: Jay, good delik, good Jay, uy.
1: Ah, okay,
0: Yang bahala biyari kay Sayman.
1: Ah, Sayman.
0: Sayman ang yung bahala.
1: Parang ka, Sayo Sayman. Aman, Sayo Sayman.
0: Pwede mo ko na sa Kuhan God, sa downtown area.
1: As mga bansa, si me.
0: Si
1: me. Si me, Sayo. Sayo forever.
0: Ayaw kay mga taga DPWH.
1: Oh,
0: oh
1: yeah. Ay, ay, ay. Hook up na daw sila. Hook up na daw sila. Okay.
0: Si
1: Diansa. Yes, Mr. Hook up. Ay, shout out to sa 88.3 XFM Cebu.

0: Dili naman yung kumpuan.
1: Dahil wala kailangan mo tutoy, dahil.
0: Naman si Colonel sa puwag kanina.
1: Kasi si Colonel Bahan, baka lagi ito na lang sa dudunghan sa... Kailangan si Colonel Bahan, oi!
0: Kaya ka mataposasin ni Colonel. Good morning,
1: Colonel!
0: Colonel, Kanga Police, Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa ang hepe, pinaka-optic na hepe sa Balatang Lupa.
1: Aba! Hoy! Ato nga, di ba yapon no, ang mga taga-kuan, dito sa may Negros sa Occidental sa San Carlos, sila si Pops Roldan.
0: Hoy, good morning,
1: Aba.
0: Pops. Good morning, Pops. Salamat sa paglili. O siyempre, mga may ulit ang makalimot atong oras, alas 10.46 na maray sa buntag. Kini ang mo pag-wi-wi sa oras. Patod ni Kanato, may galas sa... Santon Plus Herbal Capsule.
1: Oo.
0: Mga Marie nus-nus in town, mga Marie ang inyo mga tapay. Nus-nus na clear skin herbal soap. Aron nga dili na mag
1: Ansa, para dili na mo klaro ng mga ribiti. Para ang mga kuan niya, mga tapay niya, kaya nga dili na gani, may mga na murag ubike. Dahil lang ikaw.
0: Murag nata ang tapay kay murag simod sa ganusa ni Inday Karing.
1: Grabe kayo kag kwan ma murag simod sa Peking duck.
0: Hoy si Cecil itimbay.
1: Hoy si Cecil. Nata si Cecil ni ayang kwan ay ano ba siya nga? Taga Madaom. Madaom na dili lahat silingan mo dili ni.
0: Ano man to?
1: Madaom na ba dili ni?
0: Ano man ang sa kwan gud ya lugar.
1: Madaom na dili di ay si Cecil la Cecil. Good morning mo dili ay Cecil. Okay, sa tala mga suki na tutig pamina kayo, ang mga taga XFM Kanlaon.
0: Dalili, sab?
1: Nag-hookup sa to akin?
0: Ay, ba niya? Ay, ayun
1: na. Apin ko lang ang mga lugar ni Mesa, Negros Oriental, Puerto Rico, Negros Oriental, media sa Tayasan, Batoong Tayasan, Negros, Puerto Rico, Negros Oriental.
0: So, pakitaan na to sila. Sabah dia kesakitan sih, kesakitan.
1: Si kuabel si kautin lah, kalma lang di atin.
0: Ayo
1: juga rakaratin.
0: Ayo lagi anak. Kay basig ka nang dengar ba ko dako kayong balde. Mga naring, mukhaan talaga si Master Inday Tanini sa iyang kanta ko ng mga orasa o at siyempre mga igala samtang gapaabot kita sa mga kanta. Abli na permitting ato ang tila greetings.
1: Aba,
0: na,
1: magpatila
0: right away.
1: Tila na muna.
0: Hando si right away.
1: Correct. Kaya ko di ako gwanbi. Kanang katong nga sa ito nga, mabugnong ang lasang nga.
0: Okay. Una, kanta ko sa tilaan si si Pina Tinanbunan. O tilaan sa dako ni mga maring so, si Hinaro Solas. Maayong buntag, maring Inday Erika. Salamat kayo. Una, ginakong tila ninduro ha ba? Si Jandri Anti Camara Rido Betasa pa pangalan ni Jandri. Oy. Tinaan po nato siya kay shout out from Cebu mga katropa, shout out ako si Benji Talisik, ang Chicks Boy nga reporter sa Cebu aba nabulabog na gid ni. Nabulabog ikaw gid kini nga Benji, ikaw gid pinakangilingig diha sa Cebu ha. Ikaw gid ay pinaka kuan, ikaw gid pinaka kuyaw diha nga reporter di ay gyud. Sige.
1: Sige, Benji. Ay, sige, gara-gara na, Benji, ha? Nah, nakatulong na lang kagtibok ng ka.
0: Hinang dili.
1: Hinang, abot pa na si Benji, uy. Kaya abot na sa abroad bang kay Kuan, ganang, abot ano, uy?
0: Basta yung kagkatang ng ka, natin na yung gitangang tuglansang ka.
1: Oo.
0: Alam sa metal detector, gatingog man. Yan na mag-ngik.
1: Ha?
0: Bakit dito tutuhanin ang lahat? Ingon na pa si Josepina, sige. Uy, tutuhanin, uy. Pakishare na lang rin sa ito ang live. Karon makitanta ka ron sa ito ang kagwapa ka ron. Makitan sa XFM 107.1 Tago Facebook page.
1: Aba,
0: makitan na may gala ang nahiwi ginakuang kuan na rin.
1: Ay, man. Usap ba?
0: At least, dahil lang ang tapay.
1: At least, ang tapay. Chokes ba?
0: Huwag na, pinok lagi ako isang katapay man rin. Sa rin.
1: Ay, nakuan. Na, ang kwilyo sa Jod.
0: Tapos kaya mo na ganina, karoon ni Pilo man, uy.
1: Ang kuha kay Tindu kay Peng kayo.
0: Kasi Edgar, kaya ako pasangin lang, ani. Grabe kina si Edgar mo, kung ang ganang golden ko all ba?
1: Grabe naman, uy, Edgar, ikaw Edgar ba? Ayaw ko, may pagina ng Edgar?
0: Han ng asa ni han ng dress ni lalalo yan kay Maring Erika ba ni?
1: Aba.
0: Iwi lagi ko diri Maring ano man.
1: Lain lagi mo ay ayo mo pag inaana bi.
0: Kita to ang at ngal diri.
1: Makita ka dong ang tre. Makita ka dong YouTube diri eh. Malain ba kin mo lai eh. Pero ako ng dress. Ila pa ba ni sa Andre Center.
0: Oy, ato mga gusto diha mag-sponsor sa mga dresses, ha? I-PM lang ato ang page na to XFM 107.1 kay Uranismo kay mura na hotdan ng mga dresses ba?
1: Oo, kala mga kwan ninyo di ha, ayaw yun mo ugan ng gara-gara.
0: Ikaw yun ako panungkit na rin, eh.
1: Ako silingan ba niyo, kaya kung ano, kaya alas 3 pas kapo lang, walang hipos na.
0: Namuklas na.
1: Yes. Namuklas naman mo di ati.
0: Nandok kasi mo ha. Sabi ka tawag kini mo sa gito?
1: Ay, shout out ay ko ka nga Miss Jane Rhea Carino diyan sa Cebu.
0: Hello!
1: Hello, day! Ako ka nito, may gadget na sa sock.
0: Taga-emay ko ang niyabi ka ng Ruel Cortez.
1: Ay, sir, Ruel Cortez, sige.
0: Ruel Cortez nga
1: ka. Masamaan mo ang Ruel Cortez ka tawag ka ng kuan, ka ng... sa mata makikita ang iyong mga mota, ana?
0: That's right.
1: Sige.
0: Sa mata makikita, ito nang ididikar sa mga namati karon. Nabati, basi mo tayo nga mga XFM, ha?
1: I-comment ang mga XFM niya, ha? Nag-up kay... Ang kabalok ka kaya doon mo ito programa na ito kay... Mara pag nagkikagumtas ka, bisaya nung Mindanao.
0: Oo, ganito, no? Buta nga... Maginaon sa malmaring ato ang kahimtang si Kinaboy dapat naka-clear skin herbal soap.
1: Yes.
0: Aron dili
1: mag-kuan dili manglago ang mga tapay. Ang mga kwelyo. Ay, nalalagay gulor nung tapay ko nakita. Ay.
0: Dili po, oy, napanay na bilin po kaya pagka-violet gamay, oy. Pagka-pink,
1: lahat. Lahat yung mga tapay, oy. Ay, ginoogol.
0: Comment sa comment section nyo.
1: comment, big. Makataha, oh, kataha.
0: Good morning kang Ryan, attorney Ryan Rick Bisnar. Good morning kang Brix Flores o kang SM Arnel Cortez.
1: Asa ba? Ako lang. Kasi,
0: announcer na po din eh. Go. Counter

0: Sure, Dar. Taga-asan, taga?
1: Taga-sulit.
0: Yeah.

0: labas, aso labas kes, Ray Celeste sa labas kes. Basta kami, diri, minaw rami mga maring. Salamat kayo, SM Ray.
1: Yes, salamat kes. Ito, Eternity Dream, mga dauban, siguro na ito ni ato ang audio dream. Oh, okay. Hindi na, magkayo ang, okay, sige.
0: Ito ako rin sa silingan, oh.
1: Be, tama na, be, ngayon, bro, hindi na ako ang
0: Sa Padre Adam, na napay patila, Adria, si Brian Deloso. Ha? First time na po, kita na po ni mga idol na po nga DJ. Ingin pa si Brian Deloso. Ah, tilaan na.
1: Exciting!
2: Santo Bas Coffee Mix.
3: Ako din na, sa ka-presital writer. Patila ko sa atlaw-atlaw magyay ang Santo Bas Coffee Mix. Kuya, kaya akong pamali kung bilhin mo kayo ng Santo Bas Coffee Mix. Gabalaw niyo po alig at bilhin na po alerto kayo akong lawas o pangunok na. Hindi ang sikreto ng mga driver. Santo Bas Coffee Mix.
2: Santo Bas Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ugsoya. Santo Bas Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shalina Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Pakwe, Mamawan. Kanyang aking country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na rin siya maayo o antibiotic na o dito nagpapaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulog yun. Dili mo nang naakang baba.
4: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na
2: sa Gindabas Coffee Mix.
7: Ito si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix,
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Wala ka na maglihok-lihok. Tungod kay Yulia ang lawas.
1: Mag-premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Coffee Mix user,
5: atong paminawon. Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dakong, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diha nga tilawanan nako, as kakalami mundi ay. Sukan sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangustin ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pogpres, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
1: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Hindi na katinilyo. Bilis na sa hindi yung tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog ako. Hindi magkakulog o bayo. Huwag mo ka matulog. Pagbuka na sa pagbali katulog. Malabiri ka. Tulid na din ko makatulog bayo ang bao niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na gugo. Kaya ito bilo man. Upamag ginanggo ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Puhon, puhon, puhon. Ay, sapate ko kang mamaninin, ya, o kang, papa, kang Papa James. Papa ay may papa ni Miss Jane Rhea Carrido. No, diha sa Cebu.
1: Ay, ito pong napukoy tilaan po. Tilaan po na ko niya akong mga pariente diri sa kuan. Wa man si Paribubong diri. Kita na po ikuan diri. Puli na si Paribubong.
0: Ay, ibig kayo. Mga pariente ni mo.
1: Sa mga kuan das a...
0: Dito sa Mamakaw. Sa Mamakaw, di ba? Oh. Sa Mamakaw?
1: Wala eh, lahay-lahay mo may bakuan. Kanang nag-usap mo ko birth.
0: Kanang nag-usap na gagawa na birthplace.
1: At ito rin tilaan si Alvin Guok. Dili ko patila ni Master kay Dapas kay Dila.
0: Sige lang, Bonbin. Okay na, di ba bago mukhang junk foods? Pass lang sabi.
1: Ayun, Bal. Kalimot na kayo sa kadang mga panahon na nalibong tao eh. Ako nalibong ko kasi giingon ang mga eksperto nga doon ako ng El Nino niya. Hamang dalag pati mang basa ka eh.
0: Sige yung El Nino ka. Sige kung yung El Nino niya. Pagkuman, papalito tayo nagagbaldi. Saan ang yun?
1: Kabalang kamarin ka na nakabante ka sa kuha magbika ka na kung maglakaw ka ron. Kaya nag-abot na mo sa bahay, di pa ko mag-abot. Sige na kong ka-split.
0: Naman.
1: Ma-slide mo ko sa kuan, ma. Pilo, ano, o, dili kay ko masakit ako ang kuan. Kamaling ko naman ako kung itmi games.
0: Ay, mura na miracle fruits nung itmi games. Ay, na, ano, oy.
1: Sige, oy, sa... Ato ang mga namati karon bisan pa man, wala pa na El Nino, murag lain, naging pamati na ko na rin kay init yung kaayong kanalang ito, eh. So, maglikay ta sa mga balatian kay kanang gabang tiinit, no? Ting saka po na sa mga blood pressure sa to ang mga kaigsuunan. Labi na gito ang wapay kwarta.
0: Sa to, ma... Labi na gito wapay patong swildo, dugay pa. Sakag yun. Ngayon ang namang. Ngayon ang anan, magandang sayo.
1: O kanina ko, wala pa ko yung pito ka mga itlog na kung gideliver kang...
0: Maring Marian?
1: Kang Maring Marian, pas mo.
0: Well, thank you kayo sa ato ang... thank you kayo sa kuhaan ka ng Tago Police Station. Kaya nakakaon dugo ka ng... kung wala yung kinin dito, wala, barang ng Tago ka ron.
1: Kaya na ba si Hepe nga kuhaan? Kuhaan ka nung kaayaw ka? Ano sa pagkanina ba nito?
0: Ansa man, ansa ba?
1: Ako lang yung istorya.
0: Sige.
1: Sa kanan siya nga, ay, ikaw naman, asa itong upaw?
0: Lailagay ka nga, Colonel, lailagay ka Colonel, ay. Sige, bantay ka mo, bawas ka ni mo Colonel.
1: Lailagay ka sa kuna, kaya yung may isa kuhaan, huwag kita higala ay, ha?
0: Ha? Parabigay, ay, dili pwede, huwag higala ay, amin ko kayo nang ilang, law is a law.
1: Law.
0: Dili ni mo i-bend ang law.
1: Yes.
0: Di ba?
1: That is a very bad.
0: No, no. Correct.
1: Kanang i-bend mo ang law.
0: Ha?
1: Kaya kayo mo ang tarugo i-bend.
0: Ikaw ba? Sabi kayo mga kwaro niyo, tala sa suy kurso din niyo, Master Danini o ni Maririga. Kami mga kwaro niyo, kamlo. At siya, ha, kuhan mo ba ka ng camera? So, look, diliwi ka ng kamada o niya, lukdo. Siya, sa taas ako sa ubos. Ano?
1: Ito kayo, manganta sa tagka isa, babe.
0: Uy, si Kuhan, oy, mga bigtiana, no? Si Jesslyn Guno. Aba, gidilit niya. Hi po. Gidilit niya, bigtiana
1: niya. Si Anita Valderosa, ito manin tilaan. Yes, okay, kayo natin. Good morning.
0: Tilae.
1: Tago, Philippines. Wow, ganda ng aura ninyo, kasiksi pa. Ay, kami na gunni.
0: Kami na gunni, may lain pa.
1: Lain po kaya ito pa kawawan, ito ang siyudad diri.
0: Okay. Correct.
1: Mga daghan na ba kay guwapa diri, yawat na lang, mga pilpod me.
0: Kami na gunni.
2: Kaklarix, anak.
1: Ayun, ma. Mura na lang ito kay balitaan yung kanatiha ba?
0: Umumayang yung unya, mga siksikot na.
1: Natay, balita mga marin, kaya doon ako na nang hiccup sa palingki.
0: Ayan na.
1: At ito pinayang sugaton sa...
3: Kapapasok lang po na balita mga katropa.
0: Di
3: pas
0: eh.
3: Ya tanggo. Ya tanggo na report ah. May lalaki pa hikap. Ang lepo na balita mga si Ipan ini. Ini, kasok. Ayo di ba?
2: Dili ka bu ang maong krimen. Base sa akong pag-imbestiga, gamit ang luhensya. Luhensya. O siyensya. Gigamit na kong kontre-kontre. May usa ka lalaki nang hikap og sampot. Ang babae midagas kay pulisan ug bisibo nasabtan ang maong lalaki og ang maong babae na suko ka Clarix ana.
1: tatawid da.
2: TSK. Tambayan sa katropa.
1: Kita nga balita mga igara nga wailungdan, dito ipahinong mo dito sa inyong balatian.
0: Datang.
1: So mga tatang mga marika, doon na tayo 14 minutos na kalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre kaling oras, ang hatod ka na ito mga igara sa kanagaling doon na kay Pamaol, doon na kay Panuhot. Ayaw nagipahilot nga pataka lang galing haplas kaya basig mo samot ang panahot na maglisod ano niya kagpangutot.
0: Kailangan lang magin na. Ayaw gini na kumpiyansa kayo. Kung di ka kautok, mamat na. Makapatay na magin na. Di ka anong na oi.
1: Dili na ka, kanang di ka kautot. Like, kanang kuanan siya, kanang musakit ang imuang kutukuto, anak.
0: Kung abot na si Gloria Apilo, nakautot ba ni? Sheldon, mayo. Wala ka sun manok ayo ko, di ba?
1: Gloria, siya lagi?
0: Diyan sa Mayugan City.
1: Hi,
0: ama.
1: Gloria, malala.
0: Glo, good morning, dia Glo.
1: Kamusta ka kada, Glo? Listening from La Pilipina, yung mga silingay, kamusta ito, mga lapok niya?
0: Diyan sa La Pilipina. May pagtaktaak niyo di ha?
1: Mayong pag, kanang galing mga gisapil. Di ba, kanta tabi, dito ko nadunggan ng kanta ko ang...
0: Ansa?
1: Kana...
0: Pagkanta, may pagkanta ko, be?
1: Kana, ansa na, ansa na?
0: Pagkanta na gugo di aguan, be? Pagkanta na gugo di ha? O, kanang... gusto mo ka na pinaiay? Kaya kaya baro, man mo naman ay usuron.
1: Katoon ang kanang nang pabala ng baboy. Ay na lang, anak.
0: Ay, eh, man to. Ay, eh, man to.
1: Ay, eh, man to.
0: Oo, wala. Ay, eh, man to.
1: Ay,
0: eh, man to. Tagay ko diyan, Kwanbi, kanang... tagay ko diyan sa kakantay awit gika ni Edi Pellegrina. Kanang kuan, kanang ala-ala ay ikaw.
1: Uli, bala.
0: Di ba?
1: Muna sa'yo ginahilig kayo sa Edgar anak.
0: Mauma.
1: Muna mga nga ng kanta.
0: Ganahan si Edgar anak.
1: Ganahan rin, ganahan mga kuwan mo, na ipatugtog na mo.
0: Ganahan magka ng mag-ismering mo yun. Check. Check, mic, 1, 2, 3, 99, 100, okay?
1: 11 million viewers all over the world, good morning, salamat sa pagli-li.
0: Shout out, and pati na si Josepina Tinabunan o si Dean Luna. Aba?
1: Nga na rin, grabe yun mo. Maka... Ma, magpasaway ba, hurot ang kabuak, ako ang bawal ninyo, aba? Dean Luna, salamat sa pagli-li. Bira, pinagitan ng kanal.

0: nga kanta ninyo ba inyo gin
1: minga ko dag gamay lang dag na isko ni Rodel Nabal
0: be la
1: na isko
0: lo gana jud kan basit ati kra daw na imo hada ingon ni Jisil Jisilian ko na magpabinti gid ni si mo Mary
1: kana sa marintani ni
0: Madre ja dito.
1: Atene painungod kang sa ato mga bag-o na to nga mga suki karon sa tong kahanginan. Asa ko dapat namati karon kang tahan ta mo og nais ko ni Rodel Nabal.
0: Be.
1: Gloria Malala Apilo. Okay makamarin ka dito ninyo on. Ano na kanta? Hello.
2: Hello?
1: Ah. Asa ni Edgar?
0: Edgar na kang Kenny J Tagopa.
1: Oy, mo yung car.

0: man yun, naman yun.
1: Naman yun, kanta. Siyempre, katukantahan mga igala, maragwaduha pagkakanta. Katukan nato sa Santan Plus Coffee Mix. Nga na rin, takos ka ang imang cognitive function sa ibang utok. Ari nga di ka mangkalimot sa imang mga nagkalihan ng mga obligasyon. E nabi ka na daw mga igala o Santan Plus Coffee Mix. Doon ay sangkat nga?
0: Glutathione and collagen.
1: Gold coffee mix, mga good coffee. Santon Plus Coffee Mix, may akong giingon.
0: Santon Plus Coffee Mix, imong giingon. Ay, naay mo na ikaw lang Santon Plus Coffee Mix. Ay, na siya yung malongkari powder.
1: Ano pa?
0: Ah, napagin siya yung mangustin powder. Aga, dilin na siya lansunin sa akwa na siya, ang suya beans.
1: At sige, tagani mo katanawan nga, dili na sa lansunis.
0: Oo, oh, may kato si Rocky, yung isang lansunis ko nga, nabili lansunis na siya. Sabi nila, kung di ba na lansunis ko sa picture. Hala! Abas, announcing the arrival our late comers. Marami ha! Bong, alam ka, prayon na mix, ha? Di ba? Kaya gimingaw, biyak bukwalin. Partner, biyak din sa akong. Gimingaw, bukwalin niya, bitaw.
1: So, asa na may abot anak niya?
0: Grabe niya.
1: Sa lay mga incident, dito abot
0: biya niya. Dito na siya, abot pa kanina siya, ganun na i-birding na yung mga pista. Kauman po biya na niya sa hay.
1: Sige biya, ito na niyong iliyon mga gala, ito na yung bukikiyog, mahiling nga suwat, nga nagipadangat din niya. Ito, ano naman nun?
0: Kung ako, ikaw.
2: Susunan na dili din mo mapasa sa mga ikaw raso at aga na bugi pa da ning tormanon. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakagawa pa ako yung ay pila.
2: Of Master Inday Anini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.

0: good morning to you. Good morning, good morning. How do you do?
1: Good morning, boys and girls.
0: Mga maring, mayo buntag ka ninyong duha. Ingon man sa mga minilyon ninyong digpanubay na inyong programang naguluhang Kung Ako Ikaw. Mga maring, grabe kayo ang inyong programa, mga maring. Gikas, Visayas, Padulong sa Mindanao. Grabe ang ako ang pagpaminaw din sa inyong programa, mga maring.
2: Tiyak, kalod niyo eh.
0: Pero ako mga maring, taga Kwan ko maring, taga Sibugay, Sambuanga ko mga maring. Live mo diri karon din sa amuan sa 92.7 na. Oga, ako din si Arnold Maring. Matinood na mga maring. Kani mo ko na kung suwat karon nga gipadangat diya sa inyong sibianan mga maring. Kay, kanamang kung, kaning bahay na ni akong asawa mga maring. Ganahanggay ko na yung asawa nga si Geraldine kay magtanaw ko siya mga maring, mabura siya ka ng Koreana ba? May mga Koreana na kahilig magkini siya ka, ganang ko siya purma, wala ka ng Koreana nga nga permit di matugnawan mga maring kaya balon kayong lawas, kaya di ba siya kuganaan o ganang mga babae mga maring nga o kwan upin kaayo mga maring. Kaya upin kayo ang mga kwan, magahaan ba? Kuto mga maring ako lagi. Eh sige na lang ipakasta na lang ko ni si Geraldine mga maring. Para masahiran ko ninyo kung sa'yo ibuot, pasabotan niya kung swat mga maring. Ginaan niya mga panghitabo.

0: nagsuot kita puton. Kaling mapakaslan ko ikaw. Pero, karon napakaslan talaga. Ganahan ko ni mo, Geraldine, kay tago ko kasi ng kutis mo.
1: Ganahan ako ko. Ano kay si Brick? Parang ganahan ako ko ka ng, kwan mo, inanigad ako, di ko ganahan ako ka ng magsuot ko mga open. Ako di ba ko pariyato ni itong amiga lako diya sa Cebu, si Kuan, si Jen Rayang, hindi kayo mga pinapok na swek. Pagkita-kita na yan ako kay nga paan niya. Nya, ako di ba ko inala, di.
0: Geraldine, taas kay kong respeto ni mo. Tungod kay, so ka nagkauyab ta. Hantod garon. Mapansin ko ka, Jerjer ni mo.
2: Ayaw naman.
1: Magkakungon lang ka, ana.
0: Excited ka mo tanaw si mong kuhan ba? Kanyang, imuhang, kanyang liog, kanyang nataguan mo rin te. Puti ko nung kasiguro ni mong liog ni mo din. Ha? Ay, mong kilikili, ginaipit mo rin te. Daw, sawa siya ko ka, kita ko mong sa'yo. Pero makita na kung anya kay mo kutis sa bukton.
1: Salamat kayo, ha?
0: din.
1: Gusto man.
0: Di ako kang, ako ba, liga de repente. Ito na kay Monty yan, para mura kang anay nga muliga dahil gitiko.
1: Gusto mo din na?
0: Dali ba na yun na nang
1: buli? Ayaw pagay na anak
0: ba? Kasal na kong ta? Din.
1: Ayaw ma. Ay, pag-inan na, Noel. Pantay ka, ha? Ano si Bayag yun? Igo na day, igo na day. Buto mga maring! Pero ko ito na mong gabi, mga maring. Wado ko pagdwa-duwa, mga maring. Ako kinigipti nga alam ako nga, pagbigay na ko, pag-aksel ako, kurambos, mga maring ba? Di ba niya, pukaroon, mga maring? Di ba siya magpasigang suka? Huwag na ni mga pangitabo.

0: si man.
1: Pagkalami sa palibot, na siya ang makasaksi sa itong buhaton karon. Kanya rin yung mga krikits o kanya mga ninipot. Nagpatong ang punuan sa biyante. Daw sa mga galikli. Kung unsa itong pagkabuhaton, ningin itong honeymoon karon. Udang adlaw sa itong kasal din din. Geraldine.
0: Ayok, pilang-pilang. Mabalinayan lang ba yan?
1: Research mo ni mong suga.
0: Ano ba nang suga na yung silaw kayo sa kumata?
1: Ito ka na hagit niya.
0: Ayaw, lili, ganahan lagi nun.
1: Geraldine, pag...
0: Ay, pag-inalang ba?
1: Wala mo dahi, lili mo na nagpagbilin kay Sular man ato.
0: Mas kinag po ganahan, may...
1: Gusto na kong haya, kita naman duha di rin.
0: Ayaw ba?
1: Geraldine.
0: Gulita na kong bilin. Ayaw, may dugay, may gulita
1: na kong bilin. Sige na kong suga.
0: Ayaw.
1: Ipalo ni
0: mo lagi. Ayaw lagi. Lagi.
1: Masang hindi magkagusto, kita naman duha di rin. Wa may, wa may makla di rin. Wala nga si Kuandre, wala nga si Kenneth, Kenneth J. Wala pa di rin si Din Luna, di naman sila magkakita.
0: Ya, si mi Albang.
1: Bala nagod ko nito.
0: Maminaw ba na si Albang?
1: Wala ko makita ang tanatanan. Ha? Saan man?
0: Ayaw ba? Sige, sugi na ba? Kaya, wala ba yan?

garing. Wadyo ko kakita sa yang kwan. Wadyo ko kakita sa lawas yun. Kailangan mo ko lang hayang mga maring. Buto mga maring, pagkaw balik sa Riana, eh, me.

0: dili kay gibanahan anang magkuan. Di man ka maintan dire kay naman ta sa taliwala ning dako kay punos baliti.
1: Di ko ganan bayag. Di ko ganan magana magkuan good pa mo sa dosandong.
0: Kasi po pasabot nila ganang di ka gusto. Budi man ka magyana. Good kay kung natas bay ako ra may magkita dire. Oh, may lang tao dire. Ano ba?
1: Ay, ako daw na ako total. Kuan na bitaw ta kanang magtiayo na bitaw ta.
0: Sige. Masas pili kong masawa na ikaw ka. Di pong pakita niyang liog niya.
1: Sige, ni malakos ako kadali. Aris ako sa party.
0: Di pong sanay ko na ikaw kape niya rin taliwala nga. Tungadong ako disteris niya. Ay, nandot kayo sa palibot yun. Nalibog siya kong masawa na ikaw si Geraldine kay pila na mamitabuan. Ikasal na lang niya. Mapins ko kita ng kulor sa ilo. Kapil sa liog. Ha? Ano ka, no? Kalibog, masak? Agbot lang yung panahon makita na ko na. Uso kay kitaguan niya. Masa turo siya buli.

0: mau nih mau game bitar pari.
1: Eh, kuanto ke secret marriage
0: gue gini kesal lah pada gitu.
1: Aku kesal doi, kesal lah.
0: Pari nak kesulitan ni boba. Kata kan boy, nama si Wilma Wakin pari. Nabat si, nabat si May Alba pari.
2: Ayo mah.
0: Oh, nabat lagi si Gloria Malala Apilo. Ngano kan nabat si Geraldine pari ngan.
1: Si Geraldine pari.
0: Kenapa orang pernah kurba sing hawak?
1: Oh,
0: pari.
1: Kung ma, kau ani mo ang kurba sing hawak niya mo aliwang.
0: Pari sultihan tera pari. Ani di siya pari.
1: Kung sana pari.
0: Dali, ganun ka naman pari nga lagom magay ng liyo pari ko niya. Lagom ka ng ilok na pa'y ginoo pari niya.
1: Sige, lagom gingon mo.
0: Taka dito magula sa mo, pari, grabe na, payan na pari. Pati lang, mag-shoot-shoot na dito pari nga. Mura na nagsipit ang uling ng kagita kasi paan pari.
1: Mangas. Ganun sa niyo, tumutumo na yung mga pari.
0: Pari, dagkaki nakakita sa ko. Dagkaki nakakita na pari.
1: Pinagay na ako. Doon na ba kayo mga screenshot? Doon na kayo mga screen record niya?
0: Pari, o. Wala pa yung screenshot pre, pero ikaw na yung bala mo suta na pre. Diyan lang ka pre, ha?
1: Sige pre. Wangan yun. Tungkan mo na kung pangutahan na kung nahuna nung tuod. Doon na kayo mga unod ang gisulti ni pre. Huwag kayo mong pagising mo tagotago ni kung asawa siya mga singit. Di ba yung pakita na ko? Mag-imbestig ako.
3: Wala ko nagduda. Na-intriga ko mga maring. Ito nga, hinahinay ko o pangita o ganyan nga sa mga style para makita ko na ko ito nga giingon sa kong kumpari. Ito na isa kaanlawa na mga maring. Nang labas yung mga maring, nagdalikod. Yan ko yung kinagabalot, yung habol ka ng bidjit pag yun. Ito ko siya kipakuratan mga maring, o ginaan mga pangita mo.
1: Para kung masawang si Geraldine nang laba. Untong dako, gaputos o ganun niya tinig ng bidsit ng lawas. Nagpang laba. Kamangon ako, Bill. Hmm? Pakuratan ako.
3: Charong! Gusto mo, kung halimaw lang tagalon ako, habol ay ako kita ko ipan.
1: Uy. Geraldine?
3: Kano sa matangong ka, Arnold?
1: Imo na?
3: Si Imo!
2: Ayaw naman.
3: Uy, mo magkita mabili ang habol, baby, ay, sa mga kabalok ka nga, init kayo din eh.
1: Alam kong si mong ilo, kilikili, ubugan, uy.
3: Arnold. Ampira ko na.
1: Inosnosan yung mga uling o anak ang ginasin kumur?
3: Abila!
1: Bato, brother, kaya ikaw mag, ka na magkuantay, patagotago ka, palang-palang-palang kagsuga, kaya kiti itumuan din na yung bugan yung muriyo, kaya yung
3: Adelay no loy kore sa no kaning kabalo biya kang kaning mga party sa lawas ni party sa babae kaning lawas sa babae ang bugan magid mo pag init mo na di agod mo lang ina.
1: Ang ano init man?
3: Ang dalawa di ba lang liki.
1: Nanto ba niya tik.
2: Ayo ma.
1: Inag sapo na ko sa sampot para bugo-bugo sa trabong ko.
3: Usay na di ay.
1: Usay na. Dito gugtan ka sa mga silingan dito nga.
3: Ipakasal na ko di mo. Asawa na ko ni Barnon!
1: Ipakastlan na kita ka, pero doon naman kay Gitago na ko! Huwag mga magsulti nga!
3: Alam mo nga, usawa mo na ako, nalaan man eh, nalaan man eh, usawa man
1: eh! Ah! Naabitaw!
3: Nagmahay ka?
1: Pero dapat imo kong gisulti yan nga! Ikana na yung galagom, araw nga magkapalitarihan kayong sabon nga, Clear Skin Herbal Soap!
3: Uy, usawa mo na eh! Namuhan mo, inborn naman gindi!
1: So good ka ron ha? Taga antag sabon na raw, kini yung sabon. Muna inusnos mo ha? Aron mapapas ng kanang muro mag ispalto na yung mga liog eh.
3: Muro man nag... Ayaw kay ka!
1: Muro man nag ispalto pa yung mas damaw di uro?
3: Muro ka pa! Uyaki ka magandang sarayo pa rin. Masawa ko ni mo. Ayaw ko ka na na!
1: Amot di mo!
3: Hoy! Arnold! Arnold! Mga maring! Muna ko problema karon kanya kung asawa. Pwede mo yung lagumang liog. Ang ilog, pwede laguma. Napaypangaw nga maring sa bugar sa ginoo ko. Mura ko mabunti siguro ni mga maring, yung mga anak ni, mura ko maulaw sa doktor, magpanak ka ni mga maring. Mura dito na ako siguro ni panakon sa mayang ka ni mga manalamang. Gusto ba ako kuwato na ni mga maring? pag-aksyo ko gumahayan, iba. May ganaan ba kung ganaan ba yung ganang, ganang mag-mahay kang suga. Di ba siya ganahan na lang mag-hay kang suga, pantong rin kay lagom na kinig liog ang ilog ang kinig bugan. Gusto ba akong buhato na yung mga maring? Tabaki ko ninyo mga maring, may kay karoon nag-uulad yung maayo, ani ba? Hindi nila lang kutob. Arnold.

0: what mga maring no gagi ko ana to mga maring kaning si tawag ani ato ang gi sawan karong mga orasa no
1: lima sad ning nga lima haway kay kuan kanang mura mag kanang kung gi pakita des bay kay adto pang uyak nga ani juni ka lago mako ang kuan ba kay gol akong ilo para kay abi ni man tao kay madawat jud ana kong kuan sa pagdi na kay sa unsa pa na imong porma diha sa unsa kakuha ng tapay.
0: Unsa pa lang kakuha ng mga tapay. So, ato lang nga. Di na lang ito nagwalulo. Di na lang ito na siya kwestiyonon. Kaya naman kayo mga inana.
1: Wala kayo ang kakuha na kinayahan.
0: Di ba kayo madawat yung suro niya mga maring? Di na madawat.
1: Kinayahan
0: mga na siya. Oo, saan ko man ito na?
1: Ano ang kakuha niya mga maring? Kagipakasla naman niya. Dili man na sa kuha na dili man na siya kuha. Dili na siya apa nila sa bakababag kung mahigugma ko higugma dugo bisa pag nga wasi na imong kuan dia bisa pag
0: nga wingi na diha no so dapat ala nga mga factor so
1: naapas na, pugo na ako ni si sender kay mura pa nang nailad siya ba
0: yes
1: pero kung kaya to pati ang taning gi kuan
0: eh nga asikaso
1: asikaso taning pero basta dun na pa ni mga solusyon ni kay kuan mga maring kay kung kuan siya kung abnormality sila na siya ang lawas nga ka ng medyo kuan kaya pa ni Ines no? Sana niya nagmakayong sabon niya clear skin
0: oo oh, kana
1: punta ko ito gabiin niya mo isabon niya niya dili lang sa siya magpainit-init
0: oo oh, dili lang sa siya magpakuha pero sige lang kay pag lang siya clear skin soap o ka ng
1: kape
0: makukulihan gilis siya
1: oo oh, yan mulami pagin siya
0: kaya labi na mo
1: kita-bita lami man kaita
0: oh, lami man ta so kami mga kita ni siyempre pag naitatak kayo strength effective din na kayo so ato lang tambagan ni si kuan tambagan na siguro na to ni si Arnold mga maring ikaw sa may mga ikatambagan ni mga maring
1: o na tamo tambang ito sa nagkilangan kadali diri
0: si kinsa man na
1: si Arnold by Luces kay ingon pa niya nga maayong morning mga madam shout out lang ko diri sa Ipil Zamboanga Sibugay province connected inyong programa diri sa 92.7 XFM Ipil salamat sa inyong paglili sa mga taga Ipil ha minaw lang ko sa radyo sige nga ngisi kay wala na load
0: wala na load
1: from Pampanga Davao City salamat sa mga taga Davao City sa inyong papamati mga maring si Wilma Joaquin salamat sa imong paglili
0: salamat kayo salamat
1: ito si Adelino humamoy nga bilahe maring birahe
0: ano ba lang
1: sige, tambagay na ni Master kay...
0: Well, kay parang kuha na, para may skirda na ta. So, okay, well, Arnold, kung ako ikaw ni mo, Arnold, paginaw niya do, ayaw po na nakakay, mo naman nagipakaslan. So, kagipakaslan na ni mo, nagapilan na ni mo, tang-tang mga apalan na ni mo asawa. Ang ipo nga diya, pangitala na ni mo ng paagi, para mawala lang iyang apal. Pero man ako, hindi man na kayo, palit lang ka ato ka sa Yes to Health. Pangutana dito ni Doc CJ pangitaan ang mga butika na dito itong sabon nga clear skin soap o kato nga Santon herbal soap diyan na gamitin na siya huwag tao lang ina kamay na kayo problema ni Mondo Arnold
1: ako sa dahing tibawaso sa ako sa pagbasa kini mga minsan kanit ubay man dahil
0: sige
1: ba kasi well mga nindot man ang ngit ingon baya si Tita Diwata niya nus sila na og papel diliha
0: aba
1: si basta sa hinawayon na murag si Lulu Jose. Ay, dawato na niya kay dili man tanan guwapa na apod yun ingon anak nga mga tao diri as kalibutan, no? Ingin pa si Mitch Yurong, hi Maring! Pagapahan na lang na niya nag-uban man sila. Maligo siya para magwapa siya pirmi o niya mahumot. Sige, Maring.
0: Sige.
1: Ay, kuha na ito. Nakaipuno ato yung mga tambang.
0: So, alam mo ito kung kuha ni mo. Mara ito kung matambag niya mga Maring. Kayo, wala. Gamayra magayon ang problema mga Maring. Di magayon na ingon nga major problem yung kayo. So, kana lang, no? Ayaw lang kayo siya. Presura po na yung kasama kay Luoy po. No? Kay babae niya na. Ma-hurt niya na. So, ala lang, palitin lang clear skin soap o kaning Santon herbal soap nga naitatak nga Yes to Health para munindot ang kutis sa imuhang asawa Arnold, okay? So, Arnold, nagang salamat no sa pagpadangat ng swadri sa tuang tulumanong. Kung ako, ikaw!
1: Santon o mapuhon, kita magkaobal, mga

0: Zantel Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangskin ug soya. Sulayi ang Zantel Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang sinzon sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron ilong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa mga
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Burukuan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Mag-atiman na puno sa ugma para sa inahan ug bata.
1: XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
5: Ilang na mga Pilipino nakararanas ng gutom, tumaas sa third quarter ng taon ayon sa SWS survey.
6: Presyo ng bilihin at serbisyo pangunahing alalahanin ng mga Pinoy.
5: PBBM, pinangunahan ang pagbubukas na mahigit sa $80 million United Parcel Service Hub, Air Hub sa Clark, Pampanga.
6: House Majority Leader Sandro Marcos lumipat sa lakas CMD mula sa partido ng kanyang ama.
5: Balita naman na mahigit 100,000 police force multipliers ang i-deploy sa Undas 2026.
6: Headlines. Balitang regional, 4 na individual tinamaan ng kidlat sa Sibalo, Mantique.
5: Headlines. Balitang international, US judge pinayagan po na makapasok muli sa White House ang mga na-ban na journalist ni US President Donald Trump.
6: Balitang showbiz, The Fab Network, kinan sila na ang kontrata sa machong chismisan matapos ang controversy.
5: At sa sports, delayed allowance ng mga atletang Pilipino sinilip sa Senado.
7: NXFM News Nationwide.
5: Mga katropa, araw na po tayo ng Webes, October 15, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Abayan po tayo sumasa inyo sa kapang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
5: Buwan naman o sa mga balita natin ngayong pananghalian, tumaas sa 22.6% ang mga pamilyang Pilipino nakararanas po ng involuntary hunger o gutom dahil walang makain sa ikatlong quarter ito ng 2026. Batay sa survey ng Social Weather Stations, mas mataas ito kumpara sa 20.3% na naitala noong Hunyo. Sa survey, mga katropa, mula September 21 hanggang 27, 16.2% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 6.4% naman ang nakaranas ng severe hunger. Nakamataas ang hunger rate sa Metro Manila, nasa 27%, sinundan ng Mindanao sa 23.7%, rest of Luzon sa 23.6%, at sa Visayas nasa 16%. Mas tumas din po ang involuntary hunger sa mahihirap na pamilya, mula 24.5% patungong 27.9%.
7: XFM News Nationwide.
6: Presyo naman ng mga bilihin at serbisyo ang paunahing problema ang gustong tutukan ng mga Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakauling survey ng Pulse Asia. Sa survey na isinagawa noong Setyembre 17 hanggang 24, nasa 71% ng mga respondent ang nagsabing dapat agad aksyonan ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod na mataas na presyo, kabilang din sa mga pangunahing concern ng publiko ang paglaban sa korupsyon ng gobyerno at pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang survey sa 2,400 adult respondents kung saan may positive negative 2% margin of error at 95% confidence level.
7: XFM News Nationwide.
5: Posibleng bumaba na mahigit sa 10% ang produksyon ng palay at mais sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng taong ito dahil sa malakas na epekto ng El Nino at hindi magandang lagay ng panahon. Batay sa tantya ng Philippine Statistics Authority, inasang aabot lamang sa 3.10 million metric tons ang ani ng palay mula Hulyo hanggang Setyembre. Mas mababa ng 17.2% kumpara sa naitalang produksyon ng nakaraang taon. Inasahan ding bababa ng 14.2% ang produksyon ng mais sa 2.08 million metric tons sa kaparehong panahon. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na may mga hakbang nang ginagawa ang tanggapan, kabilang ang pamamahagi ng dekalidad na binhi at pataba, gayon din ang pagpapalakas ng mga sistema ng irigasyon para matulungan na mga magsasakang makayanan ang matinding pagbabago ng panahon.
7: XFM News Nationwide.
6: Nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kinansila na ng Department of Agriculture o DA ang permit sa pagangkat ng 12,480 metric tons na bigas mula Vietnam bago pa man ito dumating sa Pilipinas. Sinabi ni Chu Laurel na iniutos niya sa Bureau of Plant Industry ang pagkansila sa sanitary at phytosanitary import clearance ng barkong MV Tyson 2 matapos makatanggap ng mga negatibong ulat tungkol sa shipment. Ayon sa importer na Planters Product Incorporated, 25% broken rice ang dapat laman ng kargamento. Pero kalaunan ay nalaman nilang 5% broken rice o mas mataas na kalidad ng bigas ang ipinadala. Nauna nang sinuspindi ng gobyerno ang pag-angkat ng 5% broken rice upang mabigyan ng pagkakataon ng mga lokal na pamahalaan o magsasaka na maibenta ang kanilang palay sa panahon ng anihan. Nanatili sa Davao ang barko matapos umalis at maharang sa karagatan ng Sarangani habang hinihintay ang desisyon ng Bureau of Customs sa kargamento. Inirekomenda naman ng Bureau of Plant Industry na ibalik sa Vietnam ang bigas dahil kinansila na ang permit nito.
5: Mga katropa, nanawagan po ang Federation of Free Farmers kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pansamantalang lumiban sa pwesto habang iniimbestigahan din ang hinihinalang ilegal na pag-angkat ng bigas ng kumpanyang Planters Products Incorporated. Kasunod dito ng pagkakasabat sa 312,000 na sako ng bigas mula Vietnam na nagkakalaga ng tinatang 395 million pesos at kasalukuyang nakakulong na sa Port of Davao. Ayon po sa grupo, mahalagang mag-leave of absence si Chu Laurel dahil siya rin ang chairman ng Planters Foundation na may 79% na pag-uyari sa nasabing kumpanya. Nanawagan din ang grupo kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban na pansamantalang lumiban sa tungkulin para match-up ang patas at mabilis na investigasyon sa kaso.
6: Samantala, kinwestiyon ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat maganda ang publiko ng mga balde sa harap ng inaasahang severe El Nino. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na may mga seryosong paghahanda naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaya hindi maganda ang naging dating ng pahayag ng Pangulo na tila ipinapasa sa taong bayan ang responsibilidad sa paghahanda sa kalamidad.
8: Mukhang di yata siya na-brief tungkol sa paghahanda na ginagawa ng kanyang mga kasamahan sa Ekutibo. Hindi naman maganda ang dating sa taong bayan kasi parang trillion yung inyong pondo, trillion pa nga. Trillion, pero tapos yan lang ang kaya niyong gawin. Ipapasa niyo pa sa taong bayan yung paghahanda. Diba? Magpipili ng maraming balde, tapos, mga contributing sa panic buying, lalo mga contributing sa panic buying.
6: Gayunman, sinabi pa ni Coronacion na may malaking pagkukulang pa rin ang administrasyon sa pagtugon sa mga krisis kabilang ang El Nino, inflation at tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, kinikilala ni Coronacion ang pagsisikap ng mga kawari ng gobyerno at nagpahayag ng pag-asang mas magpapabuti o mapapabuti pa ng administrasyon ng pagtugon sa pangangailangan ng publiko.
5: Pinangunahan po mga katropa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang grand opening ng bagong international air hub ng United Parcel Service o UPS dyan sa Clark International Airport sa Pampanga. Nagkakalaga na may sa 80 milyones dolyares po ito. Ang bagong facility na inaasang magpapabilis sa delivery ng mga packages mula Pilipinas papunta sa iba't ibang panig ng mundo. May lawak siya na 30,000 square meters at kayang mag-process ng hanggang 15,000 packages kada oras o average na 46,000 packages kada araw. Inaasang makakalikhari ito ng 600 jobs para sa mga residente sa lugar at makatutulong sa pagpapalakas ng local economy. Gagamit din ang facility ng automated sorting system at iba pang advanced technology para sa mas mabilis at maayos na ma-handle ang mga shipments, lalo na mga sensitibong produkto para sa healthcare, high-tech at manufacturing industries. Sa pagbukas ng bagong air hub, inaasang mas mapapabilis din ang shipment ng mga produkto sa Asia Pacific, India, Europa at United States, habang mas mapapalawak din ang logistics operation ng UPS sa rehiyon.
6: Sa iba pang balita, mas maraming Pilipino ang kontento sa performance at nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakauling survey ng Pulse Asia na inilabas nitong Huwebes. Ayon sa survey na isinagawa ni noong September 17 hanggang 24, nasa 54% ang approved sa trabaho ni Duterte at 55% naman ang nagtitiwala sa kanya. 27% naman ang hindi sang-ayon sa performance ng pangalawang pangulo, habang 18% ang undecided. Samantala, 30% lamang ang nasisiyahan sa performance ni Pangulong Marcos Jr., habang 29% ang nagsabing nagtitiwala sila sa pangulo. Mas marami pa rin ang hindi sang-ayon sa trabaho ni Marcos Jr. na umabot sa 49%, habang 48% naman ang nagsabing wala silang tiwala sa pangulo. Rayman, sinabi ng PALSASIA na halos walang malaking pagbabago sa pangkalahatang antas ng approval at trust rating sa dalawang opisyal kumpara sa survey noong July.
7: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
5: At atropa kanyosyon ni UST, political analyst Professor Dennis Coronacion, ang pag-urong po ng prosecution panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ano ay maaaring makasira sa kredibilidad ng impeachment process. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na maaaring masayang ang oras at resources ng gobyerno dahil ilang buwan nang sinusubaybayan ang paglilitis at pagharap po ng mga ebidensya.
8: Ang katatawanan, yung proseso ng yung accountability mechanism na tinatawag nating impeachment, dapat sana sa grado ito eh. Mm-hmm. Dapat nga pagira itong gamitin kasi nga nakareserba lamang ito para sa mga extreme cases ng katiwalian o kaya ng kawalan ng accountability. So yun po, kaso nga kapag ganito parang ibinababa yung status ng impeachment trial, nawawala yung dignidad o integrity, sabi nyo nga, ng impeachment trial.
5: Posible rin umanong mga apekto sa susunod na survey ang naghihakbang ng prosecution panel. Kabilang dyan ang suporta kay BP Duterte at pananaw ng publiko sa administrasyon. Samantala, sinabi rin ni Coronacion na maaaring umakyat sa Supreme Court ang usapin kung mapatunayan na grave abuse of discretion sa proseso ng impeachment.
7: News.
6: Walang iniisip na posibleng kapalit ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo ayon sa Malacanang. It ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano na pag-uusapan sa mga pulong ng pangulo ang impeachment at ang posibleng pagkapalit sa pwesto ni VP Sara. Dagdag ni Castro, ang nais lamang ng Pangulo ay masunod ang tamang proseso ng batas sa pagdinig ng kaso. Samantala, una nang nanindigan si VP Sara na hindi niya naiisip na magbitiw sa pwesto sa kabila ng kinakaharap niyang impeachment case.
7: News Nationwide.
5: Mga katropa, ang Senado po ay gumastos na ng 14 million pesos na pondo sa impeachment trial ni VP Sara ayon kay Senator Lacson. Pa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
7: Live report.
6: May higit 14 milyong piso na ang nagastos ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa kabuuang 25.7 million pesos na inilaan para sa paglilitis ayon kay Senator Judge Ping Lacson. Batay sa datos ni Senate President Wing Gatchalian, nasa 11 million pesos naman ang natitirang pondo na inaasahang sasapat hanggang matapos ang proceedings. Ayon kay Lacson, isang impeachment article na lamang ang natitira kasunod ang presentasyon ng depensa, kaya posibleng may matipid pang pondo. Pinabulaanan din niya ang pahayag ni VP Sara spokesperson Salvador Paulo Panelo na 500 million peso ang nasayang sa impeachment trial. Dilinaw din ni Lacson na ang 25 million pesos na arawang gastusin ay tumutukoy sa regular na operasyon ng Senado bilang sangay ng legislatura at hindi lamang sa paglilitis. Hiniling din niyang itama ni Panelo ang pahayag na ito na posibleng nagmula o mano sa isang tapat na pagkakamali. Samantala, sinabi din ni Senator Ping Lacson na hindi maaaring isama sa impeachment trial ang bagong natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa mga ari-ari ang iniuugnay sa pangalawang pangulo dahil hindi saklaw ang mga ito ng kasalukuyang ebidensya. Dagdag pa niya, maaaring suriin ang Office of the Ombudsman ang mga bagong natuklasan para sa posibleng kasong kriminal. Nauna nang isinangguni ng NBI sa Ombudsman at Department of Justice ang resulta ng investigasyon nito. Itinanggi naman ni Duterte na pag-aari niya ang lupang iniuugnay ng NBI sa kanyang sal-in at kinwestiyon ang paggamit ng pondo ng bayan para sa investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
6: Lumipat na sa partidong Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ayon sa mga lumabas na ulat na numpa si Sandro bilang bagong miyembro ng partido kung saan si campaign o kamigin Representative Jordan Jesus Romualdo ang nanguna sa panunumpaan ng kongresista. Dahil sa paglipat, aalis si Sandro sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP na pinamumunuan naman ng kanyang ama. Wala pa itong inilalabas na pahayag kung ano ang dahilan ng kanyang paglipat na inaasahang magpapalakas pa sa Lakas CMD bilang pinakamalaking partido sa Kamara na may humigit kumulang 70 miyembro.
5: Muling humingi ng extension sa medical leave si Senator Lauren Legarda para sa Lunes at Martes ngayong Linggo. Yan ang kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. Sinabi ni Bantug na wala pang ihaing leave application si Legarda para sa natitirang araw na Oktubre at sa buwan ng Nobyembre. Matatandaan na nagumpisa ang medical leave ng senadora nitong Agosto. Nabanggit din mga katropa ni Senate President Wing Gatchalian na seryoso ang karamdaman ni Legarda pero tumanggi itong magbigay ng iba pang detalye. Kasabay nito'y iniimbestigan din ang Office of the Ombudsman si Senator Legarda. Gayun din ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi pagdain na muna'y anomalya sa solar power projects at mga kasong plunder at graph.
7: XFM News Nationwide.
6: Lumabas sa survey ng Momentum Research na journalists o ang mga mamamahayag pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng balita ng mga Pilipino. Sa survey na nilokohan ng 1,487 Filipino adults, 83% ang kumukuha ng balita mula sa journalists ng news organizations kumpara sa 32.3% na umaasa sa bloggers, influencers at content creators. Pinati ang tatlo sa bawat apat na Pilipino ang nagtitiwala sa balita at impormasyong nakukuha mula sa journalists, habang 18.4% ang hindi nagtitiwala sa kanila. Pinakamataas ang tiwala sa journalists sa Luzon sa 82.2%, sinundan sa Visayas na 74.5% at Mindanao sa 68.4%. Ayon sa Momentum Research, mahalagang matukoy ang mapagkakatiwala ang sources sa gitna ng paglaganap ng disinformation at mapanlinlang na content na likha ng artificial intelligence.
5: Sa iba pang balita, aabot sa 111,582 police personnel at force multipliers ang i-deploy sa 5,628 na sementeryo at kolumbarya sa buong bansa para sa pagunita ng Undas 2026. Ayon po sa Philippine National Police, paigtingin ng police visibility para sa mga transport hub, bus terminal at pauneng kalsada para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Maglalagay din ang police assistance desk sa mga sementeryo at magpapatrolya sa mga residential area para maiwasan ang mga pagnanakaw. Paigtingin din ang pagbabantay sa mga tourist spot, mall at resort sa inasang pagdagsa ng mga tao.
7: XFM News Nationwide.
6: Philippine Coast Guard naghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Undas. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Live.
9: Napahanda na ang Philippine Coast Guard o PCG sa inaasang pagdasa ng mga biyahero sa mga pantalon sa bansa ngayong Undas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabiaba, itataas sa alert status ang lahat ng operating unit ng ahensya mula October 29 hanggang November 3. Aabot sa halos 17,000 tauhan at i-deploy sa buong bansa kasama ang mga barko at mga rescue team na may mga medic at nurse para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Magkakasarin ng inspeksyon gamit ang mga kinang unit sa mga pangunahing pantalan upang mabiyak ang seguridad ng mga pasahero at masabat ang mga ipinababawal na bagay kabilang ang mga paputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa, katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matulungan ang mga biyahero at patiyak at maayos at ligtas papaglalakbay ngayong undas. Para sa Katay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapropang Ursul Dar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katroma. Katroma, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Diretso na tayo sa balitang probinsya. Katuwa po ang iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Balitang regional.
5: Apat katao ang tinamaan ng kidlat dyan sa Sibalom, Antique. Tatropa natin sa balita, Tessa Mariano na XFM Antique.
10: Na individual ang tinamaan ng kidlat sa sitio Kansay, Barangay Maasin, Sibalo, Mantike. Pasabo alas 12.35 ng tanghali kahapon, October 14, ang kasalukuyan. Kinilalang mga biktima na sina Alias Roma, 31 taong gulang, residente ng Barangay Maasin, si Alias Roma, 28 taong gulang, technician at residente din ng sabing barangay, at si Alias Larry, 22 taong gulang, estudyante, at si Alias Jerry, senior citizen, magsasaka at pawang residente naman ng Barangay Igsa. Suming Sibalon. Sa pagkikipag-ugnayan ng XFM Antique sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Sibalon, umuulan sa lugar ng mangyaring insidente. Dahil dito, sumilong ang apat na individual sa isang waiting shed, ngunit bigla na lamang umanong kumitat at sila'y nadamay sa insidente. Nilinaw naman ng MDRRMO na hindi direktang tinamaan ng kidlat ang mga biktima, ngunit nadaplisan lamang ito, dahilan upang makarana sila ng mga sugat sa katawan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkaka isang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano X. 7 News.
6: 60 identification certificates ng mga nasawi sa MV June Aster hawak na ng EOC Coron. 11 bangkay patuloy na pinoproseso. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palau.
11: Mabuti sa 6 na Certificate of Identification ng natanggap na Emergency Operations Center o EOC mula sa Philippine National Police o PNP Forensic Group para sa mga nasawi sa sunog sa MV June Aster, habang 11 pang bangkay ang patuloy na pinoproseso. Batay ito sa abiso ng lokal na panhalaan ng koron kahapon October 14, nang tayo ang LGU ng assistant test sa EOC, ikalawang palapag ng Municipal Hall Annex Building upang gabayan ang mga pamilya sa pagkuha ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Pinayuhan din ang mga kainan na magdala ng valid ID, ID ng namatay kung meron at work or marriage certificate bilang patunay ng relasyon sa nasawi. Maaari rin humingi ng karagdagang dokumento ang mga otoridad para sa verifikasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Samantala, 41 na kababaihan, kabilang po ang 10 bata na sagip sa mani pambubugaw. Propa natin sa balita, Almin Mata, XFM Cebu.
12: Nasagip ng mga otoridad ang 41 babae kabilang ang 10 minor de edad at inaresto ang 5 lalaki sa 2 operasyon laban sa human trafficking sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Oktubre 10. Pinakabata sa mga biktima ang 13 taong gulang. Isinagawa ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI 7, katulang ang DSWD 7 at Interagency Council Against Trafficking sa Barangay Pahak at Puntainggan News sa nasabing lungsod. Ayon kay NBI 7 Chief Arnel Pura, nagalok umano ang mga suspect na mga babae at dalagita para sa prostitusyon sa pamamagitan ng online communications. 15 biktima, kabilang ang 9 na minor de edad, ang nasagip sa Puntainggano, habang 26 na babae, kabilang ang isang minor de edad na nailigtas sa Barangay Pahak. Pinangakuan umano ang bawat biktima ng 3,000 peso na may karagdagang insentibo kung mapipili ng customer. Noong Oktubre 13, sumailalim sa inquest proceeding ang 5 suspect dahil sa umano yung paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Dinala ang lahat ng biktima sa DSWD 7 para sa proteksyon at kaukulang tulong. Mga katropa, simulan ng araw sa sarap ng Sanfon at Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
6: 12 anyos na bata nalunod habang naliligo sa irigasyon sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
13: Wala ng buhay ng batang tuan sa isang irrigation canal ang isang bata sa barangay Sinamar Norte, San Mateo, Isabela, pasado alas 4 ng hapon. Ang biktima ay si Elias Chris, 12 anyos, na residente ng nasabing lugar. Sa report ng mga kapulisan sa San Mateo Municipal Police Station, nakatanggap ng impormasyon ng mga ito kaugnay sa insidente ng pagkalunod mula sa punong barangay ng lugar. Nakita umano ni Elias J na nalulunod ang biktima na sinubukan umano nitong tulungan, ngunit nabigo ang naturang saksi sa lakas ng agos ng tubig, kaya naman tumawag na rin ng satlolo sa iba. Natagpong wala ng balay ang biktima 1 kilometro mula sa lugar kung saan ito huling nakita. Dinala pa ang biktima sa ospital bagamat idineklara na patay. Posibleng naligo umano ang biktima ng mag-isa sa lugar. Batay na rin sa mga nakitang saplot sa gilid ng irigasyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong

0: Malaya 2015 km east extreme northern Luzon, pero hindi po inaasang papasok naman sa PAR at wala rin direktang epekto sa lagay ng panahon sa bansa.
1: Sumikat po ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.36 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Muling piniyaga makapasok sa White House sa mga mamahayag ng CNN, MS Now at Politico matapos maglabas ng bagong desisyon ang isang federal judge sa Estados Unidos. Ayon kay Judge Timothy Kelly, posibleng lumabag sa batas si US President Donald Trump nang pagbawalan niya ang mga mamahayag ng CNN at ng MS Now at Politico na makapasok sa White House. Binigyan din po ng hukom na hindi maaari pagbawal ang mga mamahayag dahil lamang sa maulat na hindi nagugustuhan ng pamahalaan. Samantala, umapila na ang Administrasyong Trump laban sa desisyon ng Korte at ang ikinatuwa naman ng mga media outlet ang patuloy nilang pagpasok muli for coverage sa White House.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Formal nang tinapos ng The Pad Network ang kontrata nito sa podcast na Machong o Machong Chismisan matapos umani ng batikos ang episode na tumatalakay kay Chris Aquino at nangutya umano sa anak nitong si Josh Aquino. Sa pahayag ng network ngayong araw, kinumpirma nitong epektibo agad ang pagtanggal sa podcast sa kanilang listahan ng mga palabas. Nawa nang humingi ng paumanhin ng The Pad Network matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga tagapakiniga dahil sa mga pahayag tungkol sa isang taong may kapansanan. Ayon sa network, dapat igalang ang mga taong may kapansanan at ang kanilang dignidad. Kaya inalis muna ang kontrobersyal na episode habang sinusuri pa ang insidente. Nangako rin ang network na magpapatupad ng mas mahigpit na guidelines sa pagtalakay sa disability, mental health ng mga menor de edad at pamilya ng mga kilala personalidad. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports sa detpusantan ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Pinagpapalungan ng damasenador ng Philippine Sports Commission sa pagkantala ng training allowance na mga tetang Pinoy kabilang women's volleyball team na muna'y dalawang buwan ang hindi nakatatanggap ng kanilang ayuda. Sa pagtalakay sa panukalang 2027 budget ng PSC, sinabi ni Senator Bongo na hindi katanggap-tanggap na naantalang allowances ng mga atleta habang naghahanda para sa mga international competition dahil narito makaapekto sa nilang pagsasanay at moral. Ayon naman kay PSC Chairman Patrick Gregorio, posibleng may kaugnay ng problema sa pamunuan ng Philippine National Volleyball Federation na tatlong beses na rin nagpalit ng Pangulo mula 2025. Isiniwala din ng Komisyon ng Audit na may 270 million pesos na hindi pa naipapaliwanag o naiulat ng mayos na paggamit ng pondo ang nasabing Sports Federation. Nasa naman si Gregorio, mga katropa, na maayos din ang bagong Pangulo ng Federasyon na si Frank Lau ang problema sa mga allowances ng mga atleta.
2: XFM News Nationwide.
0: 71 days before Christmas. At live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide. E po araw ng Webes, katropa, October 15, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
1: Ako si Brian Defas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health, ang programang maghahating sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hindi pa rin po sana ito ng Santong Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, mayang sayo po ng live dito sa ating pong programa. Siyempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Pilar. Doc Ron, magalusog na araw po.
1: Isang malusog na araw muli sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong talakay na naman ang ating pag-uusapan at kung paano ang mga maaalat na pagkain ay nakakapagpataas ng blood pressure at paano naman nakakatulong na pababain ang blood pressure ng Santum Plus Herbal Capsule at mailabas ang excess sodium sa ating katawan. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Sumama po kami, Doc Ron, dito sa ating punta lakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede nyo pandalayan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. So mga kawalan sa atin dyan na gustong sumubok na ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo mabili ang ating pong mga suplemento as well as mga healthy coffees natin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. At ipagtanong-tanong na rin ito sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar. At hanapin po parati ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin, mga ka-wellness. Ha? Para makaiwas tayo sa mga fake, mga counterfeit products. At pag walang Tatak na Yes to Health, Doc Ron, eh hindi sa atin yan na produkto, mga kaibigan. Ha? Kaya hanapin lagi yung Tatak Yes to Health sa mga blister pads, mga boxes, mga sachets ng inyong pong bibilihin ng mga produkto, mga kaibigan. Ha? Siyempre, ang ating pong napakasarap at very healthy na coffee, Santon Gold Coffee Mix, available din sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto na Yes to Health, pwede ma-avail yan sa ating pong shopping store, online shopping store sa Shopee. Search lang ang ating pong page, Yes to Health 2011.
1: And of course, lahat po ng ating produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health Wellness Center and Pharmacy nationwide. Ang kagandahan pagkamalapit kayo dyan is meron po tayong mas lower price and of course, meron po tayong discounts lalong-lalo po sa mga kababayan po nating senior citizens. Dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, meron po tayong pa-promo this holiday season sa ating Yes to Health products, lalong-lalo na sa ating Yes to Health Vitamin C. Meron po tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C and also pwede din po kayo maka-discount na 50% kapag bibili kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule kapag mag-purchase din kayo ng Yes to Health Vitamin C. And of course, sa ating po mga Yes to Health Clinics nationwide, meron po tayong libreng konsultasyon sa lahat po na magpapakonsulta sa ating mga Yes to Health Clinics. And of course, meron din po tayong mga modalities kung saan pwede po natin gawing personalize upang mas mapabilis at papadali po ang inyong pagaling sa inyong pong mga karamdaman. Lahat po yan ay puro natural na pamamaraan, walang side effect, walang contraindication. And of course, balik po tayo sa natural na pamamaraan ng gamutan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, also nutritional therapy and herbal therapy, especially doon sa mga nag-undergo ng mga tinatawag natin major operations. And of course, meron pong degenerative disease sa inyong pong katawan. Of course, kapag meron din kayo mga pains and mga problema sa mga sakit sa katawan, meron po tayong acupuncture, also magbukbuyang Korean therapy. And meron din po tayong yung tinatawag natin na Bizapper therapy, especially for parasitic problem, Doc L, kapag ka mayroong parasite, lalo-lalo doon sa mga mahilig kumain ng karaning baboy. We all know yan na mga, ano yan, host ng parasites.
0: Ito yung ano, Doc, yung mga mahilig sa kilawin.
1: Kilawin, yung mga sushi. Merong findings yan na last time na nakita mo sa Facebook, mahilig sa sushi, nang iniskan yung katawan is maraming parasites sa katawan. So, isa sa napakaganda is yung Bizapper therapy, which yung mga lower frequencies ng electric frequencies ay tumutulong na palibasin yung mga parasites na yan sa katawan, especially if you have a problem with H. pylori or may tinatawag po kayong tinatawag na ulcer. Na isa sa cause ng ulcer is H. pylori virus sa ating pong katawan. Also, terahertz therapy and natural therapy, yan po ay mga exclusive na mga services dito po sa ating South Luzon branches, dito po sa Makati branch, sa Santa Rosa, and also sa ating Batangas branch, kasama po si Doc Wendell Petreso, mga ka-wellness.
0: Kaya sa mga ka-wellness na rin yan, na gustong sumukan, gusto po ninyo matry ang mga services na in-offer ng Gastro Health, as well as gusto ninyo mabigyan ng mga personalized program na nakaangkop sa inyong mga karamdaman, eh puntahan po, bisitahan ang ating po mga Gastro Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Tubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRN Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayan Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, T. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Bagugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republica. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Tumukan nila ang Santon Plus, talaga aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namang problema ngayon.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito. Ahead pa rin sa atin ng Santong Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang relationship ng sodium at saka ng fluid balance ng ating pong pangangatawan. Okay, ba ay galing sa mga outing dyan, blowout, mga party-party, at medyo naparami ang kain do kron ng mga maalat ng mga pagkain. Hindi naman kaya nakapag movie marathon habang nagchichibog ng chips yan. At pagka kinamagahan, parang tingin mo, parang lumaki yung mukha ko agad. Parang tumaba yung mukha agad. Yung sing-sing, ring single, parang sumikip. Huwag mong panic mga kaibigan, ano? Kasi hindi naman yan biglang taba overnight. Yan po mga kaibigan, pag-uusapan natin. Ano ang relationship ng mga nakakain natin ng mga maalat na mga pagkain? At paraming tao, Dok, nakakaranas ng ganito pong problema. Mm-hmm. Ito ang tinatawag na water retention sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Or yung Tagalog, pamamanas ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin, ano? At bakit nga ba pag kumain tayo ng mga maalat na mga pagkain, parang nagiging espongha yung atin pong pangangatawan, parang sponge na nagsisip-sip ng tubig, mga kaibigan, no? At ano nga ba talaga nangyayari sa loob ng katawan natin, Doc Ron, kapag ganito ang sitwasyon, especially sa atin pong mga nakoconsume ng mga pagkain?
1: First thing na kailangan nating tignan is yung physiology of salt-induced fluid retention. Mm-hmm. Ibig sabihin yan, ang sodium kasi sa ating katawan ay pangunahing extracellular cation. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng extracellular cation is ito yung responsable sa pag-regulate ng fluid balance sa labas ng ating cells. So, ang sodium, trabaho niya, to regulate fluid balance sa labas ng ating cells. Ang katawan natin, tandaan natin na palaging naghahanap yan ng balance, yung tinatawag natin na homeostasis. Kapag bumanat ka ng pagkain, ng mga maalat na pagkain, of course, tataas ang salt or sodium concentration sa ating dugo. At nagkakaroon din ng extracellular fluid. Mm-hmm. Para itong naging masyadong concentrated, yung salt sa ating dugo, ngayon, ang ating utak, specifically, yung ating hypothalamus gland, ay makakatanggap na signal na, masyadong maalat dito, kailangan ng tubig ng panunaw. So, yun yung balance. Kapag sobrang maalat, kailangan ng tubig panunaw. Kaya, hinihila niya yung tubig sa atin pong dugo.
0: Mm-hmm. Kaya pala, pagka nakakain ka ng mga maalat mga pagkain, ano? Like, for example, kumain ka ng mga chicharon dyan, mga chips, mga chicharon, at kung ano-ano pa. Even yun, ano, Dok, pagka kumakain tayo ng mangga, sinasawsa natin sa asin.
1: Asin.
0: Maya-maya, uuhawin ka na yan. Dahil sa ganunong reaction ng katawan ng Dok Ron.
1: Yes, exactly. Kasi ang first trigger ng katawan natin, when there is so much sodium sa katawan, is thirst mechanism.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag kailangan na i-dilute yung so much sodium, of course, kailangan sasabihin, kailangan siyang mauhaw, kailangan namin ng tubig in order to wash this excess salt sa cellular. Mm-hmm. Trigger number two naman ay ang ating mga kidneys ay magpapadala ng anti-diuretic hormones or ADH.
0: Mm-hmm.
1: At sasabihin ng utak sa kidney, huwag mo munang ilabas yung mga tubig kasi meron pang mga dapat alisin na mga excess na sodium para may dilute yung sodium na excess sodium sa ating katawan. Dahil dito, ang nangyayari is nagkakaroon ng volume expansion sa iyong dugo. Kasi lahat ng mga fluid ay pupunta dun sa dugo para in order

Okay, okay. Sa update na kayo ron tayo. Ilan na may edad mo ron tayo?

0: Muy todo noticias, si quiero, si por ahí, arroba es nada, no lo van a que, tanto por Google Info, tapos yo, casi también que buscar yo, no lo van a, marami sa naman para sa Santon Plus.
1: Santon Plus, Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kaya isa na pinsel ko. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Nag-ingira ako ng pinsel ko. Narinig ko ng Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan ng mula, ang tinding nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Balik po tayo mga ka-wellness, mga katropa, sa atin pong health information. Medyo pasensya na at nagkaroon ng troubleshoot dito sa atin pong studio. And well, balik tayo, Doc Ron, sa pinag-uusapan natin about sodium at yung water retention sa atin pong pangatawan. Nabanggit mo kanina, pagka tayo ay nakakain ng mga sobrang alat ng mga pagkain, our body has its own response. Kasi ang body natin is against concentration. Against concentration siya yung pangatawa natin.
5: Natural triggers yan. Balance. Ibalance yung extra, yung sobra. Kailangan mabalance o yung tinatawag na homeostasis functions ng ating katawan. So, balik tayo dun sa pinag-uusapan. Kapag ka ang balon na sobrahan mo ng tubig, of course, kapag ka hindi maglilik or walang outlet, yung fluid na yun, puputok yun.
4: Tama.
5: So, ang nangyari is tumatagas ito kasi merong mga, merong outlet yung ating mga ugat na kapag sobra yung ano niya is sobra yung capacity niya, sumatagas niya in order na hindi puputok yung ugat. That is the first thing na gagawin ng katawan. Ngayon, yung pagtagas na yun is nare-retain doon sa ating mga selula. Kaya ang nangyari, tumitigas ang sumisikip at tumitigas yung ating mga ugat at doon na mapapansin natin na kapag kapalagi maaalat ang inyong pagkain, mataas yung water retention, namamanas ang katawan, tataas din ang blood pressure.
4: May sabihin, Dok, lang yung pamanas, yung edema na nangyayari sa katawan natin, it's just a side effect, ng pagkatangka ng katawan natin to save itself para hindi mag-create ng another mas devastating na damage dun sa ating pangatawan.
5: Kasi ang nangyayari kapag hindi na-contain ng blood vessels ang sobrang fluid dahil sa taas ng pressure, ang tendency ng tubig ay tumatagas yan sa mga surrounding tissues natin. At yan na yung tinatawag na pamamanas na pamamanas na yung paa, mamamanas na yung binti, kamay, at yung mukha. Also, lalaki din yung mga eye bags. Natural way ng pamamanas araan ng katawan yon para mabalanse yung excess sodium sa ating katawan.
4: Pero meron mga nagsasabi, Doc Ron, na especially sa mga nakakasalamuhan natin ng mga clients natin sa mga clinics, nagsabi sila, Doc, hindi naman ako mahilig sa sa mga maalat na pagkain, especially doon sa mga dishes na na niluluto nila. Hindi naman ako madayong maglagay ng asin. Hindi naman ako mahilig sa mga chicharon na yan. Bakit mataas pa rin yung sodium level sa aking pangatawan pagka nagpa-check sila ng mga sodium? Doon, dahil pala, Doc Ron, doon sa mga hidden sodium na nandyan sa mga binibili po natin. Ito, ngayon, kung mapakinggan itong programa natin, maging aware na kayo. Especially sa mga binibili niyo ng mga in cans or yung mga dilata ng mga pagkain. Anything that is packed.
5: Processed.
4: Nakapack siya. Or processed, mga kaibigan. Tingnan nyo yung net content or yung nutrition fact na to, mga kaibigan. Hanapin nyo yung sodium doon. Tingnan nyo kung gaano kataas. Ilang milligrams dyan per ml or per grams na mga produkto na binibili po ninyo doon sa mga pagkain po na yun. At kayo mismo, magugulat talaga kayo, mga kaibigan, pag naging aware kayo dyan.
5: Dyan kasi, kalimitan kasi iniisip natin na kapag sodium dun lang sa maaalat
4: ng
5: pagkain. Pagka naisip natin, hindi naman ito maaalat, so walang sodium. Ang tawag po dyan, yung mga head in sodium na yun, ang operational word yan is processed foods. So ito yung mga mabilisang checklist with regards sa mga processed foods na hindi natin alam na meron palang hidden sodium. Yung mga tinapay at mga baked goods tulad ng pandesal, also yung loaf bread at mga pastries, titingnan natin, hindi naman lasang maalat, pero na lang dun sa pandesal lang na talaga natural na pandesal. Pero puno ito ng sodium bicarbonate at baking powder. O, isa yan. So, yung sodium bicarbonate, eh meron pa ding sodium content yun. That is also salt in the blood. Doon naman sa mga condiments and sauces, alam naman natin, yung toyo at saka patis, maalat yun. Pero alam nyo ba na yung ketchup, masarap pa naman yan, pang sawsawa, no? Ketchup, yung barbecue sauce, also yung mga salad dressings na nilalagay natin pag nagsasalad tayo, is mataas din ang sodium. And even so, ang mga instant sinigang mix, ay masarap pa naman ang higop dyan kapag, yung tinatawag sa mahilig sa mga masabaw. Tapos
4: na mga magic-magic.
5: Magic-magic. Tapos unli din yan sa, sa mga inasal.
4: Ako.
5: Sinigang mix. Siksik po yan sa sodium bilang preservative. Sa mga canned goods and instant noodles, ang isang pakete ng isang instant noodles, isang pakete lang, ilang pancit kanto na nakakain siya. So, isang pakete lang ng instant noodles ay pwedeng lumagpas na agad ang iyong chronic disease risk reduction limit na 2,300 milligrams per day. Excess na yun. Isang pakete pa lang. Eh, paano? Pag tatlong beses kumain, meron pang pangmerienda, ipinalaman pa sa pandisa, hindi kaya sa tinapa yung pancit kanto na kapaw. No. Tapos, sa mga processed meats naman, eto hindi lasang maalat, longganisa, manamis-namis yan eh, kasi nakatipaan yan dati, longganisa, tocino, hotdog, hindi maalat yan, bacon, hindi maalat, pero napakataas po yan sa sodium dahil sa curing process, at ang ginawa in order to cure this and to preserve this is mataas na mga salt contents, mga ka-wellness.
4: Kaya huwag kayong maging kapakampante, mga ka-wellness, ano? Kasi yung inaakala natin na hindi naman pala maalat, hindi naman maalat ito. Eh, yun pala, punong-puno yan sila ng mga sodiums or hidden sodium na nandyan sa bawat pakete niyan, mga kaibigan, no? Kaya sa mga kabahatin, maging ano kayo, maging aware sa mga kinakain po ninyo. Maging mapagbantay kayo dun sa mga kinakain natin, especially kung yan ay mga processed na ng mga pagkain. Kasi nandyan talaga yan. Even yung, Doc Ron, yung mga dairies na mga products, kung titingnan nyo yun sila, cheese. Meron din mga sodium yan. Hindi lang para dun sa mga maalat na mga pagkain, but even karamihan ng mga processed or packed foods ay meron yan sila, mga kaibigan, na sodium or hidden sodium na nandun sa kanila by process or mismo nakahalo doon sa mga produkto po na iyon, mga kaibigan, no? Eh, marami din katanong, Doc Ron, lalo sa mga avid listeners natin, ang Santone Plus Herbal Capsule, paano po ito nakakatulong para doon sa mga kababayan natin na either excess yung level ng sodium sa kanilang pangatawan o paano ito nakakatulong para i-hinder yung mga bad effects ng sobrang sodium sa katawan ng isang tao?
5: Kasi kalimitan sa ating mga Pilipino, hindi natin maiwasan, especially if yung budget natin isaktuhan lang doon sa pangangailangan araw-araw, kalimitan talaga lang. It's either yung sardinas, di kaya tuyo, o di kaya yung noodles ang kalimitan na pagkain. And mostly, yun ang pinaka-escape para lang makapagpatrabaho sa isang araw. Ngunit, alam nyo ba na ang pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, ay napakaganda para ma-reduce yung tinatawag natin or matulungan ang katawan natin na itapon ang excess sodium sa ating katawan. And mind you, mga ka-wellness, ito pong Santone Plus Herbal Capsule, palagi nyong naririnig, this is a pharma-grade na klase ng mga herbal food supplement. Kaya napakataas ang potency and concentration ng mga bioactive compounds na meron dito. Ngayon, ang tanong, paano nakakaambag at nakakatulong ang Santone Plus Herbal Capsule para maprotektahan? Kasi ang kalimitan na nangyayari is kumbaga yung epekto ng excess sodium is naapektuhan yung ating puso at ang ating mga ugat. So natural ang Santone Plus Herbal Capsule is natural cardiovascular and blood flow support. Bakit? Ang santos ay nakakatulong sa tinatawag natin vasodilation o pag-unat ng ating ugat para hindi tumaas ang pressure sa ating dugo. Kasi yan ay tumutulong na mag-induce ng tinatawag natin ng nitric oxide doon po sa ating endothelial wall para hindi po tumaas ang presyon ng ating dugo. Also, napakataas din sa minerals and electrolytes, especially itong minerals na potassium. Mm-hmm. Alam naman natin, Doc L, ang potassium is parang ano yan eh, yin and yang. Kung sa Chinese pa, beliefs pa, yin and yang ng ano yan, ng yung tinatawag natin sodium. Pagka kailangan mong babalanse ang sodium sa katawan, kailangan mo ng potassium. Ang potassium ay direktang kalaban ng sodium na tinutulungan nito ang mga kidneys para ma-excrete at mailabas ang mga excess sodium sa pamamagitan ng ating pag-ihi para hindi tayo mamanas. So, mataas sa sodium ay sa potassium ang ating Santon Plus Herbal Capsule. Also, ang antioxidant and anti-inflammatory action na kung saan, alam nyo ba na nagkakaroon ng stress or low-grade inflammation pagka sobrang dami din ng sodium sa ating katawan. Mm-hmm. Now, this low-grade inflammation, ang antioxidant ng Santon Plus or ng Santon Plus Herbal Capsule ay tumutulong na protektahan ang mga kidney cells kasi ang naapektuhan yan yung ugat and also yung mga kidney cells natin mula sa damage na dahilan ng inflammation ng excess sodium sa ating katawan. Para kasi kapag kapalagi o mananatili ang tinatawag natin excess stress ng sodium sa inyong pong kidneys, ang kalalabasan niyan chronic kidney disease, mga
4: kaulis. Mm-hmm, I see. So, sa pamamagitan, Dr. Ron, pagbibigay ng cardiovascular support at pag-promote ng tamang blood flow at detoxification sa pangangatawan natin through the aid ng Santon Plus Herbal Capsule natin, nagiging mas madali, Dr. Ron, para sa katawan natin na i-flush out yung mga naiipon ng mga toxins, mga excess fluids, yung concentration ng mga salts or either sugar ba yan sa pangangatawan natin, mas nagiging maganda yung disposal nito sa katawan natin.
5: Yes, exactly. Kaya paalaala natin at palagi nating intindihin na kahit na ang Santon Plus ay napakagandang support para sa wellness natin, immune support, also hypertension maintenance at napakahalaga niya sa protection ng ating kidney cells at lahat ng cellular sa ating katawan, sabayan pa din ng tamang pag-inom ng dami ng tubig. So, kailangan pa din ng tamang hydration and at the same time, iwasan din yung mga mamantika and maaalat na pagkain.
4: Mm-hmm. Kaya sana na sa mga ka-wellness natin dyan, hindi lang sa metabolic pathway nakakatulong ang Santon Plus Herbal Capsule, pati na din po sa sodium-induced hypertension. Kaya napaka-versatile, Dr. Ron, ang Santon Plus Herbal Capsule natin dahil sa mga kabayan natin na may diabetes, hypertension, at iba't ibang klase ng mga metabolic problems, as well as yung mga may bukol-bukol sa kanilang pangangatawan. See to it na meron kayo dyang stock ng Santon Plus Herbal Capsule natin at nakakainom po kayo araw-araw, mga ka-wellness. Okay? Sa ating pagkabalik, Dr. Ron, alamin naman natin kung paano basahin ang nutritional levels para malaman natin yung mga sodium content ng mga kinakain natin, yung mga nabanggit natin kanina, no? Para maging aware kayo. O maging mapanuri kayo sa mga binibili po ninyo ng mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Kaya standby lang po dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Nabili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Santon Cold Coffee Mix.
6: Ako po si Jules. Akin pa talagang dahil sa Santon Cold Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabigli sa mga butika.
3: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sama pat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga po pala si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko surprise lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision Express capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon, okay na. Salamat Vision Express. Effective talaga.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
4: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Doc Ron, yung tayo sa pinag-usapan natin kanina about sodium, especially yung mga sodium, hidden sodium na just mga produkto na atin pong nakakain o nai-intake. Dahil nga napakatalamak, Doc Ron, ng mga hidden sodium, kailangan natin matutong mag-investigate.
5: Mm-hmm.
4: Yan, dapat mabusisi tayo. Lalo na,
5: pagpasok
4: natin sa katawan yan. Eh, ano? Mm-hmm. And let's talk about how to read nutritional levels or yung nutrition facts ano, sa mga produkto na atin pong ini-intake. Rock Don, ano ba dapat yung dapat nilang hanapin o tingnan dun sa mga pakete o dun sa mga produkto na kanilang bibilihin?
5: Mm-hmm. So, ano ba yung impact na kapag matuto kayong magbasa ng nutritional facts doon sa likod at yung content na meron doon? Para bagayang pagkakaroon ng superpower laban sa sakit. Kasi alam naman natin kapag kapalaging excess, and we all know ngayon ang chronic kidney disease sa buong mundo. Just, I think that was last month na pabata ng pabata ang kakaroon ng chronic kidney disease at nag-a-undergo ng dialysis. At ito yung problema sa society natin ngayon. And we want to give you that extra kickstart in order for you to be knowledgeable kung paano magbasa. First thing is a serving size. Ang tanong, ilang serving ba ang nasa loob ng isang pakete?
4: Mm-hmm.
5: Madalas, ang nakasulat na sodium ay para sa isang serving lang. Hindi ang buong laman ng lalagyan. So, sinabi doon, nutritional facts, is yung ito kadami yung isang serving. Ang tanong, ilang serving ba yung nasa isang pakete? Baka mamaya is nakalagay doon isang serving, ay isang, ang nakalagay is serving na meron, pero yung serving ng isang pakete is pang tatlo o pang apat na serving. Number two, sodium amount. Ang eksaktong bigat ng sodium o sa dami ng sodium, makikita ninyo sa pakete, nako po, nakakalula. Lalong-lalo na yung mga noodles, yung mga instant noodles at yung mga instant na pancit canton. Basahin ninyo yan, napakataas ng sodium content. Dito mo makikita doon sa ano, sa eksaktong timbang kung ilang milligrams ang makukuha mo. And then may nakalagay na yun doon sa taas, nakalagay na recommended daily allowance. At makikita nyo, sobra doon sa recommended daily allowance ng sodium yung nakalagay sa pakete. And also, tandaan natin, 3% ng daily value or percentage na inaambak sa ito sa daily limit, hindi dapat tayo umabot ng lagpas 3% or lagpas na 5%. Ito ang pinakamabilis na indicator kung mataas ba o mababa ang sodium content ng isang produkto. So, titingnan nyo kung ilang percentage ang sodium content. Kung minsan kalimitan, nasa 30 to 40% ang sodium content ng mga processed food, lalong-lalo na yung mga nakapakete na pagkain.
4: Mm-hmm. Kaya dapat maging mapag-matsyag kayo dyan, Doc Ron. Pero wait, Doc Ron, pa-explain mo yun natin, lalo na yung mga percentage. At even yung mga daily value, kung tawag, di ba, meron yan nakasulat na percentage and then DV.
5: Daily value.
4: O, paano natin malalaman kung safe ba o dangerous na? At gano'n ba kadami dapat yung ma-intake natin ito for our daily basis?
5: Mm-hmm. So, sa percentage, ang rule of thumb, ang pinakamadali, is tandaanin yung 5 to 20 rule.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin, 5% o mas bababa pa doon sa percentage ng daily value ang sodium content ng dapat na kainin natin sa kada araw.
4: Mm-hmm.
5: So, 5% lang doon sa isang pakete. Dapat meron na 5% lang. Tapos, ang percentage ng daily value naman ay 20% o mataas pa. Ibig sabihin yan, kapag mataas sa 20%, yung daily value ng isang pakete na hinakain natin that is in danger zone, mga ka-wellness. Kaya kung makakita ka ng chichirya na may kasulat na sodium, 45%, oh, kasi nasa ano yan, 30 to 45%, ibig sabihin sa isang maliit na serving pa lang na konsumo mo na agad ang halos kalahati ng limitasyon mo sa buong araw, sa isang serving pa lang.
4: So, napakadali lang tandaan, mga ka-wellness, ano? 520 rule. So, ngayon po munta naman tayo, Doc Ron, sa mga panghuling bahagi ng core pointers natin, ano? Paano naman kung nandyan na? Yung ano, for example, naka-intake ka na ng mga ano, ng mga pagkain na ito. Kasi ngayon mo lang narinig dito sa programa natin at kagabi eh binakbakan mo yung mga ano, mga pagkain.
5: Hindi sana kung kagabi lang. Eh kung yung 10 years ago that was already practice. Kasi kalimitan tayo naman pag ganun kamandaan pa. Wala tayong pakialam. Pagkabinigyan, lalong-lalo na pagka sa amin nung una, 5 piso lang ang baon eh. Pero yung iba, merong 20 pesos na baon. Ako, nakaihi talaga ako ng dugo kasi merong 5 piso. Yung ano yung pagkain na cornic na safari. Sikat dati yung safari. Ay nako, talaga, sobrang sarap pong kumain ng safari noon. Nakaihi ng dugo. Eh kasi hindi alam.
4: Kaya ngayon, Doc Ron, na alam na nila or nalaman nila kung paano ito kukontrolin. So for now, ay maging mapag ano na kayo, mapagmatsyag na kayo, ano, maging mabusisi sa mga bibilhin ninyo. But then, if ever meron ng effects sa inyo yung mga weeks or years na consumption ninyo ng mga maalat na pagkain, ito naman yung time, Doc Ron, na dapat mag-detox na sila. Dapat ay maging ang detox kasi is marami yan siyang pamaraan, ano? Either water detox or yung
5: cellular detox,
4: ano? Maraming pwedeng gawin sila, Doc Ron. Pwede silang pumunta, bumisita sa atin po mga wellness center para bigyan kayo ng personalized program, especially dun sa mga detox program na pwede po ninyong gawin, mga kaibigan. Wala ang Yes to Health ay meron din tayong mga produkto na meron siyang mga capabilities or meron siyang mga kapabilidad para mag-detox ng ating pong pangatawan, especially yung mga mild detoxifier natin, like yung Santone Gold Herbal Tea natin, nakakatulong siya to detox our body. Even yung our very own Santone Plus Herbal Capsule, ay meron din siyang mga detoxifier content, meron siyang mga properties na nakakatulong para i-detoxify in a cellular level yung ating pong pangatawan, Doc Ron. Ano? So kung hindi pa kayo makakabisita ngayon, for example, medyo distansya pa kayo sa ating pong mga wellness clinic, you know? Or wala kayong time, pero dapat talaga bigyan nyo ng first priority, ano, ang kalusugan. But then, kung kayo po ay ano pa, hindi pa kaagad-agad makakabisita sa ating po mga wellness clinic, see to it na maka-avail kayo ng Santone Plus Herbal Capsule natin.
10: Kasi the secret of health.
4: Ang Santone Plus natin, Doc Ron, ay pwedeng ma-avail yan any pharmacy.
5: Yes.
4: Ano? Pwede so, ninyong ma-avail
5: ang ating po. Local and yung mga malalaking pharmacy po nationwide, mga available.
4: Kaya avail na kayo ng Santone Plus Herbal Capsule natin for now para maingatan yung ating pong cardiovascular area, maingatan yung ating pong kidney area, ano, at iba't iba pang parte ng ating pangatawan.
10: The secret of health. Ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
4: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. At sa mga kabayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. It's text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-60545. Doktor, mayroong nagtanong dito sa atin. Good day po sa The Secret of Health. Dok, itanong ko lang kung pwede ba ako uminom ng Santone Coffee Mix. At dahil may prostate daw siya, o prostate problem. Kasi may nagsabi daw ng doktor sa kanya na bawal daw ang coffee para sa may prostate problem. Ramel Mendoza po ito ng Santo Tomas City, Batangas.
5: Bawal talaga pagka unhealthy coffee. Natural yan. Pero ang lahat ng mga products na ano natin na coffee sa Yes to Health, those were designed in order to help you with your degenerative disease. Lalo na yung Santo Plus Herbal Capsule. Meron ay Santo Plus Coffee Mix. Yung soya doon is napakataas yun sa chlorogenic acid na kung saan tumutulong. And also, mind you, hindi lang sa chlorogenic acid. Protein and also minerals, especially zinc. Lahat kasi ng mga buto, mataas ang zinc. Isa sa may pinakamataas ng zinc is yung soya. Nakakatulong po yan sa tinatawag natin na mabalanse yung tinatawag natin hormonal function sa ating katawan. So if you have tinatawag natin prostate enlargement, mas maganda po sir na pag-inom kayo ng Santon Plus Coffee Mix, sabayan din ninyo ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3. Santon Plus Herbal Capsule that regulates inflammation and also yung tinatawag hormonal function, especially yung testosterone function. Kasi kapag tumatanda, tumataas ang DHT, dihydrotestosterone, kaya mas mabilis dumami yung cells ng prostate, kaya lumalaki siya at naiipit yung daanan ng ihi. So if you want to nababalance, maibalik doon sa testosterone na hindi aggressive na klase na testosterone, yung normal testosterone ng ating katawan, yung combination ng Santon Plus Herbal Capsule and also Premium D3. Ang MCT kasi is napakaganda yan sa na source ng fats para din sa ating hormonal function.
4: Mm-hmm. Bakit nga ba hindi advisable para sa mga kababayan natin na may prostate problem ang mga unhealthy coffee, especially yung mga caffeinated coffee, Dokron. Mm-hmm. Kasi yun sila is nakaka-stimulate ng ating pangangatawan and even dun mismo sa ating pong prostate gland.
5: Uh-huh.
4: Hindi siya maganda kasi diuretic ang diuretic ang mga stimulante ng mga kape. Pansin niyo pag umiinom kayo ng mga coffees, 'di ba? Ihi kayo ng ihi, mga kaibigan, Eh pag hindi maganda daw kron, yung condition ng prostate mo, especially kung meron kang yung BPH or benign prostatic hyperplasia, na iniipit nito yung daluyan ng ihi mo. Tapos ang dami mong ihi na naiipon doon sa pantog. Mm-hmm. Anong mangyayari ngayon sa inyo pong urinary tract, mga kaibigan? So, isa yan kasi sa maaaring pagmulan or maging komplikasyon ng UTI sa inyo pong pangangatawan.
5: Mm-hmm. And also yung formation ng stones.
4: Stones, yan. Stones. Kaya sa mga kababayan natin, iwasan muna nila, Doc Ron, yung mga unhealthy coffees, especially yung mga highly caffeinated na mga coffees and even yung mga highly caffeinated drinks, ay huwag muna kayong mag-iinom yan, mga kaibigan. No? Kung pala kape ka talaga, switch ka na lang dun sa mga healthy coffee. Like yung nabanggit mo kanina.
5: Santon Plus Coffee Mix, o kaya Santon Gold Coffee Mix. Kung gusto ako, mas gusto ko yung Santon Gold Coffee Mix. Depende po yan sa inyo. Meron po tayong private variation Santon Gold, meron tayong Premium D3 Coffee, meron tayong Santon Plus Coffee, especially doon sa mga Santon Plus Coffee Mix, especially doon sa mga mahilig sa mga soya base. At gusto nyo na ng energy right after ng pagkagising ninyo, inom kayo ng Santon Plus Coffee Mix, and also meron tayong tea kung gusto nyo naman ng tea, ng Santon Gold Herbal Tea.
4: So sa mga kababayan natin na gustong gusto makapagkape despite na meron silang iniinda na mga condition sa kanilang pangatawan, subukan nyo yung mga healthy coffee ng Yes to Health, mga kaibigan. I would prefer dun sa mga kababayan natin na meron ganito mga problema, Doc Ron, sabayan nila ng pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule natin. Meron kayong prostate problem, either prostatitis man yan or BPH, yung gradual enlargement ng prostate ninyo, ay inuman nyo po yan ng Santon Plus Herbal Capsule. And sabayin mo na rin ng Premium D3 because it will greatly help dun sa pag correct
5: hormonal balance
4: ng hormones sa inyong pangatawan, mga kaibigan, especially sa mga ka-wellness natin dyan na may edad ng 40-45 years old, pataas, kinakailangan maging maingat na po kayo sa inyong sa inyo pong kinakain, and then take supplementation, at huwag na huwag kalimutan, Doc Ron, yung exercise. Kasi the more na physically active, the more na nagiging maganda pa rin yung
5: hormonal function
4: mo, especially yung testosterone
5: level. Yun talaga
4: yung kasi problema sa mga kalakihan. The more we age, bumababa yung level ng testosterone. Napapalitan ngayon ng DHT, yung dehydrotestosterone, na yan pa naman yung mga yan pa yung culprit sa pagkakaroon ng
5: hyperplasia
4: at marami pang problema ng mga kalakihan. ang dala-dala nitong DHT na ito, ano? So sa mga kabayan, kung gusto yung makontrol, kung gusto yung mabalance yung mga hormones niyo sa inyong pangangatawan, especially yung mga male hormones, keep active, kung tawagin, ano?
5: Kaya kung minsan, gusto namang mag-exercise, Doc L, walang energy.
4: Yun na nga, oo.
5: Kaya maganda talaga yung ano, kaya merong tawag doon sa podcast yung vlog ni Mrs. Boss, Santo Plus Herbal Capsule ang iniinom niya, nakalimang game ng basketball araw-araw. Hawakin mo yan,
4: grabe.
5: Kilala natin yung taga Misamis Oriental, si Madridano. Mga ano yun, mahilig talaga sa basketball. Oh. Santon Plus Herbal Capsule. So if you want energy, kung gusto mo mag-exercise, wala ka namang energy, o Santon Plus. So Santon Plus to have more energy and to boost your testosterone level sa katawan.
4: Dahil doon, kanalang inquiry, gusto ko pong bumili ng one box ng Santon Plus at one box ng to help vitamin C. Eh, meron bang discount daw pagka bibili sa Santo? Sa mga pharmacy, pag senior citizen. Eh, try nyo po, ano? Not all pharmacies have the same...
5: Yeah, may senior privilege ng senior citizen discounts.
4: So, kung sa Yes to Health Wellness Center kayo, automatic meron yung senior citizen discount, mga kaibigan, ano? So, sa mga pharmacies, ipagtanong-tanong nyo po, mga ka-wellness, if ginagrant nila sa mga ganung produkto, mga kaibigan.
5: And of course, buy one, take one tayo ng Santon Plus. So kung bibili kayo ng Santon Plus sa ating clinic, na isang Santon Plus, may 50% discount naman kayo kapag bibili kayo ng vitamin C dyan sa ating mga Yes to Health Wellness Center.
4: Yun, no? Ito, may nagtanong, Doc Ron, pwede bang sabayin daw ang pag-inom ng Santon Plus at yung coffee daw natin?
5: Mm-hmm. Bakit hindi? Mas maganda
4: pwede, po yun.
5: Kasi maano mo, ma-multiply mo yung tinatawag natin consumption.
4: Mm-hmm.
5: Or ma-maximize mo yung consumption ng Santons. And ang Santons, ulit-ulitin po natin, pharma-grade ang Santons ng ating Santon Plus and also yung Santons na meron din sa ating Santon Cold Coffee Mix and also sa ating Santon Plus Coffee Mix, mga ka-wellness.
4: Mm-hmm. Yan lang. So mga kabayan tayo na gusto maka-avail ng ating mga produkto, puntahan ng ating mga authorized dealers nationwide. Hanapin nyo lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness. Ha?
5: Pati sa blister, tingnan ninyo. Baka mamaya ang box na Yes to Health pero blister wala.
4: Oo.
5: Baka mamaya naipapanok sa doon sa ano.
4: Kaya sa mga kabayan, para makasigurado na inyo pong iinumin ng mga produkto, i-intake po ninyo ng mga products o gagamitin ng mga products, ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, ay hanapin nyo lagi. Ano? Yung logo natin na Yes to Health, Tatak na Yes to Health sa mga boxes, blister pads, even dun sa mga sachets ng mga coffee natin. Meron po yung nakatak na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para hindi tayo mapeke. Dahil dami na ngayon, Doc Ron, na sumasabay sa trend. Sabi pa, ano? Basta masabi lang na may Santons, recommend na sila na recommend, ano? O, kaya sa mga kabayan natin, ha? Para makasigurado, doon din bumili sa mga natin, mga authorized dealers natin.
5: Yeah, partner dealers.
4: Or sa mga wellness center natin, mga kaibigan, kung malapit lang din naman yan sa inyong mga lugar, isabay nyo na rin yung pagkapakonsulta, pagkapacheck up mga ka-wellness. Ngayong araw, Doc, nandyan sila, Doc Algie, sa Batangas.
5: Nanonood kanina,
4: nakapasok tayo. So, sa mga kabayan natin, gusto nyo makahabol sa consultation with Doc Algie Backlife, puntahan nyo po mga ka-wellness. Ano? Wellness center natin dyan sa Batangas, mga kaibigan. No? Matagpuan lamang yan sa GF Block E, City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City.
5: Batangas.
4: So sa mga kabayan natin na gusto nyo makapagpakonsulta, gusto nyo masubukan yung mga service ng Yes to Health, as well as yung mga Doc Ron, yung mga personalized program natin, like detox program natin, Tapos meron pa tayong iba, yung mga nutritional therapy natin, mm-hmm. supplementational therapy natin. So meron yan siyang ano, meron siyang personalized program mm-hmm. na ibibigay sa inyo ng mga consultants natin. Na yun yung naangkop sa inyo yung mga problema, mga karamdaman ninyo. Mm-hmm. Pero so bilis dokron yung kanilang recovery.
5: Lalo-lalo na yung detox, mm-hmm. yung ano yung cleansing and detoxification oh. program natin. Napakaganda po yan. Highly recommended kasi yan po ang protocol na pinaka-basic na start in mm-hmm. order to treat the disease. First, you need to cleanse the system so that it would be ready mm-hmm. to receive those benefits na pinapadala mo. Kasi no matter how many, ano, how much, ano, nutrition ang lalagay natin kapag ka-clog o marado ang sistema, lalong-lalo na ang ating colon, mm-hmm. ang ating liver, ang ating kidney, ay mga marado, pareho yung magsasabay marado, of course, hindi ma-absorb. Hindi ganun yung, ano, hindi ka ganun kalakas yung absorption ng mga nutrition o mga raw materials and at the same time, mga workers para gamitin ng pag-build up na may balik tayo, may balik yung ating health.
4: Oo, no, okay. Doc, may napahabol na katanungan. Doc, meron po ako sa braso na white spot. Dati naman wala po ako. At dark spot po sa pisngi, meron din po ako. Ano po ito, Doc? At ano po ang kulang o sobra sa skin ko? Thank you po.
5: Anong klaseng white or dark spots? Marami kasing klase ng
4: tama,
5: dark spots. Eh. Maraming pigmentation. Marami ding cause ng pigmentation. It might be our immune response mm-hmm. kasi merong ibang pigmentation cause ng immune system mm-hmm. hyper ng immune system.
4: Minsan, sunog sa araw.
5: Sunog sa araw. Sometimes, kung minsan, it could be yung tinatawag natin melanoma.
4: Mm-hmm.
5: So, those are mga different, ano, mas maigi na magpakonsulta kayo so that we could be able to assess kung anong klase. So, kung meron naman kayong malapit na mga ospital na magpakonsultan, mas maigi. And then, you can also text us kung anong klase yung findings. Mm-hmm. Kung malapit naman kayo, kung gusto niyo makasave, malapit kayo sa mga clinic natin, libre ang konsultasyon so that we could give you the best supplementation and also yung mga tinatawag natin na guidelines mm-hmm. kung ano yung gagawin in order na maibalik po yung health po.
4: Yung din yung mga white spots, mga white patches sa inyong pangangatawan. Mm-hmm. Iba't iba rin ang dahilan yan.
5: Mm, might be ringworm or might
4: fungi,
5: be
4: fungi bacteria.
5: Yes, bacterial infections.
4: So marami silang pwedeng pagmulan. Mm-hmm. Mga skin problems yan. So, kung gusto yung makasure, pakonsulta kayo sa mga derma
5: mm-hmm.
4: kasi sila ang eksperto talaga dyan pagdating sa mga balat.
5: Yes.
4: And then, if meron ng result, kung ano man yung makita po doon na dahilan, and then you want to do natural treatment,
5: yes.
4: So pwede yung dalhin yung mga results po ninyo na yan sa ating po mga wellness center
5: mm-hmm.
4: Para ma-check din po natin at mabigyan kayo ng personalized program para sa inyo po mga treatment, mga kaibigan. Ha? Sa lahat ng mga kababayan natin ha, na mayroong mga ganitong problema, mas maganda makapagpa-consulta kayo po. Pa-check up po kayo para makita talaga kung ano yung ano. Mayroon kasi maghula-hula, yes, especially sa skin.
5: Sa skin.
4: Napaka ano, maraming mga karamdaman na pwede

0: consultation, free consultation dyan sa Tugigaraw, mga kaibigan, no? O, dyan lamang yan sa Libag Norte, Tugigaraw City, mga kaibigan. I think whole day sila dyan.
1: Yes, hanggang hapon yan. So, tapos may palibring, baka may palibring free taste pa. Palibring free taste.
0: Sige, puntahan nyo na lang doon kung ano man yung mga, ano, mga privilege na pwede po ninyong makuha, mga kaibigan. Especially yung consultation, malaking ano na yun siya. Mm-hmm. Malaking privilege yun na makapakonsulta kayo ng libre dyan kay Doc Ned, mga kaibigan. At mabigyan kayo ng mga personalized program para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Parang Doc Ron, ano? Pakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa po mga tagapakinig.
1: Ayan, iwas-iwas na dun sa mga ano, ha? Sa mga pagkain na nabanggit natin. At check always the label and also iwasan ang pagkain ng mga highly processed foods. Lalong-lalo na yung mga ano, yung mga noodles, instant noodles, para makaiwas po sa hypertension at the same time pagkakaroon ng problema sa kidney at huwag nawang mauwi sa chronic kidney disease. And of course, kapag mahilig kayo sa maalat para mag-detox ang katawan, Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, and samahan po yan ng healthy lifestyle and exercise araw-araw so that you could recover your health back, mga ka-wellness. Ingatan po ang ating kalusugan, yan po ay pamana po sa atin ng Diyos.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakadabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lupuan tumatangkilik ng mga dekalidad, mga pharma-grade ng produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po natin buti hila CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Aji Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula.

Ibu tadi ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro Jensen, isa ka ba? Sa una, pertigit na akong kulbaa o kabala, kadihang nakabantay ko nga aduna di ay kubukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulmul kini usahay, apiktado gid ka ayaw akong paninda o paglihok matatadlaw. Ako gid ka ayaw akong pasalamat, sukad nga gitambagan ko sa akong kumari nga magtumar og santon plus capsule. Kanunay na akong hindi na inong matatadlaw o sa paglabay sa panahon, ako ka ayaw ang kausahay. Usaban, nahupay ang mulmul. Hangtod nga inanay gyud nga nanganaw, mikupos ang bukol. Pero nagsik na kaayo kong mamaligya, o gaan na kaayo akong pamati sa tibuklawa. Salamat gyud kaayo sa Ginoo, o sa Santon Plus, sa dako matabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus. Kay nakata-

dili ko dato og wala koy bulawan nga kahatag. Apan gugma nga putli, sukod-sukad sa katapusan ang akong mahanyag. Dili man ako prinsipe nga nagsakay og kabayo. Apan andam ko mahimong hari sa tibuok nga kilibutan nato. Chay. Mga suki natong tipaminaw, maayong hapon kalinyong tanan. Lainan ni sa akong tingog, uy, kung naman kayo, huwag doon na yung bulbits ka ni Pulot. Mga higala nato sa naglain-laing dapit ni ining atong kalibutan, ni ining atong nasod sa Pilipinas, sa Tibuok, Mindanao. Kamu nagpaminaw ni ining inyong paboritong istasyon, ang XFM Philippines. Madunggan sa inyong mga radyo kung doon na mo'y kuryente, no? Mga higala na to, nga na silang mga trabaho karon. Nag-drive og taxi, ang uban karon nagpaymutan lang, ganang pauraray lang. Sa mga higala na to karoon nga na laglaom kayo ang panghuna-huna. Naghuna-huna kung magsugod na magpamalit o baldi. So, sugdan siguro na itong tawag ni karoon o ga. Maayong hapon, mga kabaldi! Init na sab kayo ang panahon karon. Siyempre nga ning panahon na init man pero kanang giingon nga super El Nino. Nagwa pa kayo na to matagamtaman no. Ambo to sa inyong dapit diha nag super El Nino na ba? Ala sige ha. Ato nang istoryahan no niya kay nag-intro pa man ta mapay pagsugod na to problema na dai na to isgutan. Basta pahimutang ang tanan. Ngayon panahon na, untong tutok, bisag unsang orasa mga pariente, pwede kayo tango inom og Santon. Mani ha? Pwede tango inom og Santon Gold Coffee Mix. Bisag unsang orasa na, wahi gipili na, kay kanang kapiha, maghatag ni mong kalagsik. Mutaas o ka-positibo ang imong panghunahuna. Dili ka magka-girl, dili madaot ang imong tiyan. Daghag positibo nga imong bation mga pariente. Ha? Santon Gold Coffee Mix, mapalit kini sa mga butika, mga pharmacy, duol sa inyong dapit. Busa ako mga pinalangga na ito ng mga tigpaminaw karon, labi ng mga taxi driver, aron dili kayo mo mga hikatog, bitaw ka ng katugon kayo mo. Alapag inyo mo ani oh. Ayaw lang nyo dagana kay tubig pag inom ninyo ang Santon Gold. Mahimo tunga lang para ma inyong matagamtaman dyan ninyong kalami. No? Hala, padayon ta sa itong programa.

0: Dagala, hapon na sab. Aodto na, paduong naghapon. Matapos na pod ang adlaw, kay maabot na pod ang kagabion. Dali aras panahon, mga paryente, sa? Dali kita matiguang. Pero alam mo, kaguulhang, bisan mauna ni ang atong pangidaron, maabota ni idara. Ayaw mong kaproblema, ana. Resultihan ta mo, mga paryente, nga swerte kay ta nakaabota ni ining atong mga edad. Kay ka na mga hinawayon diha ang mga bata pa, makaabot baka na sila sa atong edad? Ngayong ani? Tara ba kay nagpabakuna? Kita kay wa tamang pabakuna unya sa ka pagita ginom og Santol Plus Herbal Capsule adya gid ni madiri kita magdaog kay kining mga bagong tubo karon dili siguro ni sila ganahan mo inom aning kuan dili siguro sila ganahan mo inom aning ato ang giinom nato kanunay nga Santol Plus Herbal Capsule. Timan-an ninyo ni ha, mga batanong nga naminaw, kay baho mo? Itawag baya ni og food supplement? Ah. Usa ni ka-herbal, usa ni ka-natural, nga gibutang, natural nga ingredients, nga gibutang ni ha, sa mga kapsula. Tungod sa kamaayo o kakuyaw sa mga compounds nga naan ni ini, isagol ni sa nag-invento ni ini, o karon hayan. Pwerteng daghana ang maka-experience nga sila na ayo, na alibyo tungod sa ilahang na alibyo sa ilang gibati tungod aning pagtumar sa Santol Plus Herbal Capsule. Kanagong kulor ko? Kanagong kulor? Brown ba? Ah, maroon na? Kulor maroon nga naas mga pharmacy. Muna ka mo, naminaw diha nga mga doon na pa'y gibati diha nga mga aring king-king, no? Suwayin ninyo. Suwayin. Tumar og Santol Plus Herbal Capsule. Mapalit ni sa mga butika o mga pharmacy duol sa inyo. O, ayan na mga tuglayo dito. Kaya siyempre, malisan pa ka. Ano na diya, rong didangat. Bueno, unyang tataod, mabalik ko mga pariente ha. Kay doon na lang ko yung mga importante kaayo nga paibalo, painumdom, dili sa among dapit. So, mabalik ko tataod mga pariente, diha lang mo, I'll be back, matod pa ni Arnold Schwarzenegger, no. Mabalik ko ha, bantay na mo, pagbalik na ko, wala mo na, ambot na lang ginninyo. Ha, barang lagi inyong abuto na ko. Mabalik ko, diha lang mo.
1: Andaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayon na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life sa pagpadayon sa among servisyo diri sa Tabon City o mga munisipalidad sa Asunsyon, Nicorella, Kapalong, Sawata o Talaingon. Ang among priority mao ang paghatag na ninyo o reliable o tikalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Masayod kami na ang padayong pagkuswan na nilangangilan ang reliable na kuryente. Kini, mamahibot posible, pinaagi sa inyong pagsalig ka na. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Kasama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inagurang

0: City.
1: Kauna, lerti yun ni Sura sa akong kahintang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. At nabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, pero may panglabad ang akong ulo. Halos dilit ako makalihok ng tarong. Ako, yun ako masalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo sa Sarton Plus Capsule, sukat-sukat ato, radyo kumihunong sa pagtumar. Ako, kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal ang adunay, ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kayo sa Ginoo o sa Sarton Plus sa pagtabang sa kanako. Mga parehas na ko, layigin ni

0: halah na unsa man ako multigabang lahit na maningtingog sa makina bako manungta ni gasolina malawag bumi ka ni kubi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na, tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o gamayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukar ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibaw number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nalako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa akong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsaling umugma nilin sa ako ha. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o tagang salamat.
3: Hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, magiging uyab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako! Nakapagiging uyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayun, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang mo, init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo, oh. Naglabi kayo, na pinatulato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
6: Mga katupa, exciting!

Sa una ko ikaw nga akong nakit-an. Nagbuto-buto gyud kining akong dughan. Nangandoy ko nga ikaw gyud maako ah. Tungod kay nakita ko nimo nga haskang gwapaha. Apan paglabay sa panahon ako nahikurat. Kay ikaw na nambuk o grabe na kabugat. Pero alang na ko, ikaw ang rosas sa akong hardin. Ikaw ang katamis na bulak na di gud mabalhin. Gihandom kanunay sa matag karon og unya. Kay ikaw ra ang bugtong babae nga

0: man mahatag usab kanimo ang buwan diha sa langit. Gani bisan pa sa bugas ako dili ko makapasalig. Ang akong hinigugma nga pinalangga kaayo sa kanunay. Usab na sa paglabay sa panahon nga mura nag-anay. Gani karon ang panahon nga kita mga tiguwang na ug ang atong mga kusog ay unam-anam na nga mawala. Gani may mga panghitabo nga nakaingon kog naunsa na ni giahak. Una man may gipakatao, pero una man siyang namatay. Baha. Nang hinaot ako, madili ka mausap. Dili pwede nga ikaw magbag-o sa atong relasyon. Kaysa online raba, dagan raba kayog tentasyon.
1: Kung pagbalik ha, magbat-bat na tagsuwatan po, standby na muli ha.

higala o mga suki na kong tigpaminaw. Niya naman usap kita, niining atong matahong kaayong bahin sa atong tulumanon. Kung asa atong pagabat-baton ang mga suwatampo nga gipada dinhi, kauban sa pagpamasin nga kini atong katagaan o pagtagad, ingon man mga tambak o mga maayong panghuna-huna. Pero di, tama ka, kabot ni anang maayong panghuna-huna mga pariente o mga kabalde. Basta dili man atong panimuot. Naatay gibate? Doon natay mga problema sa lawas? Apektado kayo atong emosyon. Bati pag yung tagbatasan. Kinanglan ang atong kaugalingon, atong atimanon. Aron dili ma-high blood, huwag bati sa lawas, tumar o Xanthan Plus Herbal Capsule. Color brownie siya, ha? Kahit tungod din yung Xanthan Plus Herbal Capsule, kayang i-regulate ang inyuhang mga dugo. Kayang i-regulate ang inyong dugo nga dili kamo ma-high blood. Labi na ang mga mugbo o height, kaya ng mga pototon. Kanang ang dugo gikan sa heart, mga pila lang ka seconds, balik din sa utok. Wala manuntay, wala manuntay problema, pero nung masuko man dayon. Or kahit ka ng bugat ng timbang. Maunay nga dali ka may blood kay ang imong ugat na pislit na nga nakuan. Naipit ani imong mga tambok mo nang kusog kay siblit dahil kay ka masuko. I-regulate na to na tumar og Xanthan Plus Herbal Capsule, no? Adlaw-adlaw. 3 times a day, nana sa mga butika o mga pharmacy. Bueno, ako na nito kaano ka pagtagad. Ablihan ko naman yung suwat na raw. Anong suwat, oh? Papel man gini yung nadunggan ba? Di man gini yung nga binuang ning kwan? Papel man gini? Gingon din ni sa to suwat. Kanimo Kuya Helen maayong adlaw kay di man ron gabi eh. Ilabi na sa imong mga suking tigpaminaw o mga magtatambag. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Vicente sa Sintay City, Anyos Kuya. Taga dinhi sa Cagayan de Oro City. Kining akong pangayuan o tambag ninyo o akong isugilo ninyo ng akong problema, kuya, may tungod kini sa akong gugma na napriso sa taas na panahon. Kuya, aron inyong hisabtan ang tanan? Sugdon ko kini kuya sa dihang 22 anyos pa lang ako. Huwag mo ano yung mga panghitabo.

0: Vicente, ginawad ko ng inyong gugma.
1: Luisa, sumunod kayo. Salamat.
0: Ayaw kaya umay na ka, Vicente.
1: Mahal ko kay ikaw, Luisa.
0: Mahal ko sa ikaw,

0: din sa bukid. Mo na yung saksi sa tungkol ni Hanay.
1: Vicente.
0: Hindi ako ikikutlo pa buwak sa unahan. Ako na ibutang sa inyong dumtan. Kaya ta. Huwag ko pa sa kong mahal. Uguay na yung pinakagwapa sa tibong kalibutan. Kundi ikaw na Luisa.
1: Vicente.
0: Luisa! Luisa! Luisa!

0: ikaw sa iyong panimay, Luisa.
1: Iniigis ko. Pero sukugyapon siya si Mama sa papasalita ko. Iyan na sa patanya na nag-hawk dito sa atong paborito nga butana. Kung gusto ni Papa, may pakasan na ng tanu. Tuwag kinagtuwagin siya nga nakuha na ni Mama akong pagkapapay.
0: Oo, kung mau ka na. Huwag ka na problema. Ang damasan ko nga magigpaka

0: ang makasang nagitan, Luisa. Iusahaw na kita sa altar sa kaminyuan.
1: Oh, Vicente. Pero si Mama, hangtod ka ro. Hindi pa siya magkatawat ng magminyon ako. Huwag ka nun siya mag-awis, Papa.
0: Mo ba?
1: Pero nakahitaw ako. Makadawat na si Mama nga, maminyon ako ng bukto nilang anak.

mawaligid ang itong kasalo isa. Naginaminam na ko nga, muabot agad ka ng aglawa. Magkasalo ta ugma. Ako nagin ang pinakamalipayang lalaki sa tibong kalibutan. Oh, Luis. May usalig at ang duha. Matuod ako. Kaysa yun pa ko mong mata ugma.

sila kasi lang talaga sa papagandam sa ang kasal ni Luisa. Kumusta lang ka sa Luisa? Baka alam mo, wak magkita kay dagan ka siyang gatiman. O sa simbahan na lang kami magkita ko niya. Maganda na ko. Kaya upat ka oras kikita rin. Mauna nga mo kasal ni Luisa.

0: das chismas, bundas.
1: Que tu entregas a
0: Deus? Eu como que sou isso? Para as chismas que Deus vai casar.
2: Vicente! Unsa na orasa? Wa pa man lagi si Luisa.
0: Mo?
2: Kahibaw naman unta sila nga wa pa'y alas jis. Ni ana sila sa simbahan. Pero alas jis na kapin. Pero wa pa gihapon sila.
0: Pabuto na ginato sila, ma.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nagagarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay binigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanfrong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng butas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfrong Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at vitamin D3.

0: Tayo akong sugar, honey. Hindi na ko pag-inom sa kaping ang mga tamis, bansa soft drinks, o iba mga tamis na pagkaon. Na-discoveryan ako na agian ng premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong tabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Nagtapay ka na. May Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pagkatibalo. At ano pinoproblema ko, yung underarms o din yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin po ang aking kilikili.

Kuya Helen, gidaganan ko sa kuwang pangasaw unun. Nagsagol ang akong gibati niya itong higayuna. Kauwaw o kasakit tungod sa nahitabo. Giladihan yung lagutan ni mama, kuya. Nadako kayo ang gasto niya na usik lang yun ang tanan. Nang labay ang panahon, hangtod nga naabot na ko 40 anyos.

0: Vicente, mitangkon na og 40 ang imong edad karong adlaw. Oo, unsa man. Wa kag plano nga magminyo.
1: Wa na ba kayo gana nga magminyo, ma?
0: Anak!
1: Duman sa pagkawa ni Luisa. Namatay sa panakong kasing-kasing.
0: Anak!
1: Patay na nga akong gugma, ma. Patay na.
0: Makakita kapag laing babae, anak Vicente.
1: Wa na'y panahon, ma.
0: Naunsa ka man. Pangarigrasap sa imong kaugalingon. Pamarbas, o. Oh. Taas na kayo na imong bungot. O niya, wag ka magpaputol sa imong buhok.
1: Ngunihan dumaran sa akong kapakyasan, ma.
0: Vicente.

0: to you. Happy 68th birthday, Lo Vicente.
1: Eh, salamat, apo ko.
0: Happy birthday, Lo. Sige na, Lo. Blow na sa imong birthday cake, Lo. Oh, wish una, Lo. Una ni mo i-blow ang imong candle.

0: na nabutang na ako ang buhok sa mong dunggat. Guwapa ka ikaw.
1: Tinuot?
0: Oo. Ikaw ang pinakagwapang babae sa tibok kalibutan. I love you.
1: I love you too.
0: Ang kamatayon na magkabuhag na ito.

0: ikaw din ang saksi sa mong pagminahalay ni Luisa.
1: Ano?
0: Lina.
1: May ansap ka din ni Lu.
0: Adlaw ka rin natauhan ni Luisa. Dungan siya kung adlaw ka natauhan. Kumusta naman ka siya? Buhi pa ba ka siya?
1: Lu, naghanong pag-ibig ka niya?
0: Lisod kalimtan si Luisa, apo ko. Bisag wa siya mo itong hasabog ka siya. Bisag dagan kayo na itabo humanyad ka, pero kipasailo na ako siya.
1: Hantod ba karun, Lu? Siya pag-ihapon ang suot sa inundughan?
0: Oo, Lina.
1: No.
0: Huwag magpapilin siya din sa kong kasing-kasing. Hantod sa

0: tuya-tuya ni mo anong rocking chair. Katuog na lo. Tunog na din sa beranda, oh. Naguna-una ka na sab ni Luisa, lo.
1: Kanunay ko siyang gihantong. Ngaw siya ng mga adlawa. Mabalik siya.
0: Lo, matatakay ba uon sa ninitago niya? Taas na kayo ang pagpanglabay sa panahon. Nakaapo ka na gani? Kami ng mga anak sa mong isuon? O niya ikaw, nagpabiling ulit tao nga guwang?
1: Tumul kay ko sa rang akong kukma. Kang lo ay sarang.
0: Lo, ikaw na anak. Katuog na. Kay mga turabata sa ilang tiabinyang. Sa pikas lungsod ba? Birthday niya. Di bagib to musugot nga, di tamo ato. Maumpaway na. Sige na, lo.

0: Inyang, uy. Ang mga tour na ta sa unahan, Luay. Ato ta dito musakay og jeepay mo sa ato.
1: Kadiyot.
0: Lo? Nga, tumiyon itong ka.
1: Ganang balaya. Maka na ang balay nila ni Luisa sa una.
0: Unsa? Oh, Lu, lai na siguro anak po yung dinaway. Pantala na, mupadayo na ta. Oh. Wait, ay, Lu, may dool mo kong kadya sa gate. Ala, abli ang gate pa si makasapaan ka na milili ka din ha.
1: Ina ay tiguwang nga babae nga sakay anang wheelchair. Nagidoot anang pabatan ko. Agit susas sa mga babae. Murag si Luisa.
0: No, tanda-tanda na ba?
1: Murag siya, girl. Oh. Kabisado ko yung naong. Bisag idalan siya. Kabisado ko siya. Loy! Kinsa may sakay anang wheelchair?
2: Si Lola! Ako Lola! Si Lola Luisa!
1: Ang siya? I can't remember. Luisa!
2: Kailan mo siya kong Lola? Nakalaya siya lagi ang katungasyon lawas. Hindi kami sa Cebu. Huwag na makasyon namin din yung Cagayan.
1: Luisa? Kailan pa ba?

se Vicente. Anghimu pamelo non se una. Me,

我骗你朋友而不承认沦丧，你是那么的可恶，你们可不可以再来过我一次沦丧，沦丧

kada kong bungot sa itoy. Kuya Helen, nahibawaan ko. Nahibawaan ako sa iyang anak nga nakibaw siya sa mong kaagi. Gidala din niya iyang mama sa adlaw. Sa wala pa nga mong kasal dito sa dito siya may puyo sa Cebu. Mode ito nga wala siya nakatunga sa kasal. Hangtod ngayon, labay na lang mga katuigan, nagminyo siya. Huwag nakabaton og tulo ka anak og mga apo. Huwag hangtod nga namatay ay iyang bana. Huwag karon si Luisa na half a paralyzed na. Huwag naapa sila karon ng puyo sa kanhi nilang balay. Huwag plano niya nga mabalik sa tuig sa Cebu. Kilabihan akong lipaya nga nagkita mi og balik. Murag na nung balik na ako ang among kagahapon, kuya. Kanunay kong mubisita niya. Pero akong pangutana, makadawat ka ang iyang mga anak na ako kung ako siyang pakaslan o balik bisag ingani na among edad. Unsa? Unsay akong buhaton aron dili madayon og larga si sila sa Cebu sunod tuig. Muna yung kaduha niyang pangutana. Abos lote ang barko, noy! Ako na lang bang pasagdan, mubalik siya sa Cebu, kalimtan na lang namo ang tanan, isipo na lang adanggo ang tanan. Putan, nagkita naman gabi yung balik. Uglisod naman kaayo among sitwasyon, tabangiin taon ko ninyo. Inyong magtatapos.

paano makaingon tanga kuyawa po ni mo ang gugma ni Vicente, no? Nakaingon ko nga, dili ka mabasta-bastos, no eh. Sige, Ben, sa gusto mo tambag aning kuan? Sa gusto mo tambag aning Vicente, ready ninyo ang inyuhang mga kuan diha. Ang inyuhang mga tambag, inyong mga cellphone. Ako ihatag ang numero din ni 0997-615-6267. Usbon ko ha, 0997-615-6267. Money ang atong numero. Grabe. Unya na lang kumukomentaryo sa imong istorya, no? Kay dala kalagot niya ko. Alay, rabay kong malagot, no? So, unya lang totoo. Ako sang i-dedicate ning kining kanta alang nimo.

0: embarassada, una lixa és energia, una bali oriental, vinalàsia d'hospital, unya, hipomotàlàsia de doctor, un tini. Vos sono manan que la gaia, nyu.
1: Ui, ang akong paa may nabali. Ganon ang akong lagay managimog ipangutana, doc.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, sorry sa kong at-label. 25, hindi ko na sakit. Mayroon

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
2: Ako na si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdo si Bagyo. Taga na kong tambal na testingan, pero wala itik to. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudiha, kung may problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malitigan na makaratmon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
5: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Ang mga produkto sa Yester Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
8: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: XFM time is 3 o'clock. Time check brought to you by Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Imbisyong Katropa.
1: Kumusta og maayong hapon kaninyong tanan? Astilan, init pa sa binukal sa takore ang mga isyong isugutanan mga tropa. Sinsya kayo dugay takasunod kay Nay Kapitan, nanawag na to. Nanawag ang usa kapitan sa tuwa mga tropa. Ginaapil lang sa listahan, nagipagawas, dias, politikas, bukidnon. O diya, astila na. Deb, nako yung message si mua. Tanawag ka ni. Oh, tanawa. Oh. Astilan mga katropa, yung tao nangabalaka man sila, oy. Ginoo ko dolor. Ang kamot, di ba po ko nga makontak na ko si City Councilor Jason Chad Ayala kung mga orasa mga katropa, oy. At anyway, mga katropa, ito nang isgutan karong taon, magpailailan sa taris kahanginan kasi sinapay wakailan na ito ba, oh. Kinarabay, usapod ka mga komentor diha, mga tropa, sa Facebook, na social media nga, pila daw kahit na dawat ng mga bayad o pila daw ang nabayad ni Ayala, mga tropa, Konsehal Ayala sa mga media nga sige interview siya, ha? Sus, Ginoo ko. Kung kinsa ang makahatag, mga tropa, o pruweba, resibo, video, or kung siya may basihan ni mo nga midawat mi o kwarta, sa matag anha na mo o sulod sa opisina ni Konsehal Ayala kami mga media, i-present diha. Okay, mo resign ko sa XFM basta makakita mo nga midawat mi og bayad human mag interview na Ayala, ha? Bailo na ko akong trabaho diha ba? Oo. Basta gani na kay pruweba ma'am o resibo nga human na mo og interview sa opisina ni Konsehal Ayala, nagdawat mi diha og sobre. Okay, ningo man diha nga kuan daw. Pila na doon ang nabayad ni Konsehal Ayala diha sa mga media kada interview niya. Ah, stilan. Ano yung giingon diha? Oh, basta na kay pruweba ma'am nga nagdawat mig sobre o kwarta unsa man na diha among gidawat human na mag-interview na Ayala. Ha? Resign ko sa XFM. Oh, resign ko XFM. Balhin ko gusto health. Oh, oh, mauna ninyo mga suking tigpaminaw, ha? Taka, si kag yaw-yaw si mo, taka-taka na kag yawit, pagpuyo na sa imuhang asak ng lungsod, oy. So, kumusta ang ato ang duha ka syudad? Maulan nga kahaponon, grabing kusuga sa uwan sa San Jose. Gasugod, pinagkuang tipase sa uwan mga tropa, ay. Perting uwawa, ha? Ha? Onsa? Sige, istorya. Oh, ito ka dungog, oh. Pag... Ikaw, Jow, dahil kang tingog pag natas dool. Pag layo ka, di ka mo tingog. So, mga katropa, badungog ta, dial sa inyo mga radio, 101.7. O makita ta sa itong Facebook Live karoon na kahaponon. Mga suking tigpaminaw, mga sukong tigpaminaw. Ha, kumusta o gabayang hapon, maulan na kahaponon, siyudad sa Malaybalay, mga suking tigpaminaw, ning sayos kahaponon, mga tropa. Perting ulana, ay? Perting ulana, giyod, mga katropa. Ning atuag kahaponon mga suking at tigpaminaw. So kumusta man mga katropa na to, amping-amping kanuna iha kay maulan nga kahaponon karon. Dili man gali ka mag-accept mag friend request. Oh, maglisod mga ito, oh, tinood bitaw na. Oh, oh, astilan mga katropa. Muna'y kapait ninyo mga suking tigpaminaw. So muna mga katropa diha, nga naminaw karon. Stilan, oy. Kinibitang... Kinangla na to mga tropa nga tibang-tibangon. Punta na to daan, no? Oh. Tinood, ha? Nay, nanawag na ko nga kapitan. Before ko milingko dere karon sa announcer's booth. Nga, nalakip na yung pangalan. Ay, barangay. Sa gipagawas dia sa politikas Bukidnon. Inya na ko, kap. Walay kamatuuran ka na. Og di na tinood nga post sa Facebook tungod nagpagawas og statement karon at agaganiha nga nakita na diha sa buhata sa nakita ni Konsehal Ayala og gipost na niya siya kung dili na tinuod. Astilan mga suking tigpaminaw, mga kapitan ba, tinuod man nga na generalize mo diha, pero kung ikaw mismo nga wala kay binuhatan ayaw pagkarakara. Ako amigo man to ni mga kapitan god, oh, Barangay Nuybe, Barangay Utso, alos mga kapitan, mga amigo man to na sila. Kasisang kay wala gid tay kalambigitan mga katropa sa ilang unsa may personal diha nga binuhatan. Pero kung aduna sila'y kaukaw nga kwarta mga tropa kung tinuod man galing, di po ta magpakahilo mga shocking tipa mina. Muna nga investigasyon pa muna karon. Kita wala ak, laroho na mo. Wa pa man yung ilaban ni Consul Jason Ayala. Ha? Dili man po minya staff. Naman mis tunga. Mogani nga na-interview na mo si Consul Ayala. Gi-interview po na mo si Consul Manghano mga suking tigpaminaw. Para mahimong patas ta. Kinsa may kapitan diha be nga willing magpa-interview na ko. Or willing magpa-interview na mo ugma. Nga muangkon nga wala kadawat og kwan og mali ang allegation nga gihata og gipagawas ni Consul Ayala. Sige. Oh, challenge na mo. Oh. Eh kami gipasangin lang naman gani mi nga nagdawat na mi og pila day na bayad ni Consul Ayala sa mamatag interview. Oh. Nao karon. Kinsa may kapitan nga magpa-interview? Nga ha? Dik sa Roy siguro kay abtik man itong kapitan. Oh. Kinsa may willing nga kapitan bay abri ang portahan 6FM. Kung hinlo ang imong konsensya. Ug wa ka masakiti sa allegation. Allegation man guna. Oh. Wala man kita ni, wa man kita ni patol nang ingon sila nga uyab daw ming kuan. Oh. Pwede man na tinuod. Oh. Ay nag-ingon nga uyab ra ba, nai-issue ba nga uyab daw mo ni kuan. Oh. Di man angay patulan kung way tinuod, way ka matuuran mga suking tigpaminaw. Oh. Wala ninyo diha. Ilan, naghana kayo og naghana kayo mga tropa ay. Kailan mo sininaminaw ang kapitan karon? Oh, tong mga amigo ang kapitan diha. Kasi may gusto magpa-interview ugma. Ano na to sa inyong barangay? Kasi may kwan. Kasi may andam nga kapitan mo busisi. Mo pagawas, mo halungkat diha sila ang mga records sa mga project nga gikan sa city. Ah, daran challenge. Oh. Dili po ta kaingon, di po mo pwede mo ingon nga, wa mo'y katungod ana sir, nga mahalungkat. Oy, pwede oy, katungod na mo kay public documents mo na. Si Mayor mag-iingon mismo nga, katauhan sa malay-balay, pwede mong muukay sa mga kining dokumento sa inyong barangay kay public documents na. Oh. Na mga suking tigpaminaw. Kinsa man be, atong mga amigong kapitan niya, andam ba mo nga muli lita sa inyong mga project nga gikan sa city ang budget? Huh? Nakaroon mga tropa kay medyo lain pa minawon ba nga pasangin lang ta nga wa man ingon nga XFM pero sa ngalan mga tropa mga media nga nag-interview kang Consul Ayala. Oy. Yahay. Wa man gamay nangayog pang wa gamay nangayog kape dito sa opisina. Oh. Di mo timplas juda. Oh na mga suking tigpaminaw. Kaya hain tao nung mong dawat, perminti lang mag-interview dito. Oh. Perminti lang mag-interview dito, rara mong swildo, pangkwana na. Oh, off-air pa kita, way naminaw, litson nga baki. Oh. Way naminaw ron, off-air pa kita, kay kusuking uwan. Nawa, ta mga suking tigpaminaw. Stilan mga katrupa, no? Sige lang. Kay, napapoy, problema karon dito sa Valencia. Ipumutubag ng doktor mga katropa sa kanang doktor mga katropa sa City Health Office sa Ciudad Valencia kay nisaka po ng ihap karon dito sa mga nagpositibo sa HIPAA eh, mga katropa nya sumapa nga nang wa daw magdeklara og outbreak nya si kapitan mga katropa dili pagyud ma di pagyud makontak kay ambot lang og mao ba kaning nambira mao man po ni hatag stua o di ba ka lubat o di ba ka tuas sa area nga walay signal. Niha pata buntag mga suking tigpaminaw nga nakiga koordinar ane pero wa gyud ta connect. Pastilan dolor. Sige lang mga suking tigpaminaw, ato ni pagisgutan karon. Dinis to pa nag-uban karon nagkahaponon mga tropa, makita sa taninyo karon sa tuwang Facebook live ha. Kay wala na ta. Wa pa ta na off air ta kay perting usog uwan mapayag. Ilan mga suking tigpaminaw. Atong oras, 17 minutos, milabay ang alas 3 sa kahaponon. Atong mga suking tigpaminaw, na, perting lamia, ihigop og kape ning sayos kahaponon, na perting wana, perting tugnawa mga katropa. O rin nga, kinanglan na to, nga mga pe sa suruta, prosiguradohon na to ang kape nga dili kontras tong balatian, dili kontras tong ulcer, Dili kontra sa itong palpitation, dili kontra mga katropa sa tuang insomnia, dili kontra sa itong pagka-diabetesyon, hadlok ng kape, sir, taas ng sugar. Kato ng kape nga puro sugar. Mamuna mga suking tigpaminaw. Ano yung kinanglan na ito nga maigmat kita mga katropa sa pagtimpla sa itong mga kape. At itong sugadon, kape nga dili makapalpitit mga katropa, kining kape nga dunay glutathione, collagen mga katropa, uban pa nga mga ingredients, labi na nga stevia ang ibatamis ni ini, mga suking tigpaminaw, kining Santon Gold Coffee Mix. Muna ako ikarekomenda diya mga katropa o niya. Hinindot mo na ni. Kaya kung mupalit mo aning Santon Gold Coffee Mix mga katropa, tiguma na yun na yung sachet diha. Kanang silupin ba? Kaya pwede nyo nang i-entry sa muang libo-libong paraffol promo mga tropa, paraffol mga suking tigpaminaw. Wah, pwede nga yaya, kaya 2 weeks mga tropa. Kada 2 weeks na ay weekly draw, 2-5 ang, 2 weeks naman, every week, di ay, na ay 2-5 nga madaugan, pagkayahay ni mo eh. O di nga Santon Gold Coffee Mix ang atong kapihon, mga suking tigpaminaw. Standby, ito magbalik. Servisyong katropa.
0: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang alakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Jason po.

0: Mix. Santo Bus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
2: Archie, kureng.
3: Kap.
2: Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
3: Kaka, ramon ka. Wala ka, uy. Ang saan pag-abot, anak, nga lay-lay mo sila lugar.
4: Kap, wala ka. Baka, manok, unta, naaay.
2: May pasiko rin. Oh, asa man pod makita.
4: Kita, salat.
2: Oh, kuyay.
0: Herbal Capsule.
5: Ang mga

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskuto ng hente sa lawas, Santon Plus Coffee Mix recommend the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura lang ka nakakaunog mong gustin. Manunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Cube. Tumani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Cube. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kami na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Central Garcia, Tagapulo, Bayamon, Matina at Laya. Sa 25, pero baskog pa. Ay kayo, wala po bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Murumag ni baskog po gamay. Mura po kong iba pa akong lihok ba. Kawa na? Siyempre, hadi panahon na magluya ta. Sa ginagong ayon panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga tarihan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo, balik yun ang inyong tabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni Imon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun ako.
1: Nagtope ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix user. Itong paminawan.
5: Ako si Janel Parang, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santon Plus Coffee Mix. Gusto ko palin. Inuod ay hindi makahilag sa tiyan. Susod

0: ikalah naon sa maningakong muntikang malahit na maningtingog si makina bako manungtan ni gasolina malawag mo mga ni kubi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig, kanong barato kay dadong ba?
1: Na, tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya na naay prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan na mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang dihan si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, undangang salamat.
3: Sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines, o manginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRNO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM,
5: kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting!
6: Mga katupa, exciting!

0: Bichão com a tropa.
1: Balik na mga suking tigpaminaw, sumaraguban. Ano na kita ay 29 minutos. Milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Mayog hapon daw ni... Mayong hapon, mayong pagpaminaw kang Tatay Manuel Dumagi, Dumaki sa Carmenville, Kasisak. Mayong hapon diya. Huwag hindi ka paminaw, mamahan. Huwag off-air mo na. Anya, magandang hapon katropang Sir Jotan, XFM Servisyon katropa, watching me dito sa shop. Aglayan, God bless. Lamat sa pagpaminaw diya sa shop, no?

Grace, mga tropa. O ba ni, mag-send Gcash sa mga yun. 21 anyos. 21 ka-armas, voluntaryong gisurrender. 7 ka-expired nga giturn overs sa gipalapdang kampanya sa Pro-13. Hindi pa nito, para paspas kayong turnover, no? Mga uplan katok. Headlines. O, dire sa itong higusgutanan, mga suking ting. Hindi naman, takalitok. O, karon sa itong higusgutanan, mga katropa, unfair, ma-generalize, manghano na nalipod si mga kapitan sa Malaybalay City sa 10% ka kickback issue. Ni mga katropa nyo, ni samot na po ni karon pandamay. O, ni samot na karon mga katropa, perting inita, social media. O, okay ra na ha, kamong mga supporter sa Picas, okay ra gina sa mga kuminto ha. Bahala magpamalikas mo diha mga katropa sa kuminto. Balag ingnon nyo na nga, di ka manghatag sudan, merapod. Wa lang kayo, dinapatay mga suking tigpaminaw ha. Istorya ra gid taman gyud. Oh, istorya ra gyud, wa gid dinapatay mga katropa ang dapat pikon. Oh. Kay karon diha sa usa ka Facebook page mga katropa. I don't know kung tinuod ba na nga Facebook account diha. Nga pirteng daghan ng mga kinaubandang nagpost mga katropa is dami. Oh. Na karon mga suking tigpaminaw, adunay 5 ka mga kapitan nga kapitan barangay nga gi-post diha. Unya na balaka in town mga kapitan nga naapil na sa listahan. Unya nag-post mga katropa. Dami account. Sure, dami account na mga suking tigpaminaw. So klaro kaayo nga pangpangdaot kang Konsehal Ayala mga suking tigpaminaw o gisabayan ang isyo human nga ni pabuhagay kini diha sa social media. Tinuod yun nga account ni Konsehal Ayala, kalabot ining na dunay 8 ka mga kapitan nga giingong nangayo og 10% nga kickback sa mga proyektos barangay nga funded gikan sa siyudad sa Malaybalay. Pero kana mga katropa is allegation pa na. Ato yung gihulat kung unsay sunod simana mga katropa ang mga ebidensya ang ipangkulikta karon. Kay dili man na panalipdan o dili man na kanabitang sa tawag na mga katropa, dili panalipdan o dili ikonsinti ni Konsehal Julius Manghano bisan pa man siya ang amahan sa mga kapitanis o katropa kasi man ang liga ng mga barangay o liga presidente ng mga barangay kapitan sa itong syudad sa Malaybalay. Dili niya na konsintihon. Muna ang iyang giingon na ganiha mga katropa ato sa itong interview nga ito ganiha siyang opisinas barangay 8. Ano yung sakto? Oh. Ito man siyang ipangutan na what if cup? Aduna agi kapitan nga nangayo kickback? Nga 10%. Dili daw konsintihon sa iyahag buhatan isip o sa kaamahan sa mga barangay. Ano yung nindot? Oh? Ano yung nindot mga suking tigpaminaw? Ano yung nindot mga katropa? Kay sa interview man po na to ni Konsehal Ayala atong nakalabay yung Martes. Atong adlang Martes mga tropa human sa session uban sa Picas mga stasyon mga tropa. Niingon man gid sa dito nga kon pananglitan ako ang naghimo og nangawkaw ko sa kwarta sa katawhan sa Malaybalay. Willing siyang mo resign mga tropa. Huh? Willing siyang mo resign mga suking tigpaminaw. Ana lang ka simple mga tropa, di ba? Oh. Ana lang ka simple mga tropa. Uni nga di kita palabig paapikto ani. Kabalo man ko nga adunay kapitan nga nasakit sa post sa social media sa maong nga konsyal tungod sa mga allegation mga katropa nga nakamata na si Rostom. Tungod sa mga allegation mga suking tigpaminaw na nang adunay nangayo og 10% nga kickback mga katropa. Okay, na generalize man. Minadot ang adunay mga kapitan nga nasakitan. Pero karon aduna na may 8. Nga naa sa aduna na may 8 listahan nga sumaapa na sa kamot sa mong konsehal. O kana iduso ngadto sa buhatan sa amahan mga tropa sa mga barangay, liga presidenta mga barangay aron ipatawag og imbestigahan mga katropa o pangayoon lang side nga nga unsa ka tinuod kana

0: giingon sa kontraktor mga tropa na ngayon ngadto kanila. Kaya imagine nun magudin nyo, ang proyekto sa syudad, Luis Bider pata, kung kuhaan pa na muna o kickback niya, wala na. Munggos na mga katropa ang project sa itong syudad. Unsay kalidad sa proyekto kung puros na lang kickback mga suking tigpaminaw? Wala na. Pagtaak na mo siminto, pila ka tuig. Ganang, wita, nangay ka dito o pang road development. Pag improve si mong dalan, agian naglad kong track na hugno. Okay, wala may budget. Wala may saka mga katropa ang budget mga suking tigpaminaw. Muna nga, kinhangla na to mga katropa. Nga walay pangayuay mga katropa o 10%. Di ba, Marvin Garcia Surila? Oh, hapit mga Suryano na eh. Oh. Mayang hapon diya. Salamat mga suking tigpaminaw. relax. Chill. Mga katropa. Hurato na to kung siya ang sunod nga lakang. Ako gani. Tingnan gyan ako si Konsehal Manghano. Gani na naubikons. O walay kamatuoran ang pag-aligan ni Konsehal Ayala ngadto sa mga kapitanes sa itong syudad sa Manila. O si lakang nga buhaton. O di ba? Ato po nang i-appeal mga suking tigpaminaw. Kaya kita dire, wa may gilabanan mga suking tigpaminaw. Mabita o nga pa may gilabanan? Di na mo ipatingog si Konsehal Manghano eh. Oh, paminawon gina mo sa Ayala ragyod, no? Kaya di man good me ingon ana. Dili mi ingon ana sama sa ginuhuna anang usa ka mga nag-comment diha mga tropa nga pila daw dadawat na mo or pila ang nabayad ni Ayala, Konsehal Ayala mga katropa sa mga media kada interview. Nge. Dili magami halos mo mangayo timplahan, migkapi, halos hindi mo mabalibad, magani, me? Kana pabakahang mudawat, mga tropa. Oy, salamat! Good news, ni bay. Salamat, yun. Kakaon kitag, kuha na ni ba? Kaon kitag bihag, mga katropa. Okay, nakadaog daw atong binuhi dito sa Kabanglasan. Kaya giapin nila og dula sa cockfighting arena. O, sumuna, mga katropa, no? Alas 3:37 kapunon, mga suking tigpaminaw, aginod sa tadribe. Aginod sa ta sa unang bulyada sa itong mga balita karo kahapunon, mga suking tigpaminaw. Kaluoy po ni tatay, ining usaka 74 anyos nga lulo nga nagatubang og kasong pagpanglugos na sikop dito sa lungsod sa Talakag. Stilan, kaluoy po ni tatay. Ang report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM, Bukidnon. XFM
1: Report. Isang tanang anana sa ustudiya sa mga kapulisan ang usa ka lolo nga pinangita sa balaod human kini nasikop sa mga awtoridad tungod sa kasong rape Martes sa hapon Oktubre 13, 2026 sa Purok Ono, Barangay 3, Talakag, Bukidnon. Gilang suspect nga si Antonio, 74 anyos, og residente sa Noble Street, Purok Ono, Barangay 3 sa Maong Lungsod. Ang malampuson nga operasyon gipahigayon sa mga personahe sa Talakag Municipal Police Station kauban ang 1st Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit sa Buk PPO og 104th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Gisilbi sa kapulisan ang warrant of arrest batok sa suspect pinitsaan Hunyo 16, 2023 nga walay girekomenda nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Mga katropa, aron tinaw atong pananaw, kailangan nato tumaron ang gigama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga nanay lutein, seasantin, beta-carotene og vitamin E nga makapatinaw sa itong mga pananaw. Tumar na sa Vision X Plus sa gel capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Nanukad, Drisex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: Servisyong katropa. Daghang salamat katropang Jao Pagutayaw sa imong report mga katropa. Kastilan mga katropa, usa ka lulo in town po do, kaluoy po. Pangidaron mga katropa, luoy na po kini. Naot nga, kini nga kaso mga katropa, nga panalaminan ni Soban. Dugay na siguro ni nga kaso ba? Dugay na ni nga kaso niya karong panminggua mga katropa gini aligasyon. So hearing pang yapo ni mga katropa sa korte. Okay, padayon pang yapong hearing bisya ganalutsan kagwaran to barest. Dayong hearing na mga suki nga tigpaminaw. Okay, tatay, naot nga okay ra kada sulod presuantay. Okay. As pangitaro ni tata ini, dapat na nagisbalay kay kapuyo. Yung ginato mga katropa, kung ang balaod na imaoy mangita mga katropa, pati yung hindi kita kalingkawas niya na. Hindi kita kalingkawas mga katropa. Alas 3:40 sa kapuno. Ay, happy birthday day ni coordinator na to mga katropa sa atong class coordinator si Ma'am Vilma Libron mga katropa. Oh. Happy birthday! Oh, nag-birthday si Ma'am Vilma Libron. Yan, nag-spaghetti po si, si manager karon dre. Spaghetti na ba? Kay ikaw nag-spaghetti karon ron. Pasta na siya no? Pasta na po na ba? Oh, pasta na, Jow? Spaghetti. Basta mo kao tagpasta di isa mo siyat kay delikado. Tuna, unsay tuna? Unsay tuna? Ano may tuna nga? Naman ay tuna pasta. Ah, unsa ba di? Okay, delikado ng gusto yung spaghetti. Okay na yung color ba? Okay, di man ta ka ato sa naibuyog kay mahal. Diyan na tawag niya, pasta may giluto. Off-air pa ta? Off-air pa ta? Ay, sinya niya, patay na daw. Mga suking tigpaminaw, kaya ba ito mga katropa diha nga adunay hilig sa kanta-kanta, pero yabag kang tingog, kato yung speaker daw, ano to, kantusa daw, ilisi na to. Pag-add to dito sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Kay naa sila yung mga nindot kaayo mga katropa ng mga sound system. O mga lagubo kay ba? Ding, marami tao kalang equivalent mga katropa sa duha ka speaker ang imong itapad. Na dito ba'y? Piting ninduta mga katropa niya. Pwede po ka magpa-customize. Kanang gusto ka katumitang dadalahon ni mo, dili lang Bluetooth, katong nanay ample, naagya po sa GD. Una sa GD, mga suking tigpaminaw. Solar, mga solar, mapataod ka mga tropa sa imong balay, o diya, di ka gusto nga, kada bulan ka magbayad, kurinte, pag solar na lang, naapoy baligya ang GD anak mga tropa. Kay karamanggod sila, electronic parts o electrical supply. O niya, mga symbol po sila o mga sound system. Mo repair po sila mga suking tigpaminaw o sound system nga guba. O bisag dili ka ng dili sound system. Nagi ko yung nakitaan dito nga nagpaayo mga katropa o lutoanan bitong siupaw. O nisplihanan sa siupaw ba? Dito ay, nalang nagpaayo? So Jow, basin na kay Kaila Jow ba? Uy, katong na yung mga sinin na naminaw ka na nagliilis ng Facebook Live. Katong itang mo palit o chiller. Ang chiller ba? Okay, nami chiller baligya dire. Ang kwad ani, ang iyang issue ani is Jow, atong chiller Jow, katong may buslot no, di mabugnaw ang issue sa chiller. Sa chiller ba? Dili mabugnaw kinay buslot ang hose, mora issue ana. Oy, baligya na to. Oh, baligya sila gustong palit. Yan ang issue po na, wa may isulod pod mo nang ibaligya na lang. Di masudlan o soft drink. Kasi Jow, sudla mag-red horse. Ah, magbubugoy kayo. So, basin gusto mo palit, gamay rin siya og damage. Siguro, gamay rin ano? Muna hindi siya mo provide og kabugnaw ba? Muna mga katropa, baligya na mo. Wa man yan, si Itan sa kumutong iignan. Okay, ilaw man ko siya ang i-check daan. Basta, unsa idaot, din pila din, ma-tansyon nila kung pila yung presyo. Muna mga katropa. So, palik ta. So, mga adunay, mga labi na microphone. Ano yung mga microphone diha mga katropa nga pangit na kayo, dalit na kay malubat. Oh, jo, di na mo ganahan ba kay luma na. Pwede mo mamalit dito sa JD Electronic Parts. Pwede nga na yung microphone dito ba nga pwede wireless. Pwede po tauran og wire. Anindot kayo. Kung malubat na imong battery, pwede na po ka mga katropa nga magwire po ka. Ano yung nindot mga suking tipo kay sama sa kung giingon lagi. Gikan sa mga flag, hangtod mga katropa sa pagpasiga sa imuhang balay na atanan diha sa GD. O ya, kung guba imong spinner sa washing, na po diha sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Kompletos rekados ha. Ako ang utrohon. Kompletos rekados mga katropa ang GD Electronic Parts and Equipment Trading. Kaya ako, napo sila vulcanizing diya kung nagpa-change tire mo, na platan mo, naapod ang GD, tapat na GD mga tropa, doon ay vulcanizing shop. Kung yung battery charging, yung sakit naman, sinalubat na ang battery, pwede mo magpa-charge dito mga tropa sa GD. Kontakan ninyo ang ilahang cellphone number sa 0917-7910-237. Utrohon ako. 0917-7910-237 mga katropa.
2: Servisyong katropa.
0: Sa atong pagbadayon, sa atong detalyes mga balita, idaran dead on the spot human mibangga sa motorista nga nalambigit sa drug race o mibangga o nabanggaan sorry no. Sa motorista nga nalambigit sa drug race, batan-on nga nag Superman stunt, patay usab. Na. Atong sero report ni Cheers League Head sa XFM Jinsan.
2: XFM Report.
3: Nakabsan sa kinabuhi ang 60 anyos na construction worker o 18 anyos na estudyante human magbangga ang gisakyan ni ining sikad o motor alas 8:25 sa gabi sa Digos, Maka Road, Purok 5, Barangay Katanggawan, Jinsan. Giila mga nalambigit usa ka sikad nga gimanihuan ni John Ray Pugado Rodrigo, 46 anyos nga residente sa Phase 17, Purok Tinago, Barangay San Isidro, sakay ang upat ka pasahero mao sila Raymark Dalo Villauan, 27 anyos Elmer Nakario Ababon, 46 anyos Julius Suyo sa Makaraig, 37 anyos, pulos residente sa Barangay San Isidro ug ang mitaliwan nga si Ernesto Gangano Rafael nga taga Purok 5, Barangay Katanggawan. Patay usab ang motorista nga si J-Boy de Yalani de Yamora, estudyante nga taga Purok 13A, Barangay Katanggawan. Subay sa investigasyon sa TU Jensen nga nagsundanay ang sikat ug motorista samtang ginasubay ang kadalanan sa Digos, Maka Road gikan sa Task Force Jensen Checkpoint padulong sa Barangay Lagaw, apan nalambigit matud pa ang motorista sa drug race kung diin nakiglumbaay sa duha ka laing motorista. Dayon nga nag-Superman stand pa. Pag-abot sa nasampit nga lugar, kalit na bangga sa likod nga bahin sa sikad ang motorista, sa kakusog sa impact, nangalagpot ang batanong motorista, ingon man ang drivers ug upat ka pasahero sa sikad, ug pulos bungkag usab ang motor ug sikad. Gideklara sa mga responders nga wala na'y sinyales sa kinabuhi ang pasahero nga si Ernesto Gangano Rafael ug ang motorista nga si J-Boy de Yalani de Yamora, samtang ang tulo kalaing pasahero ug driver sa sikad gidala sa Dr. George Royeca Hospital. Mga katropa, likayin ay butang kaugalingon sa alanganin. Busa ang pingan ng panglawas, pinaagi sa pagtumar o Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: Servisyong katropa.
0: Balik ta sa ato ang panag-uban mga pinalangga namong tigpaminaw. Lakip mo sa mga suko nga tigpaminaw. Amo ni, kining drug race mga katropa, usagid ni ka pruisyo kay di asdalan. O kining puwers, kuan kay ba? Sa gabal. Pwede rin mas mag-drug race. Siguro dito sa mga lugar nga di mo kadamay. Luoy ang mga maamong ani mga suking tigpaminaw. Labi nang mga inusinti di kadalanan mga katropa. Ato napita itong drug race. Dabaw, magyapon siguro ito dyan, no? Itong, ipapos itong di, hindi man pwede ko. Kuan kayo, kanang lisod kayo, kuan nun mga katropa. Masing makuan na itong page ito. Ting lisuda makaamong og laing kinabuhi mga katropa. Ka-remember pud mo tong nakalabay nga mga nakalabayng tuig na inag drug race pud diha, nabali ang tilo man nangayo og GCash. Wa man na gi tugot sa gobyerno na mag-drug race mo mga katropa, illegal man tang kay na. Manung tuyuan man ina mga suking tigpaminaw ang binuhatan nga di maayo mga katropa das kadalanan. Ha? O ni mga suking tigpaminaw? O, tingog sa katawan, mas nindot nga title. Ah, nindot nga po ni, no? Tingog sa katawan, mga katropa. O kani, kita ang mga media, kita ang tingog sa katawan. Muna, kita ang nahimong tulay sa katawan, mga katropa, aron sa pagpaabot nga to sa panggobyerno. Labi na ang katawan, mga katropa, nahimong dinagdaog diya sa pagpanerbisyo sa kagamhanan. Muna, tingog sa katawan, mga suking tigpaminaw. Nagpost karo, no? Oh, 24 minutos ang milabay mga tropa. Oh, nag-post si City Councilor Jason Chad Ayala. Kapitan Isyo, dummy account. Suko kayo ang katawan. Lipay kayo para raman taon ni sa katawan ang iyang gibuhat. Suko kayo ang dummy. Oh, sukad-sukad kinsa may konsehal ning buhat laban sa tao ani. Ana lang. Oh, nagpagawas po si Konsehal Ayala karon Saya hagagibati pagasuking tinuod bitapod ha. Ako wala ko milaban. Wala ko igilaban lang mga tropa kay media man ta. Naman ta sa tunga. Kung kasi kunsel ayala mga tropa og mangaukaw ni og kwarta sa katawhan, isip usa ka kunsel sudah si malay-balay. Oy, sawayon to ni mga suking tigpaminaw. Samtang karon, wala pa tay nakita mga katropa nga buslot nga pwede na to siyang tirahon diha. Mga suking tigpaminaw kay ayang pagpanerbisyo sa katawhan ang gisaad sa katawhan. Kani adto is ibalik pa no magtarong sa serbisyo sa katawhan. Kung kana mga katropa maapektahan na karon siyang pagpanerbisyo. Di man tanya sweldo, di man tanya, wala man tanya gisweldohan. Para di na to siya hilabtan mga suking tigpaminaw. Muna'y tinuod. Ha? Muna'y tinuod mga katropa. Oh, imagine ha. Di as barangay Managok. Napakoy usa ka concern diya ni kapitan mga katropa. Kay naimidool sa tuwa. Dili giniingon bakak mga katropa. Kay ni agi magita diha. Nalubong itong sapatos. Nalubong itong sapatos mga maura. Oh. Ang kanang dalan na daghang mga residente diha nga namuyok. O, naghang residente nga namuyo diya karon pastilan. Di mo na dalan, di mo na dalan diya. Ano, di mo matawag dalan kay, dalan, gina siya kay, agyan na magtaw. Pero pikas-pikas, basakan. Pero taglindo, tagaan o pagtagad, pero diya, sige lang, kay raise up ko na nga concern sa itong katawahan, dahil sa barangay, managkabalo, magkumaminaw ni si kapitan. Magkumaminaw ni si kap, mga suking tigpaminaw. So, kita, di mo angay masoko sa mga, kay, dili man may swildado sa gobyerno. Pribado aming giswilduhan mga suking tigpaminaw. Oh, mo ganin ang ningkamot, may promote mga trupas ang produkto para abag-abag po na mo para among kampanya mga suking tigpaminaw. Di ipon ma, what? Mo nang tabangi po minin nyo. Ingnon pa kita nga, pila na yung nadawat o pila na yung nabayad ni Consuelo Ayala sa mga media ang interview siya, ha? Palagi na akong challenge lagi. Kung makitaan minin nyo na may dawat o skwarta or sobre mga katropa sa buhatan ni Ayala mga suking tigpaminaw, andam kong mo-resign 6FM. Balin kong gusto help. Hana raga sa yun. Hana raga sa yun mga katropa. Hana raga kasimple. Ni karon mga suking tigpaminaw, nabalaka sila kay naapil lang pangapangan dito. Mati sa tanang sa kubang kapitan ba si Dick Saro rayo bagi mati ko lang haroy ba ra ko bro ko paki alam sa mga issue wa gi paki alam si Haroy sa issue paron pasabot mga tropa ka guys kapitan Haroy mangod matinud anon manguna siya hang kuan matinud anon manguna siya hang pagpanerbisyo sa katawhan sa barangay Kasisang number 1 pa sa number 1 bitaw. Number 1 ang kasisang sa lista sa gipagawas nila sa social media karon oy nga dili tinuod. Pero wala man nanawag si Kapitan Haroy na to. Wala na akong ingon nga kinsa may willing nga barangay kapitan nga magpa-interview kay abre ning portahan og bintana sa XFM dawaton mo diri. O di ba ka? Tutong gipanghinganlan ba? Patawag mi niyo tanan andra bi. Ani magkapikapi ra ta wild istorya ta dia. Pwede mo gud gina? Oh, pwede gana mga suking tigpaminaw. Kay ako na koy kapitan nga giingnan gid ko nga wagig ko'y problema katropa kundi ko mo pirma anang dalan nga di pa na ako dawato na acceptance kaya wak mong kumindawat wak mong kunangayog 10% diya oh di ba kaya dapat ngunay nga na nga baruganan mga suking tigpaminaw kabalo mo kinsa ka kapitan gasturan ako na kapitas dalawangan oh tinood siya kaingon siya kuwana mga suking tigpaminaw gasakay sa sakyanan nga among gituyok ang dalawangan tungkol na ng isyo diya sa DPWH nga wak po'y klaro nga sa babaw, tulog ka Max Colbert, pag-abot sa ubos, ihimo na lang usa. Sa ang volume sa babaw, pati niyong kusuga, pag-abot sa ubos, natapok, eh, mag-overflow. Yun siya pag-balansi mga suking tigpaminaw. O natuyok, tunan mo dito. O, tinuod. Kaya po siya may indalan recap nga mura, maghilaw ni ubang, uban nga mga siminto. Na uban, no, guba na, wapa na turnover ni. So nga, muna ka tropa. Digid ko mo pirma sa acceptance, anak, kung dili na tarungan, ipautro, jugo na. Okay naman siya ako. Hindi mo ko kada-adlaw gaagi. How about akong mga tao diri? Kada-adlaw gaagi. Mga farm to market road ni. Dili ni siya nga farm to my road to my farm. Di ba? Market road gito siya. Farm to market road. Dili niya pirmahan. Kung dili tarungon mga suking tiba. Mga na inindot. dili ka mahadlok mo saway sa mga kontraktor, mga katrupa, bisa ka magpalpak ang ilang trabaho kung wala ka nagdawat. Ha? Wala ka nagdawat. O niya, para po dako, kagulingong opinion mga suking tigpaminaw. Sa generalize nga, kung na-generalize man pag-post niya Kunsel Ayala sa Facebook account, kung ako'y kapitan, kung ako'y kapitan mga katrupa, kung sa akong konsensya hinlo ko, di gyud ko mo kakakbay. Oh, di gyud ko mo alma, di gyud ko mo palag, relax gyud ko niya. Oh, ana ba? Kung hinlo ka konsensya mga suking tigpaminaw. Aligaran mga ita nga uyab daw ming kuan. Oh, di man ta masuko mga tropa. Oh, di man ta masuko anang ano man. Di man na tinuod. Di man na tinuod mga suking tigpaminaw. Kung tinuod na aw. Oh, wala mo mukha mo alma ta diha. Hindi ba tinupasagdahan mga suking tibang ang isyo? Mo nag-ingon, ibaylo ni mo imong jis mga tropa sa 5 pesos? Pagkahiyahay. Alas 3:56 na sa kahaponon mga pinalanggang tigpamina. Unya sa itong pagbalik. Ato ning paminawon ang ato ang pakighinabi eksklusibo kang kapitan o galiga ng mga barangay mga tropa, Kunsihal Julius Manghano, diri sa Toga syudad sa Malaybalay. Ito na paminawon mga katropa. Kaingon mo ba nga? Ayala na lang pirminte. Side ni Kwan, wala. So, di man tayong nana. Napagani usaka opisina karon sa syudad sa Malaybalay nga giatuan na mo ni katropa. Di ba mag-iamigi atubang? Manawag ta, di tatubagon. Tiksan ta, di ta replyan. Kinsa man ang pangutanon, anak, nga ikaw ay head of offices diha. Ikaw ang head sa opisina. Ug among pangutanon na imong mga tao diha. Sir, ang makatubag, siya raman sir, kasi yaman among head dire. O saan man namo? Tiksan ka, di ka mo tubag. Di ka mo reply, tawagan ka, di ka mo tubag. Sayang, ang baswildos, tao si Muha, kung ngana, imo panirbisyo, isip po siya ka-leader. Nahiyahay ba? Nagbayad tag-tax, mga trupa, para sa mga panwildo niya, ang pagservisyo, si tao, ambot! Ambot na lang. Wata masuko. Nag-explain rata mga katropa kita ang tingog sa katauhan. Ano na, di ba ma'am? Oh, kita ang tingog sa katauhan mga suking tigpaminaw. Alas 3:57 mga katropa, diri sa itong panag-uban karon na kahaponon. Atong mga katropa diha, ha, dapat mangod karon kinanglan to palig-uno na itong immune system bay. Dapat lig-on kanunay ang atong immune system mga katropa. Layo ta sa mga balatian, bakterya o mga viruses karon. Dapat nakatumarta sa premium D3 softgel capsule mga suking tigpaminaw. Kini adunay nga tulo ka sangkap nga gisagol ini nga kapsula. Adunay virgin coconut oil. Makatabang mga katropas paghatag og kusog o pagpabaskog sa kinatibuk-ang panglawas. Malunggay oil mga katropa na ilhan nga puno sa sustansya og antioxidants para sa mas himsog nga lawas. Vitamin D3, special nga bitamina para sa lig-on nga bukog, kaunuran o grabing protection sa immune system. Muna nga, gamay ng istorya, sensitibo kay ka, luya na ka immune system. Dali kang mahalangan mga katropa ba? Dali kang mahalangan mga suking tigpamina. Muna nga, tumar o premium D3 soft gel capsule. Standby sa itong pagbalik. Service.

0: produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
1: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Pirmi ko biyano guyab! Sukat nga na maminaw kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Exciting!

0: Inyong katropa.
1: Balik tabay sa tong panag-uban. 4 minutos na ang labay sa alas 4 sa kahaponon. Sa tong pagpadayon, sa tong panag-uban, karon kahaponon, mga katropa, una na to ipadungog na kaninyo ang pakighinabi na to kag barangay kapitan og konsihal Julius Manghano, mga katropa. Ito sa ning ipalusot, gining usa ka report. 21 ka armas voluntaryong gisurrender. 7 ka expired at giturn over sa gipalapdang kampanya sa Police Regional Office 13, mga katropa. Ang report pinaagi ni katropang Junji Librias sa XFM Jinsan.
2: XFM Report.
3: Mokabot sa 21 ka mga walay lisensyang armas ang voluntaryong gisurrender samtang 7 ka armas ang aduna expired nga lisensya ang giturn over ngadto sa kapulisan sa tibuok Caraga Region ni adtong nakalabay nga adlaw bulan sa Oktubre 2026. Kini ang gipahayag ni Police Brigadier General Rolando M. Sugilon, ang Regional Director sa Police Provincial Office 13, isip kabahin sa ilang gihingusgan nga kampanya batok sa pagpakailap sa mga illegal nga mga armas. Sa Surigao del Norte Police Office, napulo ka armas ang gisurrender, duha ka armas ang uplan katok, samtang sa Surigao del Sur PPO, 7 ka armas ang gisurrender, duha ka armas usab ang uplan katok. Sa Agusan del Sur PPO, 3 ka armas sa uplan katok. Butuan City Police Office, 3 ka armas ang gisurrender. Sa Agusan del Norte PPO, 1 ka armas ang gisurrender. Gipasubay ang 7 ka mga expired nga armas pinaagi sa malampusong pagpatuman sa uplan katok diin personal nga giduaw sa mga otoridad ang mga tag-iya niini aron ipahinumdoma ang pagrenew sa ilang mga dokumento. Nagpasabot sa iyahang dako nga pasalamat si Police Brigadier General Sugilon ngadto sa mga sakop sa PNP Caraga, particular na ang mga anaa sa field dungan sa pagdaig sa pagtinabangay sa mga opisyal sa barangay og tibuok komunidad. Gipasiugda sa direktor nga ang maong gipalapdan nga kampanya nagtumong sa pagsiguro nga walay mga armas nga illegal nga magamit sa bisan unsang kriminalidad aron magpabilin nga malinawon ang rehiyon sa Caraga. Mga katropa, aron kanunay kondisyon ng atong panglawas sa inadlaw-adlaw nato nga ginbuhaton mag premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
2: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropang Junji Lebrias sa imuhang report. Lost firearms mga katropa. Mga shooting tigpaminaw. O yan inot ni, ano na mga voluntaryo, mga katropa nga gipang surrender. Diha sa tuwag mga otoridad mga katropa. Ano ba sa hibawaan ng gunyo sa nakay armas kana nakay lisensya? Oh, mamonitor na mga katropa sa kapulisan kung kinsa tong mga armas mga katropa nga gi nga expired na ang lisensya. Mamonitor na nila. Kay na mag nagkuha mga ka og papila na god mo na mamonitor mga suking tigpaminaw. 8 minutos ang milabay sa alas 4 sa kapuno dito maglangan. Direta mga suking tigpaminaw sa tuang pakighinabi no kang city councilor o liga ng mga barangay mga katropa, liga president ng mga barangay konsehal Julius Manghano mga katropa, labot lagi ning imbo na to sila mabasol ngandong nasakitan mga katropa, human siya giingon lagi nga unfair ma-generalize mga katropa kini pag-post ni city councilor Jason Chad Ayala. Ani si kapitan o konsehal Manghano mga katropa nalipod sa mga kapitan sa Malaybalay sa 10% nga kickback issue. Ato ning pabahinawon mga shocking nga tigpaminaw.
4: Ending sa social media og nga negative tanan ang mga barangay captains with regard sa anang issue. So dili ko sa ila mag-privilege speech sa lamang sako para may balang consideration nga kung dili ta komportable sa maong issue nga nauna dito sa social media. Unfair sa ilang tanaw na dapat nganlan din sa para ang manubag katulad yung pagisuspitsahan nga nangayo sa mga kontrak. Hanggang isura na nga sakitan ang mga barangay captain. Dili na nga sakitan ito mga kinanapin sa Facebook naging mga ito. Nasakitan kay mga guilty dili ang ako naging ipasabot sa 46 naging ka mga barangay kung walo lang aduna pa yung 36 nga nanarbisyong sakto. Nanarbisyong nga puno o gugma sa barangay. So mga ito silang nasakitan. Dili ito kay guilty. Naamang gagaling, so, hindi din siya fair. Kaya nga nung ginganan ang tanan, no? Ano ka dito si Pulgo? Bala, kaya kung ingon pa na ikaw, kung si Juan, si Pedro, more gipanganan, walay problema, gili namin mga nabot sa liga na. Kaya inyo man ang nabuhat, so, you have to depend yourself. Nama po yung due process, may patawagin mo sa kwasa yan na. Thank you kayo, ito ka namin mong panahon, nga mapadayag po kung say, mga pangitabo, no? Dito sa 10th SP.
0: Okay. Kunsehal, kay mo mang gipanalipdan aba katong nakita na to sa mong privilege speech no, imo mang balik gipanalipdan ang mga pangalan o gihimakak ang post ni Konsul Ayala unsa man ang imong tan-aw ang kada nga allegation pagipagwas batok pa kanimo og sa mga barangay kapitan.
4: Si Podliga President no, isip amahan sa liga katong mga good nga post ni sakong amigo no, actually kuya Jason Ayala. Wala mo kayong nalan, no? Gibutang, kundi lang. Ang gibutang dito na ay mga kapitan nga matubah sa mga kontakto, which is unfair, no? Para sa organization, sa ligan mga barangay. Kaya wala may kabalo kinsa, no? Kaya walo naman or unum na may mga kauban na ginato ng mga kapitanis nga 36 kabuk kung walo ang dilimayo, na may wala. So sila pitado kayo kung mapulangan nyo. Kung sa pag-preference, sa pangangan na kay madalahin po ni kay karon. Trending sa social media lagi nga negative tanan ang mga barangay captains with regards sana nga isyo.
0: So, Cons, aron mahuman na kini nga lalis bahin sa post ni Consul Ayala, andam ba ka nga makikatuban o makikwa face-to-face sa usap ka public forum o hearing bauban sa Ayala o ang kontraktor o naatuban kini nga 10% ng isyo?
4: Eh, actually, no, nag-ipatag venue, ana, no? Kaya ang ginaingan po ni Consul Jason Ayala, ipatawag sa kwasa, which is a good step para ma-depend po, no? Kaya due process man ta. Kung kisa itong walo, patawag niya sa kwasa kay knowing nga itong chairman sa kwasa si Consul Jason Sadayala man. So dito kay manubal o dito po madipinsa ang katong mga kapitanis nga nanambigit sa aning isyu.
0: Isip ko sa ka-ibisay President, gawa sa pag-deny, unsa may himong himong aksyon o investigasyon sunod sa inyong association aron na siguro o malatutan sa publiko na walang bisan ko sa kapitan nga nagpangayo o kickback sa mga kontraktor.
4: Yeah, mga ginano, kay a day after atong pag-post sa Facebook, timing ko ito na nag-meeting ang mga kapitan. So, na-agenda na mo ito, dili po na ginato mapugos pagpa-admitar kung kinsa ang marin ng walo. Mga lang ito, nagtinubluway sila, nagtinanawa kung kinsa ang walo sa 46 kabuo. Mga itong ilang gagap na magpagdali sa malisyos mga kayo ni, no? Sa ila po ni. Isip po na kuliga President, mamina po silang mga mulo. No, ako lang po ng klaro nga nitingog kami kay guilty dili man na nitingog ko kay isip amahan sa ila no, ang ilang po nga mag-file tao kung sa manggaling na demand nga in a proper venue. So nilang ko sa ila mag-privilege speech sa nang sako para may bala ni constitution nga wala o dili ta komportable sa maong isyo nga nauna dito sa social media instead nga mapaybalo sa ato kung kinsa ning mga tawo nga mapaybalo pud kung kinsa ang mga ngalana ug asa ning mga kapitan. Ana ra ka simple pud siguro.
0: Pero as of now, Cons, wala pa kay pangalan o wala pa ka pagdai ni Cons Ayala o pangalan kining walo nga yang ginganlan karon.
4: Yeah, after atong session, no? Nag-story naman niya ni Constitution, bisa ka itong before session, na ako ba naman sa 10th SP, nang sa ako, iyang ipasa sa ako ang mga ngalan. So, ini sabi, na yung mga ngalan po, hindi pag-complete nga na-ano na ako sa iya, ang intention sa atong konsyal, sa akong kaban, maayo. Maayo ba? Hindi ba ginamaayo po ng monetary na mag-demanda sa mga ko? At again, mawala lang ito ang request, nga unta, in a proper venue, o nangangla na dito. Nangangla na kayo, para din ano ba, dili po madamay ko ng mga uban nga nangyari bisog sakto nga kami man siguro na akin pangabot pa sa ilang barangay ilang istorya bisa ang ilan ng sakong sa barangay naging may mga captain o mga nagadawat eh, ang mga kapitan o ten no? So kaya ba may nabutang sa social media which is unfair sa ilang tanaw nga dapat nanlan din so para ang ano ba katulad yung gisuspitsahan nga nangayo sa mga kontraktor
0: Para makatuntan mawala yung porsintuhan na yung sinatag barangay andan ba ka ang pagawas sa publiko o talaan sa tanang nahuman o nagpadayang proyekto, lakit na ang mga pangalan o contractor o definition reports ka?
4: Wala gini problema. So ka na, magunsa, no? Mas maayo na ang back, no? Ano kay... Kana mo sa bid out maguna ano amo magina sa ang pamahagi no ang barangay in user magulat nang gigana sa contractor karo sa pinoman aya mo pirma sa acceptance pero mo gid ang gina ingon gani na nga kanang contractor nga ano man muatag sila nga napila man sa bidding gibid out na man gawas lang mo gyan nyo na sa contractor sa usa ka barangay no siguro dito may tabo ang kanang maina nang ayo sa pero kung gibid out there's no need for them to give monetary sa mga barangay captain. Kaya legal man ang ilang pagdawgan ng project. No? Ang ilang implementar na nasakto. And beside that na, adungo na po taga engineering na inspectorate team na mag-inspection sa taga project gikan sa syudad na maghatag o kana endorsement na kana sa okay na pwede na i-accept. No? Pwede na gamiton sa usaka in user sama sa barangay na okay ang project. Walay anomalia. So kana diretso na wala na kinang man pamagatag-hatag para lugar mapirma. Maisyo man po ng kapitan. Ngayon, di ka mapirma, nag-inspeksyon na okay naman ang project.
0: Pero wala na ipadukon sa ngadili mo ka mapirma si Kap kung sa acceptance kung wala ipabandulon.
4: That's another story. Kaya isubi ka na, ma... Kuya, okay na. Sa akin, hindi mo lang ako sa naingon. Ang pagsugod pa lang, may apil nagbibing, legal ang pamahagi, ang proseso legal, inspection sa engineering, nga ka na ang project, okay na, wala anomalia, plastar tanan. So, wala yung rason nga di ka mapirma. So, kung di ka mapirma, pwede mag-isumbo ka na nga rason. Nga ano, wala siya mapirma. Kala, pwede ka nga ebidensya. Wala siya mapirma kay wala kayo paramlog. Kala, isa ba siya? Kung namang galing nga, kung namang galing dako na ganyan siya nga ebidensya na nagpamatulog, na nalambigit ang usaka barangay official sa ina na nga pamahagi.
0: Boss, what if, adunan yung iloob na kapital na ngayon o 10% isip usap ka legal president kung sa'yo yung lakta na buhato na?
4: Wala kita. No, so due process. No, bisan patulog member sa itong liga pero kayo nakusahan man siya. Dili man po na ito pwede sakripisyo ang tibok organization just because of the members na involved ng mga kalihukan. No? So, ang pasay mga board, kung ipatawag ka skwasa, dili man ang institution o organization ang ipatawag. Ang ipatawag, kung kisa to, si Juan, si Tarpulano, kung kisa na patong involved. So, let them, depend themselves kay ilam nang nabuhat. So, mampu na, ang ilalang gingon, ang ato lang po na, due process. Kung na-evidence ko si JC, Consul Jason, then, prove it. Kaya kung mabutaw sa kwasay nga, involved din sila na, oh, gina, di ka, wala kita yung mahimu, anak, kaya may binuhat, nabuhat man nga sa lao, di man po mayo.
0: Well, after itong session, doon na yung na-post, lagi nga, mga komento sa post, di ba? Ipersona sa mga barangay si Cons Ayala o sa may lak o sa may tubag mga
4: anak yeah, no so dagan kayo mo dagan kayo to ipang consider lagi kay sa pantang istorya na nga sakitan ang mga barangay captain dili na nga sakitan to kay nana po sa Facebook lagi nga mga tusa nasakitan kay mga guilty dili ang ako naging kay pasabot sa 46 lagi ka mga barangay kung walo lang aduna pa yung 36 nga nanarbisyo ang sakto nanarbisyo nga puno o gugma sa barangay so mga to sila nga sakitan hindi tungkol kay guilty. Timana, isa sa rason kong dahan kayo sa mag-i-considera na mag-file, mag-pasa tayo, resolution na. So, mo ito nga ang ingon, no, Bosley, nga, ayaw lang sa, no, isip kong kauban ako sa 10 SPC conscientization, mag-privileged speech lang sa ako, na itong i-condemn na sa nga move, nga unta, na yung another venue for that, nga, dili na sa idrin sa social media, kaya karoon, bisa karoon, tanaw ni mga social media, hinoon, katungod po sa ubang tao na mag, ano, unfair lang po kaya ang pang-comito ba, dili po mga sakong mangalan. Na kundem na dito, yeah, dami nga si Kapitan Bantogran, dami ka tima dahil, doon po taong nagtarong po yung trabaho na dami. Pero kung liyan na may Consul Jason Pambabero, wala may problema, wala may labot na diritsyo na to, pasay na to diritsyo. So, tanadam, na yung issue, tungod kay na-generalize ang mga kapitan.
0: Pero ito, tapos, wala yung gawat nga kapitan sa atong politisyon sa barangay siyudad.
4: Pero no comment di ko ana no kay isog gyud kayo maghatag o perception nga inana nga tinuod na. So, mao na isa ra gyud ang ato ra yung gaulatan nga mugawas na sa no kana ra yung ebidensya. No sama sa akong giraingon nga kanang dili mo pirma nga natanggo ang project dili mga kubra ang kontraktor kay wala ni pirma si kapitan kay ngano man I don't know kung saan harason. Kaya, saan sa kabasis? Kaya naman kami pirma. Nga na naman inspectorate team sa engineering nga okay na, pirmahan na, para magamit na. No? Mga gina siya, isa na siya sa rason nga na dili mo pirma. O kung saan may rason? Pero may rason nga hindi po mo pirma ang kapitan. Kay tungod ang inuser, ha, hindi lang kapitan, ang inuser, tungod kay dili po siguro nagpalo kung sa itong mga program works o sa PWS ka, sa kada nga kontrakto, isa na rason. Pero kung ang rason, tungod kay kaparando, mahayo, adat sa nga story. No, like, sa nga story, ha.
0: Kons, kumusta ang inyong relasyon ni Consul Ayala? Isip pa mo, kaubang sa kanyang speech?
4: Nga after ato una na rin nagkitay kaya nagabong kaga na ito kaya interview na po siya sa ano so sa katawan ko sa mga supporter din po masantan tungod kaya nag-privileged speech ko kay Jason hindi naman ito retaliation or attack again akong klaro yun the intention of a good gentleman maayo kaya mama nang iya pag example nga itong city mayor nga di mga iganawat so maayo man wala po ginasay problema wala na dito ang question sa mga barangay nga ang venue. No, so wala mong relasyon, isip mga legislator, isip elected, no, professional mapod siguro may nga, naiiso nga akong medipinsahan ang akong komitiya nga ipatubag na sa nga dili mga pormalisyos o binastos nga tubag. Ako lang itubag, kung sa pangay na ako, isulti para sa iya nga in fairness po sa iya ang allegation po sa akin.
0: Sa katapusan po, what if dili kinukod o kulang o ebidensya niya nag-post si Consul Ayala sa iyong social media account sa lahat ng mabuhatong si ABC.
4: Yeah. Kada dito ang ABC, dilikit ka na pwede nga medritso design, no? Isip ABC, isip amahan. Ano na ba, consultation na po ito sa mga, ano, sa mga members ko. Kung saan na po yung next na halatan ko. Isip mo po kayo nga. Ako, dili tungod kay ako ang liga, ako yung mag-board, no? Isip kayo na, no, dapat kung sa'y mulok sa imong members, kung sa'y mulok sa imong pamilya, isip, ikaw ang amahan, ikaw rin mag-bit-bit, naman nilang gusto, no? Kaya isip na po tayo nga, napakaulawan na ni Kurs, inani, so na may layan na mo, so isirahan na to, kung makaayo ba ni sa pagsaka sa malayo-balay nga dili maka-atikto sa obang tao, ano na po, humanitary ang kagyam, sinabtanay kung may sayo, eh, ano na, wala na kitay mo.
0: So ito ba kinukon sa mga kuminto nga nahalangan noong ni Papa?
4: Mulig na. Mahalanga. Pariyara po na karoon. Mahingon karoon nga. May example ko sa dosa. Ang 10th SP na dapat itong inanay-inanay. So matubag ko na nga itong busy mayor. Kaysa man ang ama. Oh. Eh, siyempre ikaw po dito nga magkakabalong ulam ako kadawat. So kung parang litan lang yan, naamang din galing, so hindi din siya fair. Kaya nga nung gingandan ang tanan. No? Ano na kung kasimple good. Bala. Kaya kung ingon pa lang ikaw ko, si Juan, si Pedro, more gipangandan, walay problema, dili namin mga nabot sa liga na. Kaya inyo man ang nabuhat, so you have to depend yourself. Nama po yung due process, may patawag din mo sa kwasay. Ana. Ang address mo ko na, pagpatawag sa kwasay, hindi may maagi sa liga. Ang pagpatawag na diretso dito sa kapitan. So, lulabot ang liga. Kaya lang kaya na-generalize ba? Pag dito naman na pinagawa, kinsa mo din na. Kinsa mo, pag doon taong itong uban nga, wala po yung taong sa iyo kung saan ang mga 10%, 10%. Kung naman din ka rin, tubago nila, kaya naman ka nang isudlog.
0: Pero wala si Creator Cons nga nang doon sa mga itong walo na giingan na Cons. Wala.
4: So, para wala. Magkita akong binangan nga, ayun mo kaulaw, iyon mo ang sako. Para makabantay po tayo, wala. So far, wala. Wala nga kung wala po. Kaya may nga si Jason nga na-evidensya ni Cons, na. Mayroon siya nga, ipadala ko, tabangin ko na ko, bukod tinit ko sa iya, nga kini matawa na, mapatawag na to. As soon as possible, i-bit-bit na, ipato na to dito. Manubag.
0: Okay. Kunz, ino na lang, pag-in statement, maroon sa patawa sa sulat sa malawalay, maroon, na-ay kasakitan, na po ni Bambor Spika, so hati ang mga kuminto.
4: Lagi no, so in fairness po sa katawan, malagi na akong ingon nga, dapat po responsible po sa itong sa itong mga comments po, no nga, o sa ibibili, wala pagali na matutan, wala pagali na kita ko na ibibili, sa pagsulti lang anak, diritso na dahil niya, di pag-imaw mga na, truce pa yun. Hinambili niyo kami mga kapitan, pwede na namo dawatong kaya nisulod niya ni, nga matang, pero ang among pamilya, nga po na na, pero may pamilya mga utana nga, tinood ni dad, tinood ni pang, nani, no, wala na ako ganun niyo, pwede nga, ayaw po kayo nga, below the belt na kayo, kung wala po mo'y sakto nga basyan nga, kana sa tinood, ano rin siguro kasi po.
0: Thank you, Paul.
4: Yeah, salamat po kayo, salamat. And then sa social media. Yung katropa.
1: So, mao to mga katropa ang pamahayag ni Konsehal Julius Manghano, mga suking tigpaminaw. O to yung pamahayag mga katropa human sa yahag o ingon man pag buto di social media mga suking tigpaminaw. Nang tungutan na, what if? Pag naagyo tinuod nga kapital nga nagdawat, radio process. Yeah. Ikaw ta nga kung tinuod man galing gyud. Ato gining atangan. Ato gining atangan mga suking tigpaminaw niya. Kung naminaw pod si Consel Ayala karon mga katropa o yung mga sakop diya. Di na sa ito ni padugay-dugayo ni kung nagita ligon nga ebidensya. Ito na nang itapoko na siro ito ni mga katropa niya. Patawag ni mga media o makabalo po ito tanan. Aron mahilom na ang kanabitang mga binatuhay na social media, mga komento, mga katropa, ginatbangay na diha. Aron mahilom na ni mga suking tigpaminaw kay tinga sula eh. Tinga sula ni mga suking tigpaminaw. Di lang ko mudagag kapitan na ni mga katropa. Di lang ko. Imbis nalipay kay extended ang eleksyon. Extended ang termino. Karon, na ay problema mga suking tigpaminaw. Ano mo gini? Ano mo ha? Kita ang naas sa panggobyerno. Andam kita mo dawat o kritisismo. Mo gini tinood. Mo gini tinood mga suking tigpaminaw. Andam tang sawayon. Andam tang daigon. O andam ta sa tanan unsa ihapak nga lapok na to. Kaya ni intra ta sa pamulitiko. Mga suking tigpaminaw, kung gibato ka, pero ang gibato si Muha dili tinuod, tubaga. Tubaga ang aligasyon nga gihapak si Muha. Pamatud eh. Yan na lang kasimple mga suking tigpaminaw. Yan na ragyod. Okay, subject for criticism ta, labig na atas pang gobyerno, mga suking tigpaminaw. Mugi na tinuod mga katropa. Kung medyo halang ang gibato si Muha, unya tinuod, muna giingon mga tropa nga bato-bato sa langit ang matamaan, magbago na kayo. Kung makita lagi nako sama sa mag-ingon mga tropa, kung makita na mo nga dunay buslot mga tropa si City Councilor Jason Sed Ayala, sama sa kong ingon, di man mi swildado sa iyahang buhatan. Pribado man mi. Tirahon gina mo na siya mga suking tigpaminaw. Tirahon gina mo na. Kinsa may sadan mga katropa o kinsa may nalapas nga tawhanon katungod mga katropa ang nahimong na sakripisyo diya. Pangkwarta sa katawhan, kwarta mga katropa. Kay amo man ang gibadugan kami ang tingog sa katawhan mga suking tigpaminaw. Bahalag naglingkod o nagtindog o nagbarog maurang taasa mga katropa. Barugan gina mo na. 27 minutos minagapak ang alas 4 sa kapunon. Maghimo kong mabinutaan na pod karon. Wala ko yung oras mga katropa. Kay lahi ni akong technician kaatbang karon kay basing batuhon ko dire basta manlapas ko magyaw yon eh. Kay aduna pa yung musunod nga programa ang extra balita mga katropa kauban si Inday Marie mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga station manager si Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikas Lawak, katropang Jao Pagutayaw, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suriano muingon, ang pagkabot sa hostisya kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung kamatuuran matabunan sa maling binuhatan, maayo nga hapon, bukid nun, dalaygon ang Diyos kanatong tanan, mga katropa. I love you. Bukid nun. Servisyong katropa.

0: Master, kung samang yun ang nahita mo? Master, tubaga ang sinahita mo. Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, I'm never hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?

Mag Santon Plus Herbal Capsule na para sa lig-on nga bukog. Premium D3, lig-on nga immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, mulinga oil, tulo ka high

0: istorya. Sistinga lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus sa gilugdan. Malikayan Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika. Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochoa, 55, Santan del Cebu. Masiyok akong bumang siging masiyok. Nagwakog mabungog. Kasi sa ayo po, di nang akong Santon Plus lang. Marti akong dumintin. Naayo pa ayo siya. Gamit po Santon Plus po, bako po, kayuhan po akong lawas. Bako bigay, isa pa bang papantang lawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hindi na kasi niyo. Bilis na sa Vinyo Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo po akong tulog. Ako ko eh. Di magkakatulog o bayo. Huwag makamatulog ko. Buga na sa pagbalik katulog. Huwag manatili ka. Tuwid na bilis ko makatulog bayo. Bao niya. Maayo akong tulog. Magbanggo na gudgo. Kaya po bilis man. Masawag. Ilang ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Inuman na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador. Ang virus ng rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang iyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat ng basura ang stray dogs o laaw ng mga iro. Be a responsible pet owner. Hukni ang iyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa agong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o

sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: ang hitabo. May mga balita na ikaw o ako angin na masayor. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, kini kamabiya, kini sa XFM. XFM.
1: Extra balita.
0: Ita, ita.
2: Headlines. 1.9 million pesos na balor sa Cebu na kumpiska sa Cagayan de Oro City.
0: Headlines.
2: Ayala, gihagit ang mga barangay officials, walay angay ikabalaka sa investigasyon kung limpyo ang konsensya.
0: Headlines.
2: 2 million pesos na kantidad sa smuggled cigarettes na sakmit sa checkpoint o patakan.
0: Headlines.
2: Bagong natawang bata nakaplagang gibilin sa tangkal sa baboy sa Butuan City.
0: Headlines.
2: Insidente sa tuloy sa Bogo Store sa Tagum City. Giimbestigahan. Duha ka posibleng person of interest ditutukan.
0: Headlines.
2: LTO Alagan nakakolekta 120.2 million pesos na muta kapin 72 mil ka mga violators na bakan.
0: Headlines.
2: Oxygen tank ni Busikat, usa sa Marun.
0: Headlines.
2: Indonesian National nga naluwas sa dagat sa Jensan, return over sa mga otoridad.
0: Headlines.
2: Matugas, giklaro wala may perma sa kontrobersyal nga Mahayhay Tuburan Road Project sa Surigao del Norte.
0: Headlines.
2: Ito kapinali na samdang sa pagkatake sa Riyad Robert, usa kritikal, duha anaa sa ICU.
0: Headlines.
1: Mayan hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Webes, October 15, 2025. O ganyan ang detalye sa atoang Extra Balita. 1.9 million pesos na kantidad sa ilegal na drogang Shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro City. Mukabat sa 284.76 gramos sa gitulang nga Shabu, ang gibalabanang nagkantidad og 1,946,000 pesos ang nasakmit gikan sa usa ka high value individual ato sa bypass operation dito sa Zone 1 Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City nitong October 13, 2026. Ang suspect na ilang si alias Roger, 53 anyos og residente sa maong lugar. Ang operasyon gipangunahan sa City Drug Enforcement Unit from CDEU sa Cagayan de Oro City Police Office, inabagan sa City Mobile Force Company og Philippine Drug Enforcement Agency Region 10. Gawa sa gituwang Shabu, nasakit usab sa mga otoridad ang bypass money, sling bag, cellphone o uban pa nga nakuha atol sa operasyon. Ang suspect kasamtangan ana-ana sa kustudiya sa CDEU COCPO. Sa pagkatagayon sa itong Extra Balita, mga katropa, Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala, gihagit ang mga kapitan. Gingong dili ang na balaka sa investigasyon kung limpyo ang ilang konsensya. Ang detalye ni katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon.
3: Gipabuhagay ni Councilor Jason Chad Ayala ang iyang mahait na birada o pahinumdum sa tanang 46 ka mga barangay kapitan sa Malaybalay City na kinahanglan silang mapabiling abli sa pagsusi o dili magka-onion skin silang pagservisyo. Then natural lamang na ma-scrutinize ang ilang mga buhat o kinahanglang andam sila kung adunay investigasyon. Kini ang pamayag ni Councilor Ayala ato sa sesyon sa Sanggunian Panlungsod sa Malaybalay niyatong October 13, 2026.
4: Giving none from the chair to all our 46 barangay captains who are here. Well, I just want to remind you as a elected official, you are open for scrutiny. Do not be an onion skin politician just like sa amo nga ginakungin. In general, siyempre, public official mo, you are open for scrutiny. And that's the time, if you are not guilty, then you don't have a problem. If you are guilty, then you have a problem. We will just wait for the quasi-judicial invitation.
3: Ni klaro, sab sa Siyan na ang iyang kontrobersyal na post sa social media. Usa lamang kaimbitasyon sa mga kontraktor na nagreklamo nga gipangiyuan og 10% nga SOP.
5: Sa katong Facebook post na ko is, it was merely an invitation sa mga said contractors nga gareklamo nga gipangiyuan sa mga kapitan og 10%.
3: Gipasiugda niya nga ang tinuod nga public service nga kinahanglan og kaimbitan sa kaapuhan ug pagkamatinud-anon sa katawan. Bisan pa man sa mga pagsaway o kontrobersiya, gipadayag niya nga ang labing importante mo ang kadayon nga pagserbisyo sa matag barangay nga walay gitabuan. Mga katropa, likay nga matubuan og bukol ang imong lawas, inom adaw-adlaw og Santon Plus Herbal Capsule ang mas gipakusog nga kapsula nga dodaay taas nga anti-tumor og antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nino Tabios at sa Pamiz.
1: 2 million pesos na kantidado sa illegal nga mga sigarilyo ang nasakmit sa checkpoint. Upat ang dakpan na ang nagitayo ni Katropang Ruston Villafranca sa Exatan Bukidnon.
6: Nasakmit sa mga otoridad ang mga smuggled ng sigarilyo na nagkantidad of 2,081,600 pesos at sa operasyon sa checkpoint sa Barangay Libertad, Ulambugan, Lanao del Norte, Martes sa buntag, October 13, 2026. I-intercept sa mga personahe sa 1st Provincial Mobile Force Company ang Osaka Dropside Truck na padlong unta sa Iligan City kung para kadawat o informasyon bahin sa pagbiyahe sa mga sigarilyo na gituuhang smuggled. Sa dihang gisusi, nakaplagan ang 2,602 karim sa mga sigarilyo nga gitago sulod sa mga icebox. Nadakpan usab ng driver o ang tulo ka mga pasahero o ang anak sa kustodiya sa Kulambugan Municipal Police Station. Ang truck o ang mga sigarilyo gisumiti na sa Bureau of Customs sa Kaguluan Misamis Oriental. Prayon niya na nawagan ang kapulisan sa publiko na makikambayayong sa mga otoridad sa pagsupo sa smuggling o uban pang iligal ng mga kaluhukan. Mga katropa, kapibang healthy magipangita, magsangkang blasko Felix ko na, alang sa nakahigusang Pilipino. Para sa Pilipinas, Katropang Rostong Miriam Franca, XFM News.
1: Samtang nga mga katropa, bagong na taong bata, napalgang gibinin sa pangkal sa baboy dito sa Butuan City. Ano-ano karon sa luwas ni kahintang ang usa ka bag-ong himugso na batang lalaki human kini napalgang gibilin sa usa ka tangkalan sa baboy likod sa usa ka panimalay sa Purok 5, Barangay Maog, Butuan City nga itong tulang gabi sa October 13, 2026. Sumala sa tag-iya sa maong tangkal na si Sulpicio Catarman, 69 anyos, nakadungog ang iyang umagad o tingog sa usa ka bata pasado alas 12 sa tulang gabi. Sa una, nagtuo sila nga tingog lang kini sa iring. Apan sa ilang pagsusi, ilang nakita ng usa ka batang lalaki nga nagdunog pa sa iyang inunlan. Dali na nga yung tabang si Kagarwan sa iyang mga silingan ug mga opisyal sa barangay. Gidala dayon ang masuso sa Butuan Medical Center. Doon kinigi atiman sa mga doktor. Sa karon, nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad ug sa lokal nga kagamhanan aron sa pag-ila ug pagpangita kung kinsawan ang irresponsableng inahan o ginikanan nga nibiya sa maong inosenteng bata. Mga katropa, insidente sa tuli sa usa ka burgeran dito sa Tagum City, Davao del Norte, giimbestigahan. Buha posibleng POI. Ang detalye ni katropa nga Lars Aniol sa XFM Davao Region.
7: Giimbestigahan sa kapulisan sa Tagum City ang insidente sa pagtuli sa burger store sa mga Bisayan Village sa Tagum City na natabo na itong October 12 sa Kadlaon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station, Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, base matutpa sa gisaysay sa biktima sa maong pulis, ado na kayo itumbog ka posibleng mamahimong person of interest sa maong krimen.
8: Ipakita na ito itong purong galeri na ito sa maong ano no, itong nagbantay itong kayo na kung naasay na natudlo na buha ka posibleng mahimong person of interest na ito.
7: Kahit naman niya nagwawan sa CCTV ang insidente, kung hindi na pakarain noon na customer ang suspitsado na nakakalong o nakatatap sa naong, tayo ni bunot o pistola, rason nga wala na makatalag pa ang crew sa maong tindahan o biyato ang kwarta nga sumala para katinad of 15,830 pesos. Tayo ni sibat sa kaya sa saka motorsiklo, nga di yung posibleng ipahimuslan lamang sa mga suspitsado ang oportunidad. Sanglit ay inusara ang nagbantay tay sa maong tindahan.
8: Kung gawin karon lang ato ang backtracking sa CCTV regarding aming kanina incidente. Tapos dinapaluma na po ang investigation regarding aning incidente.
7: Sa pagkakaroon ditutupan ni Kriminal Bahan ang deployment sa iyang mga personahe o kung tanong niya ibatuman ang pagpatulya at daw gabi. Din siya mismo nanguna, ilabi na sa mga lugar na doon ay mga tindahan na abli 24 oras.
8: Kagabi ko ng gabi at saka kadlaw po kita na una yung taon. Ang supervisor po ang mga patuloy para pabantayan kaming maong maganing mga 24 hours na negosyo sa Tagum City.
7: Diklaro sa hepe na sa dinipa mga insidente para yun ang ilang inisiyatiba sa paglibot-libot sa dakbayan para mapugtang matunta ang posible mga krimen. Apan, ang mga daotang elemento, pulis na rusap ang gibantayan. Mayroon sa mga pagkitabugi ako ni Kevin Bahan, ang publiko, hindi lang yung mga ayaw tabang sa kapulisan kung adunay mga insidente alang sa paspas na pag-responde o gyang niya mga adunay positibong impormasyon kamahin sa mga suspek na makikialayon lamang silang buhatan arong kini madakpan o giling na makaturwisyo sa aban. Wala gipiling oras sa kape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Dugang detalye sa ekstra balita. LTO Region 11 nakakulikta og 120.2 million pesos nga multa. 72,000 nga mga violators ang nagdakpan. Detalye ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
9: Nakakolekta na ang LTO Regional Office 11 ug mukabat sa 120.2 million pesos na multa. Gikan kana sa nilibo ka mga road safety operations nga nalusad sukad bulan sa Enero hangtod September 26 ning tuiga. Sumala ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael B. Rubilio, niabot sa 72,133 ka mga individual ang nadakpan sa ilang mga personahe ug sa deputized law enforcers niini tungod sa nakalainlaing paglapas sa balaod trapiko sa tibuok rehiyon. Kadaghan matod pa ang violator sa Republic Act 4136 nga adunay 48,581 apprehensions. Diin lakip na niini ang pag-drive nga walay lisensya, paggamit o beke nga lisensya o student permit lamang ang ginagamit, dili rehistrado o kulurong nga sakinan, o mga violations tungod sa paggamit o dili otorisadong suga o vehicle accessories. Sunod sa pinakadaghan nga natala, mawang violator sa Motorcycle Helmet Act of 2009 o ang pagbiyahe nga walay helmet nga adunay 11,000 sa 951 ug anaa sa 9,223 ang nadakpang violator sa Seatbelt Use Act of 1999 alang usab kana sa mga nakasakyanan. Subling gipasabot sa LTO ngadto sa publiko nga ang nagunang katuyuan sa pagpahigayo niini og mga operasyon sa kadalanan ug pagdakop sa mga traffic violators mao ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga motorista gikan sa mga aksidente ug mapugngan ang kriminal nga mga kalihukan sa nagkaraiyang kadalanan sa rehiyon. Mga katropa, aron karunay tinaw ang pananaw ilabi na sa mga biyahe, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: Mga katropa, oxygen tank ni Busikad, isa sabdan. Naputol ang tuong tiil sa 35 anyos ni trabahante. Human sa kalit na pagbuto sa usa ka oxygen tank sa Puerto Ocho, Barangay Poblacion, Tacurong City, ngayong Miyerkules sa buntag, Oktubre 14, 2026. Sumala sa taho gikan sa Police Regional Office 12. May tabong mga aksidente pasado alas 11:20 sa buntag. Ang biktima, 15 na ilang residente sa Barangay Kinram sa Silingang Lungsod sa Isulan Sultan Tudarat, nag-refuel sa maong tanke sulod sa usa ka panimalay sa duwang kalit lang kini nga ni Busikad. Dali niya mi-responde ang mga sakop sa kapulisan samta biktima gidala sa ospital. Nagpahigayo na karon og giniusang investigasyon ng Bureau of Fire Protection og ang PNP Explosives and Canine Unit aron masusi ang tinuod nilulungdan sa maong pagbuto. Nagpahinumdom ang PRO 12 Director Brigadier General Alan Manibog sa publiko nga mag-amping pag-ayo sa paggamit o pagkunot sa mga tanke na adunay sulod ang pressurized gas. Matod niya, kinahanglan na sundon ganun ang saktong proseso o safety standards aron malikayan ang mga aksidente na mamahimong hinungdan sa grabing kadaot o kamatayon. mga katropa. Indonesian national nga naluwas dito sa kadagatan sa Jansan, giton over na. Ang nga detalye ni katropa ng Philip Oligario sa SFM Jansan.
10: Giton over sa General Santos Maritime Police Station ngadto sa Liaison sa Davao City alang sa Indonesian Consulate ang usa ka Indonesian national nga naluwas human kini maadto sa kadagatan bahin sa General Santos City 120 nautical miles gikan sa baybayon. Matod ni Lieutenant Heherson Agub, Assistant Station Chief sa General Santos Maritime Police Station, gitugyan silang buhatan ang maong Indonesian national ngadto October 12 alang sa pagproseso sa iyang pagpauli ngadto sa ilang nasod. Ang mga lalaki gilang si Yohasin Karaeng, 47 anyos na residente sa Sasiwong, Indonesia. Base sa report, nahimulang kini sa usa ka payaw na ginganlang sukot yatong Setyembre 29. Human na putol matod pa ang PC, hinungdang kini na anod hangtod sa nakita siya sa managat na si Edmund Pangiliwan, residente sa barangay Fatima Jansan, na ang October 2. Samtang isda kini o malayong tabang ang Indonesian National gikan sa usa ka floating cottage. Sa pagkakaroon nakigalayo na ang mga otoridad sa Bureau of Immigration o sa Kapulisan sa Indonesia aron mapamatud-an ang iyang identity, nationality o mga circumstances sa maong panghitabo. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad sa ibang kalawasan, mag-Santo Plus Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle. Santo Plus Herbal Capsule. Alang sa Nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, X-FM News.
1: Matugas, giklaring wala siya ni forma sa kontrobersyal na mahal-hay tubura road project sa Surigao del Norte. Detalye ni katropang Lemuel Ucay sa X-FM Agusan.
11: Gihimakak ni Surigao del Norte First District Representative Francisco Lalo Matugas ang bisan unsa nga kanamtigitan o pagpirma sa mga dokumento kalabot sa kontrobersyal na Mahayhay Tuburan Road Project dito sa Del Carmen, Surigao del Norte. Sa gisumiter ni ining counter affidavit sa Office of the Ombudsman, gipasabot ni Matugas na ang iyang susihon ang timeline sa proyekto. Matod pa niya na human ang iyang termino isip gobernador sa Surigao del Norte ni atong Hunyo 30, 2022 o wala na siya ilaing gihuptang posisyon sa gobyerno. Hangtod nga naroon pa siya isip kongresista ni atong Hulyo 1, 2025, samtang nahitabo kini ang mga pagbayad sa kontraktor na Bonitrex Development Corporation. Gihimo gikan Pebrero 23, 2022 hangtod Marso 24, 2024. Giklaro sa kongresista na wala siya may appeal sa pag-andam, pag-inspection, pag-aprobar o pag-susi sa bisan unsang project documents, disbursement vouchers o inspection reports na gi-question sa reklamo. Giangko niya nga pirma sila sa iyang asawa sa usa ka real estate mortgage niyatong May 1, 2025. Apan kinitungod kinagsilbi lamang silang third party mortgagors. Aron isang laang ilang pribadong kabtangan, isip siguridad sa loan sa Bonitrex ngadto sa usa ka financing company. Gipasabot niya nga dili siya stockholder or official sa mga kumpanya o wala siya nagawat nga bahin sa kita niini. Tungod sa maong katarungan, gihangyo ni Matugas ang ombudsman, may basura ang mga pasangil bato kaniya tungod kay wala matuntay igong ebidensya na maglambigit kaniya sa maong mga questionableng transaksyon. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ucay, X-FM News.
1: Sa katapusang bangin na sa itong extra balita, pito ka mga Pinoy ang sandan sa pag-atake dito sa Riyadh Airport. Usa ang kritikal samtang duha ang naa sa ICU. Misa ka na nga ito sa pito ang ihap sa mga Pilipino nga nasyandan human na sa sunod-sunod nga pag-atake gamit ang missile o drone sa grupo Houthi gikan sa Yemen dito sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Tumala sa opisyal nga pahayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak gikan sa unang upat ka biktima. Misa ka na kini sa pito human sa dugang mga pagsusi o serye sa mga pagpamumba sa maong airport, sa maong ihap. usa ka pasyente ang kritikal. Duha ang anaa sa intensive care unit ug upat ka mga pasyente ang anaa sa luwas nga kahimtang. Tungod sa gamit kadaot ug nagpadayong hulga sa seguridad, ang Riyadh International Airport nagpabiling sirado hangtod Oktubre 17, 2026. Ang mga local airlines sa Pilipinas nag-anunsyo na sa paglugway sa suspension sa ilang mga biyahe paingon ug gikan sa Riyadh. Gipasalig sa DMW ug OWA nga dako ang ilang suporta nga ihatag sa mga pamilya sa mga biktima. Ingon man sa mga stranded OFWs gikan sa mga probinsya samtang nagpaabot sa pagbalik sa normal nga operasyon sa mga biyahe. Ug mao ka itong mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras. Manukad gikan sa Full Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si Katropang Marie Cubino og kini ang Extra Balita.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako ang inyo masayer. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
12: Extra Balita.

kuan-kuan ron oy. Lami kayo mag Kasi lami ron. Lami kayo magtuhog-tuhog o gana. Kwek-kwek. Kwek-kwek gani no, dapat kay pag ingon aron mag paghapon pag out nimo. O diretso ka dito sa street foods. O kaon-kaon ka dito tuhog-tusok-tusok ka dito og saman. Tusok-tusok ka og kwek-kwek. Why happen once again and welcome sa tong programang Extra Drive. Extra Drive yung makauban hantod na siya tapos kagabhi on. Ala mali. Sorry naman. Anak ito na no, dili. No, na good. Sorry. Sorry na good. Dili na ba to amo? Ano ni siya on? Karong hapon na ang inyong Extra Drive makauban ninyo ang inyong Disney problem. Disney problem. Disney princess. Bisaya version, hang to the last shot po ang inyong Cinderella nga nahimong Fiona. Hang to the last shot once again sa programa Extra Drive sa XFM Bukidnon. Ang ato ang programa gipaluyuhan sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kayo ingan arong oras sabi nga mga pika. Kauban ng imuhang mga minahal sa kinabuhi or di kaya kauban ng mga taong gipaasa-asa kara. Bitaw kaya tugnawan kay ang panahon, medyo ulan-ulan bitaw pud sa gawas. Deserve nimo karon ang kape nga nagbukal-bukal sa kainit. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen makapanindot sa inyuhang pamanit. Ayaw ilabay ang imuhang sachet, bi ipunan na siya, himuan na siyang napu kabuok. Kaya pwede na nimo siyang maging source of premyo. Napulo kabuok bi, butang na siya sa white envelope. O, puti nga sobra biha. Unya butangan nimo si imong pangalan, imong address, imong contact number, and of course imong signature ihulog sa pinakaduol na XFM Bukidnon. Para sa to ang weekly raffle, pwede kang makadaog og 2,500. Pwede usab ikaw makadaog og 10,000 pesos, 5,000 pesos, 20,000 pesos, 30. Katulog ako dalungan, ay wait lang. Ano ni siya? Kwarta ni, di ba kaingon sila pag ang kamot mga tul kay kwarta. Dalunggan, katul kayo. No, mo siya ka ng na siguro, na something mamang aning ano ah, basin na mamang aning. Luan guro ni, uy, ginluan man ni, pero ambot na, alang kayo mga panahon na kumakati ang aking ilong or di kayo ang aking dalunggan. No, ah. Or B, pwede kang makadaog og 50 mil. 50,000 pesos kapag ka po ikaw magpadala og napulo ka sachet, empty sachet sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Once again, i-address ka na diri sa tuang opisina sa XFM Bukidnon na akita mahimutang sa may Carbajal Street. O, diri lamang po sa second floor sa Daan PhilHealth Office. Yes! Padaplin! Padaplin! Ayos ipatunga ba? Banggaan gani ka niya. Oh, pada plin in town B. Kaya mahal po magpa-ospital ngayon. Oh, aside sa mahal magpa-ospital, wala magbantay nimo kay nagbulag na rabam. Oy, hapon ron ha. Dili ta magsigig kuan-kuan. Pwede ko ninyong i-text kung gusto ko ninyong makauban sa Extra Drive. Extra, extra drive. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. O pwede po ka mo nga mag-react sa itong live garong hapuna sa XFM Bukidnon. Once again, i-search lang ha. XFM Bukidnon. Live in yung Disney problem. Disney Princess. Oh, na ako diha inyuha kong makita. Makita ninyo ako ang kaanyag ang ipugngan-pugngan. No? Char lang. Char lang yun. Mayang hapon sa mga nagbiyahe, sa mga pauli gikan sa trabaho. Mayang hapon pod sa mga naapay ulian. Kaya wa pa mo nagbuwag. Muli. Muli gyapon. Mayang hapon pod sa mga dili maayo ang hapon karong hapon na.
O sige lang, sukol lang, bahala na o ganang nag-abot na ng imuhang kilay. Ang importante kay, dasig gihapon ka. There's always a lot of reasons be para mag-move ka, mag-move forward ka. Daghang rason para mag-smile ka, dili lang ka mag-focus diha. Ako mangayos, sakit ko akong puson. Pero naagi gihapon ko, nagpadayon gihapon kita sa pag-duty. Kaya, masking magkinaunsa, padayon lang gihapon kita sa tuang kinabuhi. May hapon sa kuang Mangho, Destagom City, LJ na Daya. Salamat kayo Mangho sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Alas 5, this is size na B. Mag-check lang gihapon kita og oras. Bahalag wala na siya yung oras sa ato. Sa mga nagsakay karon sa jeep pa uli, ako nagkasingot-singot na. Ah, Diyos ko, Lord. Oh, ala, delikado na siya, biha. Basig ma-turn off ng imuhang katapad or di kaya malipong kay nanimaho na imuhang singot. Sabi na, ikagwapo, kagwapa man sa bibi, pero maho man singot. Kaligo, bagtarong ha. Ay, sige, ay, sige, kuan. Ay, sige, pag, tanon ni mo nga, or feeling ni mo nga murag na, ay, something wrong sa imuhang lawas. Ay, ganyan pag si Kiat. Ay, pag si Kiat, di ka delikado ka, ayun. Good PM, Cindy, at sa nanonood ng, namino ng XFM, lalo na kang gwapa nga Cindy. Ay, pag-ana, TLV. Si TLV buwan. I miss you, Te. Thank you so much. I'll see you puhon-puhon. Today is sweldo! Walibre mo, be? Kapi lang. Basing ganahan mo maglibre sa kuwa karon. Kay today is October 15, 2026. Happy, happy sweldo. I'm so happy for you. Palakpakan po, oy. Kay wala na yung sulod ng pitaka. Sure ko wala na yung sulod imuhang bulsaron. Okay, imo na nang yurot. Pamayad sa imuhang mga bills and unsa pa mga bayron ni mo din ha. Dako-dako na siguro kag naipon sa imuhang pay me later. Pay me later. Kabalo ko nga kanang yung mga sweldo karon. Sus bitaw no buanga oy. Oh, ang anyuhang sweldo, imbis kay malipay na mo kayo na namoy sweldo, pero nalipay naman noon. Malipay mga gihapon kita bi kapag ka, nakabayad na kita sa to ang mga bills, di ba? So palakpakan gihapon kay nakabayad na sa mga bills, wala na imo gukod. Ayaw na ko gukura kay nakabayad na ko. Ayaw na ko i-post kay nakabayad na ko. Amping-amping mo bi, daghan kayo og lamok karon, like majority o sa mga nabalaan na ko. Majority ha na naroon sa hospital tungod sa dengue. Kana mga tungod aning ato ang weather karon nga sige og ulan-ulan, make sure nga kana mga baldi diha. Ay gigabiton man atong baldi no. Para pangsalod sa uwan. Pag amping baya mo ha kay uso na kay karon ang kanang mamaak. Maskin dili siya na nagiya sa ato. Lamok man, kung pasabot. Diba ang lamok, dili man ginan ninyo pag-aari ang lamok, pero paakon lang gigihapon mo. So, amping mo ha, basing paakon mo anang, wala mo kaila. I miss you din regards ko sa mga bata. Ay, sure kayo, mga bata daw. Regards sa mga bata, diri. 09, wait lang ha, 0945. 443-5869. So mga gusto ko makauwan sa extra drive, pwede na mong mutawag. Pero makos text line diha guys ha. Kay sweldo man ron, maglipay-lipay kita o magkuan kita, mag-lukso-lukso kita. Ayaw kalimot kung nagabiyahe ka karon, pakusgin ang imuhang radyo diha kay para madungog nimo ang imuhang imong sakinan nga akong i-greet, akong i-shout out. Ayaw kalimod bi para makaabot kasi imuhang destinasyon, siguro agad ng imuhang gasolina. Di kalidad o dili basta-basta, kinahanglan pang international ang brand. Kapag gasolina or lubricant po, ang atong hisgutan, El Ilion Shell Mobility Station. Kalang magpagasolina bi. Ayaw kalimod ha, for every transaction, kinahanglan nga imuhang ipakita ang imuhang Shell Asia app. For a chance to win, once again, a trip to Shanghai, China. Again ha, ayaw kalimot, El Ilion Shell Mobility Station, maskin asa ka na among Shell. Pero kung diri ka sa Malaybalay, or sorry, sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, naa kitay branches sa Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, ang isa atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall.
Maing hapon sa mga OFW nato karon nga nakasilip sa to ang Facebook Live. Maing hapon kay Mommy Jacqueline Labiz. Salamat kay Maula. Busy kay ni siya himo-himo sa mga panihapon no, pero nagtan-aw gyapon siya sa to ang live. Thank you kay me. Thank you kayo ha Mommy Jacqueline Labiz di sa Hong Kong. Atong oras sa 5:20 na. Pag-andam na diha og kanang panihapon kay wasig unya magsuko-suko ang balay mong asawa, delikado kaayo. Ay, baby. O, mag-isa-isa. Isa ba? O, mag-kuan-kuan sa taka ng... Maglingaw-lingaw sa takabalo kong kakantahon na kay ka. Sorry, dili ko in for me kay may amo. Okay, ragid ka, Amy. Walay problema. Kabalo ko nga busy naman sa pagpanganam sa panihapon karong hapon na. And almost happy to po mag-gabi. Basta kay isigurado lang alami ang sodan. Nga imuhang iandam karong hapon na. 5:21! Kamo gihapon na minaw sa XFM Bukidnon para sa extra drive. Ako gihapon ang inyohang kauban, ang inyohang life, ang inyong Disney problem, Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon hangtod alas 7 kagabhion.

0: FM.
1: X FM.
2: Usa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
3: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, hello. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Ay, sa pa ako. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
4: O siya man, imo pangutana.
3: What is the capital of the Philippines, babe? Tubaga ko nun na, bing.
4: Bisin ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
3: Da, mabayaran na lagi na ako, eh. Exciting?

0: Pinilinata sa Supplement 2-in-1
1: Santo Plus
0: Herbal Capsule. Adunay Mangosteen o Kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Imnaadlaw-adlaw, bale sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
1: Santo Plus
0: Herbal Capsule.
1: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
0: Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalaga maalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

sige, kumot! Hi, sige ko. Uy, kasabta ko, anong yung mga gipang kumot-kumot niya. Ay, sabi kay Hinay ka, ayun. Saman na yung mga kumot-kumot niya. Sabta ko, anong yung mga kumot-kumot, bebe. Kaya, wala po ko yung idea kung unsa na siya. Basta kaya ang nabalaan ako, nindot bitaron nga magkumot-kumot ka, o. Saman. Unsa man? Kumuto ni mo ang bugas. Siyempre nga maglungag ba ya? Kumuton mo ginan ni mo. Okay, imuha mo dyan. Ay sabi. Imuha mo dyan na siyang kumuton. Kaya siyempre imuha mo ginan siyang kilisan. Sama na, oy. Pwede po bingay imuhang kumuton ang bahaw. Oh. Kaya imuhang sangagon. Ingon si Bibi Jow. Alas 5.54 na usog yun ang kumot-kumot. Karon bi ilabi na kung daghang bahaw ang nabilin sa imuhang kaldero. Ninut kayo na siya bi nga imuhang sangagon. O parisan ni mo sa to ang kape. Nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Perfect kayo na siya nga i-partner ni mo bi niya ka ng imuhang gikumot-kumot nga kanoy. Nga imuhang sangagon. Parisan din na ni mo siya og bulinaw. Nga maghigup ka og init kayo nga kape. Nga Santon Gold Coffee Mix. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold Coffee Mix pampagaron o sabsakaon? Wala kang kabalo, ana, no? Now you know, kung wala kay gana sa paggaon, o niya need ni mo nga na-partner na something init sa imuhang tiyan, nindot kayo nga to ang Santon Gold Coffee Mix na aka na siya glutathione and collagen. Makatabang pud gana siya sa imuhang appetite. Uy, B, ayaw ilabay ng imuhang empty sa Sheha sa imuhang Santon Gold Coffee Mix. Kay pwede kang makadaog ana og 2,500 for our weekly raffle promo. Para sa to ang grand draw, pwede usab ikaw makadaog og 5,000 consolation prizes. I think mga napulo yata kabok or 20. Pwede usab ka makadaog og 10,000 pesos, 20,000 pesos. Or di kaya para sa to ang grand prize, 50,000 pesos. Simple lang biyang imuhang napulo ka empty sachet of Santon Gold Coffee Mix. Imuha ka na siyang ibutang sa inyuhang white envelope or puti nga sobre. Butangi sa imong pangalan, sa imuhang address, sa imong contact number and signature. Ug ihulog ka na sa pinakaduol na XFM Bukidnon nga station. Diri lamang kami nahimutang sa may Carbajal Street. Second floor lamang po sa Tala-Tala Building sa daan na PhilHealth Office. Alas 5.56 na may gabi po sa mga naan sa Facebook Live. Siya, ma'am, si Ate Elvira Dalapo, o inay, may gabi diya sa imuha. Hello daw po sa Purok 5, Pangi and Apo Makote, Dalapo Family, Kais Family, Cotillas Family, and ingat daw kayo dyan sa Quezon, Manila. Maayo tong gabi na kay 9 PM, humana ang work. Okay, ragid ka ayaw, mi. Oh, di naman po ko pwede magpulaw. Nakagraduate na ko diha, mi. So okay na ang ako mga mata na ulian na baya. No, I can actually open them wide. Katong sige pa kog pulaw, lisod kayo ako ang kahimtang kay. Pag mata na ko sa buntag panghubag kog mata. Nagnanagid sa edad, dili lang gid ko pwedeng magpagabi. May gabi kang Ma'am Christine. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Ang ganda naman ng idol ko. Alas sa wala. Maulaw man sa daan ng inang tagwapa, oe. May gabi po kay Mami Josefina Tinambunan o sa Tinambunan Family. Di asa may bugkaon ng tapan. Pwede mo nga mag-text sa ako, ha? Kung gusto ko nyo makauban karong hapuna. Agabiin naman di ay. Salamat ni oe. Di naman ta-aware admin sa kuan. Abi naman gunato o ganang hapon pa. No? Wala na ganda chance ka maka-experience or maka-witness o sunset. Sunset with you. Charos. 0945-443-5869 para po sa itong extra drive check. Sa mga ganahan mo na huwag diha mangumusta or di kaya magparigard sa anang tapad ni mga pasahero. Pwede rigid ka ayo biha. Or pwede po kang halimbawa nangita ka og uyab ay willing kay kuan na. No, ingarong hapon na samtang gabiyahi ka niya makauyab pa dyan ka agrabi pagka. Pagkaninot na lang gid siguro sa paminaw no nga on nagpa-announce ka sa imong number unya na nakakuha sa imong number tapos na ni-text sa imuha imura ditong tapad di ba muuli kang malipayon magpasko kang nanay jowa
Tapos, mag-New Year na may kasamang kalipay. May inspirasyon. Ha? Nga na, Dana. Pila na lang bito ka, Adlo, binupas ko na and New Year na. Pero ayos sa doon na una-una kay magkuan pa man daw. Kalag-kalag pa. Pangkalagun sa doon niya itong kuan. Grabe, ah. 5:58. Kuyo, gigihapon ko ninyo hang to dala 7 karong gabi una para sa doong programang Extra Drive. Kauban po ang inyo hang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa XFM Bukidnon.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
10: Hi, maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, guwapa kay akong buhok?
10: Lucky, taman ra ko sa ibog, ani. Guwapa ka, ayaw ka sa imong buhok.
9: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RT Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok nga barato ra?
9: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
12: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Oy par, pakurate ra ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo himo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na pa?

Atong oras alasay, 40 na, 6:40 na po sa kahaponon. We're not gonna die young. It's too early. Kamo gihapon na mino sa extra, extra dry. Ako gihapon po ang iyong kaubang kanong hapuna. Ang gabiin na die. Sakta. Ang inyuhang Disney princess becomes your Disney problem. Cinderella po, ahang talala siya tapos kagabi on. Mayang gabi diha sa kong friend, Nicolo Anitan Salvador. Always gini siya nagapagasolina sa Shell. Sa Shell, gino rin siya nagapatubil. Thank you, kaya friend, and I hope you're doing well diha sa may Cagayan de Oro City. Sa mga nagbiyahe karon pa doon Cagayan, mayang hapon! Sa mga nagbiyahe po pa doon, Riz Malay Balay, mayang hapon! Sa mga nagbiyahe pa uli sa ilang balay, kaywa nag-iaway sa iyang asawa. Sana all! Makauli nag-iol. Sa mga wala paghihapon, mag-uli ka ron o naglaag-laag pa sa mga plaza. It's too cold. Panguli na mo kay Murag. Walay lami maglaag-laag kapag kabasa ang dalan. Ha? Ano man ganaan kagbasa? Pero dili ang dalan nga basa. Sige! Magkuyog-kuyog na po kita sa sunod na adlaw. Ayan! Oo, sa sunod na adlaw, naghihapon biha. Dali gihapon sa ito ang programang Extra Drive. Para po sa mga wala pa nag-follow sa itong official Facebook page, palihog ko pa-follow, pa-like, og pa-share. XFM Bukid Noel. Mukha na siyang atong official Facebook page nga makakuha, makasalo mo diha, makakuha mo mga labas nga balita. May it be international, national, regional, lokal, mga showbiz, mga chismis. Naku! Na diha tanan. And syempre during our programs, naka-live gid kita always. And ang ato ang programa, dili gid kini siya madayon kung wala ang ato ang mga major sponsors for tonight. Thank you, thank you, thank you so much. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Thank you. Ayo kalimot ka ng imuhang giinom diha karon nga kape. Ang napulo ka sa shay, ipuna ka na be. Napulo ka empty sa shay of Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Isulod ka na siya sa empty nga kaning envelope. Kanang puti nga envelope. I-appeal ang imuhang name, imong pangalan, imong address, imuhang phone number, and yung imuhang signature. And ipadala ka na siya sa duol na XFM stations, especially diri sa XFM Bukid Noel. You will get a chance to win 2,500 pesos for our weekly grand, grand naman, weekly draw. And para sa to ang grand draw, 50,000 pesos po ang nagpaabot sa imuha. You can also get 30,000 pesos, 20,000 pesos, or di kaya 5,000 pesos po para sa to ang piniling 20 kabuok na consolation prizes. Ayaw kalimot usabihan kapag magpagasuli na ikaw sa El Ilion Shell Mobility Station, pwede kang makadaog og trip to Shanghai, China. Ayaw kalimot lang ipresent ang imuhang kanang imong Shell Asia app. Importante gid na siya being imong ipresenta every transaction nimo sa Shell. Ilabi na sa Bukid Noon kay naa jud kay chance nga makalaag puhon for your first international trip sa Shanghai, China. 6:44. Pwede po mong mukuyog sa kuha ha kay wa pa ko mangloan. Bitaw kung unsa may imong gikalingawan karong hapuna, kung asa man ka karon. I hope nga ni hapon nakako na ni hapon ako diri. Kada uli na ko sa balin ako kapani hapon kay busog naman ko per me. Cindy, makauban maghihapon ka na mo up until 23. For as long as my manager wants me, I will stay. Thank you! Salamat sa kuang station manager, Rusty Marie Codino. She always, murasag ka ng kuang bangko. Always finds ways. Find ways. Salamat po sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kuang sparring partner na si Double V. Ako naman din si Double B Rune. Busy gini si Double B. Sige lang, BK. Mangayo kitag panahon. I'm sure na agad na siya panahon sa to. Adi magin na permiti mawala si Double B. Nalang yung mga panahon ilabi na kapag ka end of the month.
Oh, permintig na siya mo. Ay, wala pa. Kinsi mangodron. Ay, double fee sweldo. Levery. Kapag ka po sweldo, ay, nga na ginang kahitabo, B. Kanang busy good si double B. Pero ayaw mo kabala ka kay one of these days, kauban ginato siya permis sa to ang programa. Extra dry. 6:45, once again sa magandang birthday, Karon. Happy birthday po. Kung naa pa man kakaroon sa jeep, deserve ni mo nga maghapit og cake. Deserve ni mo nga magblow og cake para sa si imong kaugalingon. I wish you all the best and stay healthy as always. Ayaw kalimot ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang perfect na kape para sa imuha, B. O kung gusto ka nga mas mo sexy, samtang nagsayo-sayo ka sa ito ang nindot ka nga mga musika, pagpalit o pag-inom o premium D3 soft shell capsule. Nindot ni siya, B, ha? Honestly, isa ko sa mga user gyud for almost 5 years. Sa ito ang premium D3 soft shell capsule. 5 years. 3 years, unsa ka? 3 years na. 3 years na ko nga gagamit sa premium D3 soft shell capsule. Og strongly recommended po gini siya. Ilabi na sa mga kulang sa bitamina. Premium D3 soft shell capsule, pampahimsog sa inyong mga bukog. Pampagahi sa inyong mga bukog. Pampasexy sa hawa. Nindot kayo na siya, B, kay Mugamay Gyod. Mawala ang mga extra fat sa imuang kalawasan. And you will be like your Disney princess, Cinderella. Nga gamay kayo gawa. 40 na ko hapit. Pero yes, tested and proven po na makapagamay sa hawak ang ato ang premium D3 softshell capsule. Kaya na akin na siya'y fat burning properties. Magpagawa sa mga extra fat sa kalawasan. Aron sexy ang imong hawa. Mapalit na po ang atong premium D3 softshell capsule sa mga dool na butika sa inyong mga lugar. O pwede po nga muanhi ka sa itong istasyon sa XFM Bukidnon para maka-avail po ikaw sa itong discounted price sa ito ang premium D3 softshell capsule. 6:47. Tarunga TikTok. 6:47, B. Wala na kita igong oras. Thank you. Thank you. Thank you so much for being with me. Magkuyo-kuyo kita sa sunod semana. Sa sunod Lunes na usap. Para sa taong programang Extra Drive. Kauban po ang inyuhang Disney Princess nga malipayon per me. Malipayon? Siyempre. Biligid pwede nga mawala ito ang pagkalipay, B. Whatever happens to your life, gitabangan man ka, giaway ka, gidumog ka. Life must go on. Ayun ang pag-focus na ng mga nakaraan. Move on na, oy. Sa naman na. Move on, be happy. I know that life is always beautiful. And remember God's promises. Your future will always better than your past. Sa ngala na lamang po sa Tibok Press sa XFM Bukidnon. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Cinderella po. Para sa Extra Drive.

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Ah, hindi ingon magod ang doktor nga.

0: Magsan Tone Plus Herbal Capsule na.
1: Gilberto, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
4: Ahay, mo nila ay karon. Masok ko magpasalon karon, shoot, magsabudget, oy?
3: Sas, dili na problema, oy? Tanawag alit ko. Di ba, wapa ka akong buhok?
4: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa ka ayaw ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayon ni, oy? Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Wala ba? Pwede na dahil kong magpaayaw sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, magsatisfy pa, jud ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
5: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog na pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy pare! Nahusagog ka! Kumbago pa mo sa imong uyab? Ayaw pa mugos! Bisag asa rin ang mabot imong kamot pare! Ya, masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!
8: Exciting!
9: XFM.
10: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
11: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Anche! Usa naman!
1: Naputa na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Anche, ang tawag ana, father-in-law.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.

0: herbal capsule na.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
2: Ako niya si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. O gano'n ay kung problema niya sa kuwang mata, magsige na lang ugabundog doon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Ilipinundahan ko sa akong suod ni Higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kimintain. So wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabundog doon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule, kung sa paspas, o hapsay nga resulta. Noong ka mong nangibati, sama ka nago, o Vision X Plus Capsule mo, para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alam sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Muling nga oil, tulo ka high-grade ingredients, iuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o muling nga oil.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santan Dos Cebu. Masiyok akong bumuha sa ginga siyok. Nagawa akong mabungog. Kusul ka ayo to, dinag akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin, naayo kayo siya. Gamit po po Santon Plus po, dako po, kayuhan po akong lawas. Dako po dito, isa pa bang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, ang alakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Tiniya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sama sa wedding, prenup, tattoo, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayusigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.

0: ihalah na unsa maning ako multigamon lahi na maning tingog sa makina. Ako manungtan ni gasolina, malawag po mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot ka gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Alah, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nalako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa akong labaw nga makagagahom na iya kong imutang dihan si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o tagang salamat.
3: Pagluwas ang mga PWD, magdos, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bilhin hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRNO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Par, par, ipagod, par. Pakuratiro ko na yung kumpare nga. Nasa'y muhay ang asawa.

0: Mom, Papa, Tan?
1: Ay, oo. Mananagat yun to akong Papa. Kuya, kay to akong Papa, kay taas kay Tungutong. Mutungan na lang doon ang isda. Akong Papa, wapang yapon.
0: Ala, yaray! Ala, at sa imo Papa.
1: Ay, sa akong Papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makatabang og glaucoma. Katarata. Gium ug ubang pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.
3: Mapalit
1: sa mga butika.
3: Nangita ka ba kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon, ang Red Era Incorporated nahimutang sa ilang Duka Street, Barangay Nueva Malabar City, Bukidnon. Kung sa paayong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 09955-6198-9899
0: or 09538-1674-759.
3: Red Era Incorporated.
4: Merienda time na!
0: Pag-merienda time na, mag-di-an bake shop na! Bagong luto, lamian o palato, di-an bake shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven and made in high-quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Di-an Bake Shop. Di-an Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Adlayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
6: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasagtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Nay mga bana, nga bisag bagura naman lang ang ilang asawa, mga mangna. Exciting call?

0: lagi isalista niyo na esta pelea.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Sa? Ano na awan ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?

0: mag Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang gabi na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
2: Okay, si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sa card ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige, jug kong inom ang kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nisalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako ang inom. Bisan pag bawal sa

0: gitang istorya. Kistingin lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil na adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus sa hinungdan. Malikayan, Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Hindi na sabi niyo ang tibo. Maayo ang Santone Plus. Maayo ba akong tulog ako kay hindi magkakulog o bayo. May agbukamato ko buka na sa pagbalik katulog. Kung malatini ka tuwid na din kung makapulog bayo ang bao niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na gugo. Kaya ito bilo man. Ito mag-inang ko ang Santone Plus.
2: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
6: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
5: Unsa may akong gamitin, boss?
6: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
7: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Pre, nindota sa imong sound system, oy. Paons magkaayo?
9: Ay, siyempre, pre. Ipa-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: Tadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
9: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Durin Humabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: puta Yester House, mobile WhatsApp, Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Par, takuratin mo kuya ba?

0: Jody sa Manila. Juan, sa pagtamog niya sa karsada, naling siya sa jeep. At nabali ang iyang pa. Dinala siya sa ospital. Unya, ipamunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Yan ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc.

0: ng Santon Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marin mo, tori sa kong atin ito. 25, dumili ko na sa case na yung muto ni Emanso Santon Plus na wala siya. Naman na akong

0: Kamusad? Mag-Santol Plus Herbal Capsule na.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
3: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ko, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Nasulod siya sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung may problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malipinan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Matulit sa mga butika.
4: Okay.

0: healthy pa ako.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: So may akong gamitin, boss.
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Produkto sa Yester House, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pag-responde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Time check brought to you by XFM time. It's 3 o'clock. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolden.

Kaylee.

Thank you. Thank you.

Tonight.

0: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, 2 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, blind item sa social media nga nag-akusar sa polis sa Malaybalay City. Gihi makaka, selos, gitudlo nga hinungdan. Samtang kagawad patay, abogado sa DTI ug pipilapan na angol sa vehicular accident. Sa balitang regional, maranay ni Dagsa sa baybayon sa Sipalay Negros Occidental. Samtang giingong sundalo na musil human gididan nga matulog sa boarding house sa higala dito sa Tagum City. Sa balitang nasyonal, 80 anyos nga lula na biktima sa love scam ni Leon Scam. Sa balitang international, Japanese journalist gidakop sa Russia tungod sa giingong pagpang-espia. Sa balitang sports, Ilocos Sports Training Center, target nga makumpleto sa 2027. Sa balitang pangkalusugan, sobrang pag-inom o mga sweetened beverages, mahimong murisulta sa chronic kidney disease. Sa balitang showbiz, The Pod Network, giterminate ang kontrata sa machong chismisan, human gibuli ang anak ni Chris Aquino. O sa balitang kakaiba, babaeng adunay cancer, gigasto ang pangtambal sa pag-travel. Tumor ni gamay, human nagbakasyon.
1: Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.

0: Gibutyag sa mga health experts, ang kanunay o sobra nga pag-inom og mga ilimnon nga tamis, sama sa soft drinks, juice, ready-to-drink iced tea o coffee, flavored milk, sweetened o flavored yogurt, og electrolyte drinks nga makadaot sa lawas sa tao. Ang bangati mailan sa sobrang pag-inom og mga sweetened beverages, mahimong dili dayon makita apan kini nga biso, mahimong masangpot sa seryosong mga problema sa panglawas sama sa diabetes, overweight o obesity, ug uban pang non-communicable diseases. Lakip na ang sakit sa bato o mas na ilang chronic kidney disease. Ang Government Health Agency nagpahinumdom sa tanan nga isip-isip before you sip. Piliya ang tubig imbes nga mga ilimnon nga tamis aron malikayan na ang risgo sa mga sakit. Sa pikas bahin gibutyang sa mga eksperto nga ang Santhon Plus Herbal Capsule makatabang para malikayan ang sakit sa bato o CKD. Ang pangunang sagol niini mao ang mangosteen nga abunda sa natural antioxidant nga gitawag og xanthones nga nagapamatud-an o napamatud-an sa mga laboratories nga adunay taas nga antioxidant og anti-inflammatory properties. Ang antioxidant po ang nagsilbing tigpanalipod o taminga sa atong mga selula o cells batok sa kadaot sa lawas. Ang atong lawas adlaw-adlaw nga makasugat og mga makadaot nga elemento nga gitawag og free radicals nga makuha gikan sa polusyon, aso o aso sa sigarilyo, stress og mga mantikaon nga pagkaon. Kun pasagdan ang free radicals, gubaon diini ang atong himsog nga mga selula nga mahimong hinungdan sa ahat nga pagkatigulang, sakit sa kasing-kasing og cancer. Ang antioxidant mo ay mubatok sa mga free radicals aron dili sila makadaot sa lawas. Samtang ang anti-inflammatory mao usab ang mga butang nga nagapawala sa hubag o bato sulod o gawas sa lawas. Ang Santhon Plus nga adunay anti-inflammatory properties mutabang sa pagpakunod sa kapula, kasakita o pagubag sa mga tissues aron mubalik sa normal ang dagan sa lawas. Alas 6:27 na sa buntag sa balitang Showbiz. Gikumpirma sa The Pod Network nga ilang giterminate ang kontrata sa comedy podcast nga Machong Chismisan epektibo dayon. Kinihuman ni ani o grabing pagsaway o backlash sa internet ang mga host ni ini tungod sa ilang mga mabiay-biayong komento bato kang Josh Aquino, ang kamagulangang anak ni Chris Aquino nga adunay autism spectrum. Sa usag opisyal nga pamahayag nga gipagawas ni atong October 15, 2016, gipahibalo sa network nga hingpit na nilang gitangtang ang maong programa sa ilang listahan. Gimuusab nga sumbunganan sa laing host nga si RJ Carbonala ang tao nga nakadawat og 3,000 pesos nga balon matag adlaw si Josh sa eskwelahan pinaagi sa pag-ingon tapos nakatunganga siyang ganon. Grabe ang kaso ko. O grabe nga kaso ko ang gipahayag sa mga netizen o mga inilang personalidad. Gilayong gikundina sa veteranong TV host nga si Boy Abunda sa iyang programang Fast Talk ang maong binuhatan. Din gitawag niya kininga luog o sakit para sa mga prisons with disabilities kung PWDs o sa ilang mga pamilya. Humanikatap ang maong clip, daling gitangtang sa mga host ang tibok episode o nagpagawas o opisyal nga pagpangayo o pasaylo si Tito P o ang tibok grupo sa Machong Chismisan tungo sa ilang ngilad o responsableng mga pulong. Bisan pa man sa ilang pag-apologize, gipadayon gihapon sa The Pod Network ang pagputol sa ilang partnership aron ipakita ang pagbarog batok sa bullying o paghatag o respeto ngadto sa mga PWDs. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Dagan kayo nagpagawas mga katropa sa ilang kasagmuyo, ilang kadismaya mga katropa sa mga host sa Machong Chismisan mga katropa. Ilabi pa mga katropa sa mga followers sa maong macho nga chismisan tungod usab sa pag-BIBI. Dili lamang tungod mga katropa kay si Josh Aquino, anak mga katropa sa personalidad o sa artista, sikat nga artista mga katropa nga si Chris Aquino, kundili mga katropa paghatag na lamang og respeto ngadto sa usa ka bata nga adunay special needs mga katropa. Kay lagi kani si Josh Aquino mga katropa adunay autism spectrum. Gani dagan usab nagpagawas mga katropa, ilabi pa sa mga artista nga adunay mga anak usab mga katropa nga susama sa sitwasyon ni Josh Aquino mga katropa. Duna usab mga personalidad sa toang mga sa lokalidad mga katropa nga lakip usab mga katropa nga nagpagawas og komento, dunay mga komento kabahin usab sa maong pag-BIBI nga gihimo sa machong chismisan. Mao na mga katropa nga lahi mangod sila mga katropa. Hilabi pa ang mga bata nga dunay autism spectrum mga katropa, bisan gani ang mga yaya, mga katropa, mga katabang. Nihatag usab mga katropa silang pag-komento online na mga katabang yaya ni Josh Aquino mga katropa kay lagi mga katropa bisan og adunay autism spectrum mga katropa, malambing, mainampuon sa Dios, dunay kahadlok sa Dios mga katropa. Do natoy mga kuan mga katropa nga sayang pagmata nagampo dia sa pagkaon, dia sa lamisa mga katropa nagampo hangtod sa pagtulog mga katropa. Kaya lagi bisan pa man tuod mga katropa sa iyang kondisyon, sumala pa mga katropa sa mga katabang ni Chris Aquino o yaya ni Josh Aquino mga katropa nga usag gihapon siya katawo nga angay nga palanggaon. Alas 6:31 na sa buntag, sa katapusang hanay sa ato ang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa ato ang balitang kakaiba mga katropa, na matikdan nga ni gamay ang tumor sa usa ka 67 anyos nga inahan gikan sa Yunnan, China nga giilang si Wang Ying kinsa na diagnose nga adunay usa ka matang sa thyroid cancer. Sa diyang nasayran ni Wang Ying nga aduna siya ay cancer, gipasalig og gitambagan siya sa iyang mga doktor nga kinahanglan siyang ipaubos dayon sa dinalian nga operasyon aron makuha ang tumor. Tungod sa kakurat o kabalaka, nakahukom siya nga dili una magpa-opera. Imbes nga gastuhon ang iyang natigom nga kwarta sa ospitala, gigamit niya kini aron tumanon ang iyang tibuok kinabuhi nga pangandoy. Ang pagbiyahe ngadto sa Antarctica aron magkuha og mga hulagway sa mga penguins, isip usa ka amateur wildlife photographer. Human sa iyang usa ka bulan nga bakasyon og expedition sa Antarctica, nibalik si Wang Ying sa ospital aron ipaubos sa usa ka follow-up examination. Nakurat og dako ang iyang mga doktor sa diyang nakita sa mga scans nga nigamay ang iyang tumor. Wala gingon po mga katropa sa mga health expert nga nung nigamay ang tumor mga katropa tungod kay wala na nabati mga katropa ni Wang Ying ang kastras sa kinabuhi mga katropa ang sa sigig una-una ga-overthink mga katropa sa umalabot. Ilabi pa siyang umalabot nga operasyon mga katropa tungod kay aduna siya ay thyroid cancer mga katropa. Bisan pa man ni ana mga katropa, imbes nga mupaubos siya sa operasyon, iyang gipili mga katropa nga why na tang iyang gastuhon ngadto sa pagpatambal. Iyan na lang gastuhon mga katropa aron sa pag-travel mga katropa, hilabi pa sa iyang gipangandoy nga nasud ang Antarctica mga katropa. Murang nga niadto gyud siya sa Antarctica mga katropa og after a month mga katropa ni gamay ang tumor ni Wang Ying mga katropa. Mga katropa, ang itong Santhon Plus Herbal Capsule mga katropa ha. Naghana ang nagpamatuod ni ini mga katropa tungod kay aduna toy mga user sa Santhon o Santhon Plus Herbal Capsule mga katropa nga ni butyag gayud mga katropa nga tungod sa ila ang pagtumar sa Santhon Plus Herbal Capsule mga katropa na wala nahilis gayud mga katropa ang ila ang ang ila ang mga katropa nga kining bato mga katropa diri sa liog ug gitawag nato nga Twitter mga katropa. Kaya mga katropa, ang Central Plus Herbal Capsule adunay sangkap nga mangosteen. Ang mangosteen mga katropa na ilan nga puno sa anti-inflammatory properties nga kung adunay bukol-bukol ang kalawasan mga katropa, hilison mga katropa sa Central Plus Herbal Capsule ang mga bukol-bukol. Mura mga katropa nga na ilan kayo ng Central Plus Herbal Capsule sa kanta mga katropa nga ang mga bukol-bukol. Ayon mga katropa, alas 6:35 na sa buntag. Good morning sa tanan natong mga live viewers karon. Mga katropa, temporaryo una nga dili kita madungog sa kahanginan tungod mga katropa kay burnout paghihapon sa ato ang tower site mga katropa. Good morning usaba sa ato ang mga live viewers karon kay katropang Sterilite Milestone. Good morning Ma'am Hanilu. Good morning, usap. Dianin mo katropa ang Sterilite Milestone. Josefina Tinampunan, good morning katropa ang Miss Sanilo XFM Express Balita. Happy Friday. Watching at listening sa iyo sa bahay. Bukaon lang tapan. Kaya katropa ang Randy Santisas listening. Uy, nibalik na ta katropa ang Rustom? Wala pa. Okay. Naanad lang good ni sila mga katropa ang gatanaw sa live mga katropa. Listening. Listening manggihapon mga katropa kay... Samtang mga katropa nga moadto ka sa Facebook page sa XFM Bukidnon o XFM Bukidnon News Entertainment mga katropa, madunggan man gihapon ta aside sa makitaan, madunggan gihapon ta mga katropa. Alas 6:36 na sa buntag mga katropa sa bulan sa Oktubre. Aduna kitay upat kabuok na tunulan sa tuang dayong sa klas mga katropa. O gitawa nga katropa listeners and solid supporters. Daka salamat usaba sa tanan nga mga class members o class coordinators sa padayon nga pagsuporta sa ato ang dayong mga katropa. Ilabi pa nga daga na kita nga natunulan o tabang mga katropa. Samtang mga katropa, paminaw ka mo pag-ayo mga katropa, kaya ang Salton Plus and XFM adunay libo-libong papremyo promo mga katropa. Mora kini ang inyong igayon ng mga kadaog og libo-libong cash prizes. Sa yun ragyod kaayo ang pag-apil ni ini mga katropa. Palit lang og produkto sa Salton Plus Herbal Capsule og Salton Gold Coffee Mix mga katropa. Ang inyong buhaton mga katropa, duha ka blister pads o duha ka pad, empty pad sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang ibutang sa sobre mga katropa o kaha napulo ka empty sachets sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ibutang gihapon. Ilahi na sila mga katropa ha. Dili sila nga i-kuan gyud iusa ba ni mao ni atong usa po sa atong klaro di mga katropa. Isulod mga katropa ang duha ka blister pads sa Santon Plus Herbal Capsule o ka mga katropa na polo ka sa shay sa Santon Gold Coffee Mix, ibutang mga katropa sa sobre o sa gawa sa sobre inyo ang sulatan o inyong pangalan, address o contact number mga katropa, kay basin ikaw na mga katropa ang maswerte nga mabunutan sa ito ang weekly winners mga katropa nga adunay madawat nga 2,500 pesos. Ang first prize aduna usab 30,000 pesos, second prize 20,000 pesos, third prize 10,000 pesos. Duna usab kitay consolation prizes nga 5,000 pesos matag usa. Oga sa atong grand draw nga 50,000 pesos mga katropa. Promo period October 2016 to December 2017. Ato pang painumdum sa mga katropa nga samtang ginaulat nato ang official permit gikan sa DTI, pwede gihapon ninyo nga ihatag o itunol ang inyong mga raffle entries dinhi mismo sa XFM station. Pwede usab kini ihulog sa mga designated Yes to Health stores o affiliated drug stores nationwide. Ang pwede nga ma-appeal ninyo mga katropa bukas kini sa tanang residente sa Pilipinas. Alas 6:39 na sa buntag, musunod na di ay mga katropa ang programang The Secret of Wealth. Huwag sa dili madugay ang programang Busay. Kauban na ang station manager Miss Rusty Marie Codino. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. Huwag kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Broadcasting live. from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon.

0: pangayoy. Naroon ko din eh.
1: Papalitan agad kong sigarilyo.
0: Usa ang sigarilyo?
1: Kana lang ho. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, mol.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, mol?
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, makapagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan. Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
3: The secret of health.
5: Marami na ang natunuhan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Tumukan nila ang Santon Plus. Talaga aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako nang problema ngayon.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compound sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo,

0: ng tatak yes to health. Lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carmen, may pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Kap! Mulaan na lagi ka karun, Kap!
5: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good o pag-ong driver, nga batanon, unya, gwapo pagyon.
4: Unya, pagsilos na ikaka.
5: Wa manoon, Master. Hindi nga alalang ko kay. Wa manggod may sakyanan.
4: Excited?

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Bocchia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumog, siging masiyok. Nagwakog, mabumog. Kasi kaayo po, binog akong Santon Plus lang. Marti akong duminting. Maayo, kaayo siya. Gamit po Santon Plus po, bako po, kayuhan po akong lawas. Bako po siya, isa pa bang papantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sit-on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Go Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubong sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Nangita ka ba ang kalidad ng health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong panglawas o mas maayong ka. Maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malabar City. O kinuna, kung sa painyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Santon Plus
6: Herbal Oil, garantisado,
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: mag-Santon Plus
7: Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santon Plus
7: Herbal Oil.
8: Kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay. Ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong ipuyan nga mga pulong, ako ginapag kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaing

0: ikalah na ang sa maning ako multigab ng lahit na maning tingog si makina ako manungtan ni gasolina malawag po mga kanito eh.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: Bodega Nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan na bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa sa mga butika.
4: Nangita ka ba o di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligang na partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa ilang Duca Street, Barangay Northern, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang malakand. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, siya atong rins bitaw, nga ay mga bubong nga kabal nga rin na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mora to, wala na yung kwa, nilayin na siya, magkamene siya, nagkawala siya, nagkawala ako, nawala ko Diyos. Mga ganito na kanilibis na kanawala, magod, basta ka ako, sarago ko na tisting na ninyo, alanga, nindot Diyos.
7: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

Magsanton Plus Herbal Capsule na. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable nga paglibot ug suroy? Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ra tul-tulon ang

0: Kapiba na makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkano
2: sa alamang Santo Blas Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kayo sa mga ginakaon ako ng food. Inassure ko na ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santo Blas Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santo Blas Coffee Mix.
2: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
4: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Iya, Pake Lamawan, 53. Kanil amang konti, 1976, pamutya nagsugod. Dili na nga nga naayo sa antibiotic na ang dito na putaungan sa Santon Plus. Okay na ko, kanil sa una, hindi ko patulong doon. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa nilog bisos nga, iya, hindi ayok ko mga akong sakit. Umabanan sa Santon Plus.
4: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pogpres, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet kung Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buwing na oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagano sa anumang uri ng sakit.
3: Sundong Plus Herbal Capsule, ang suplemento na dunay mangosteen o kamunggay. Sundong Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Sundong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang.
4: Mahalagang paalala, ang Sundong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule nga.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated, nahimutang sa ilang Duka Street, Barangay Northern, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Ang kami na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Senator Garcia, Pagapulo, Bayamon, Matina, Atlaya. Sa 25, Biro Baskog pa. Ay kayo, wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining atong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisabayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Murumag ni Baskog po ganay. Mura po ibata akong lihok ba. Kawa na? Siyempre, hadi panahon na magluya ta. Sa'yo, ginagong ayon panahon.

0: ko basta kinuod kini kay nasulayan na jud na bali.
1: Nagkape ka na. May Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung doble, okay! Ang dinita sa Supplemento in One!
3: Santo Plus!
2: Herbal Capsule! Adunay mangosteen o kamunggay! Doble ingredients sa usalang kakapsula! Inaadlaw-adlaw mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo!
3: Santo Plus!
2: Herbal Capsule! Ang Supplemento in One! Na masaligan! Suggested retail price! 13 pesos lang!
4: Mga kapaalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat gamitin para masarang mong uri ng sakit!
5: Santo Plus Coffee Mix!
6: O si Vivian, conscious jujo kaayo sa akong lawas! Nagka problema jujo ko ang sahong ko pag niwang dayon na dunggan.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.

0: Tika Nationwide.
1: Premium D3 user.
2: Ako si Geoffrey, taga-Sultan Kudarat. So, naliyang kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Higyo dahi lalim, habang ka-eskwela ka, trabaho, magkang sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nagawuman sa akong pagkaon, minum na yung ko premium D3. Dinugod ko, bati yung nagkapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, naglunging ko. Depresa una, muspag kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko permin. Basta, naka-premium D3.
1: Softgel capsule na makahatag ng instant energy tungod na doon na kinitaas ng medium chain triglycerides nga tumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Napalit

0: DXY2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, kapitan! Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ingon ani ni siya, kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
2: Karon, kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
3: Gusto ko magpasalon karon shoot man sa budget, oy?
4: Sas! Dili na problema, oy! Tanawag alik ko. Di ba? Huwag pa kayo kung buro.
3: Lagi? Tama na ko sa ibuk, ani. Huwag pa kaayo ka sa imbu.
4: Marato na kaayo ni oy! Kuyog na sa RP Beauty Salon sa Agayad Malaybalay City, Bukidnon.
3: Huwag ba? Pwede na dahil kung magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RP Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa, jud ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Wala nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Paraguay, ang masulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o bugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon. Glaming na giyog mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kung bati ka

0: garantisado
1: na aasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahin na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Sanfon Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
3: Lami ka kung kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos ang tiyan, kung nakuha na, ngayon kayo ba, na naganing guntag, antong magabi, guntag na po. Wala yung halang yung katukot salamat ka ko na nakadungupuan niya sa doktor sa Yesto, yung ha, pano, yung dako kay katabang sa buwan. John Bila na iba, sa puro, banana, magkilang.
2: Sanfon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga di maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Sanfon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese Desal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok Desal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron ilong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
7: Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
8: Premium D3 Coffee.
7: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
7: Mapalit sa mga butika.
9: Mahal ka paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana
7: mag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos ka presyo alang sa inyong komportable na paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours ng rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulun o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratul

0: Car Wash.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pogpres, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message on Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata. Og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Nagbigay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato!

0: ikalah naon sa maningako multigam ng lahi na maningtingog sa makina bako manungtan ni gasolina malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot ng gasolinahan nga makatipid o maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aroon na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kasada. Gila sa paa.